Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Sa balitang artista, nipaubos gyud og pagbansay sa Philippine Air Force ang actress nga si Kylie Padilla alang sa iyang umaabot nga teleserye. Ang Kapuso series nga Task Force Firewall gibidahan nila ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix ug Chuck Roberto. Gitun-an gyud nila ang saktong pagkupot og armas ug uban pa. Samtang doon na tayo mga masulupon. Paibaw sa mga pariente o higala ni Gregorio Poloy Iyog Jr. Isa namatay ni atong Mayo 1 sa edad nga 51 anyos. O ganyang haya, ana silang panimay sa Porok 5 San Isidro Baclayon. Ang lubong karong Huwebes o mga adlawa, pisa 7, kaman sa Misa Rikim sa alas 9 sa buntag. Ang napasibya mao si Yen Iyog, igsuon sa namatay o gipaagi pod ni Ehed Balo.
1: Ayong kalimot karon na ining adlong Sabado ang salidang Sweet Escape. Magsugod kini alas 6:30 sa gabi karong Sabado. Inyo sab kini makita sa mga sinihan diha sa Alturas Mall ang Sweet Escape dinhi kini. Himuan og salida sa lalawigan sa Bohol. Ay kalimot karong Sabado na May 9, 6:30 PM sa Alturas Mall ang salidang Sweet Escape.
2: You know, we have not introduced our service.
3: You?
4: Magkakilala kayo?
3: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
4: Ito! Dave.
3: Dave?
4: Yes.
5: Your name? Candy, right?
3: Mm-hmm.
5: Uh-huh.
3: Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel?
2: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
5: Why you leave the hotel and stay here?
6: I came here just really to explore, be a free woman.
7: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
3: Oh. Grabe to, oh. Tingnan mo.
8: Nomsekya, oteke aboji olgure! Mokchulayadu punsuga itse kutagure! Don, jigeumbuto ne adel aniyo!
9: Aboji!
8: 아버지란 소리 하지도 마.
9: I've been looking at you all the time. And I think that the chismes, I mean the gossips are true.
3: Who told you you can touch my things? Who gave you the permission?
2: What else, huh? What else are you hiding?
3: What else am I hiding? Why?
6: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
2: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: Okay, kalimot, katong mga mahiligo ng mga love story. O, karuna ng adlaw Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet Escape. Bugti sa peso, itandi sa dolyaro mga salapis, kalimutan ng mga gutlo, ha?
1: Ay, 61 peso, so 28 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 peso, so 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 67 centavos. Kinicham dollar, 43 pesos o 48 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 88 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 67 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 98 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos og 38 centavos.
0: Sa kabero. Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan, Stag, Bilara. Naging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, pinasika sa bugos o hingpit nga kaluwasan, nga gihatag ka nato sa Diyos, pinaagi kang Heso Kristo.
0: O katong, nagbagang balita ka ng butaka nyo na bate, pag-una, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulano, DYRD. O sa nga nusab ni Sir Rayjohn James Gilbert Tulo, pag atong nga Tech on Duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Bo Forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kompleto balita din is DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Oran sa DYRD Worldwide, 11 minutos pasado alas 8.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexino Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Brought to you by Biogesic tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa

0: kama?
1: Wa pa.
0: Naulian na kama?
1: Wa pa.
0: Naulian na kama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neo Zep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian na kama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neo Zep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozip Z Plus 40 with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: oras sa DYR Deng Radio sa katawahan alas 8:21.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mom Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maadyong bunta.

0: Arang kada ta mga kaigsoonan sa mga nindot nga isgutanan nga angay natong sawan dinhi sa atong pagpanaguban karong buntaga agaw mga Miyerkules mga kaigsoonan, daghang mga proyekto, mga infrastructure projects sa atong lalawigan sa Bohol ang natanggong o wa pa matuman, wa pa matiwas tungod kay kuwang og requirements gikan sa DENR sama sa ECC. Ilibra kadtong mga proyekto nga naa sa protected areas. Ang maong isyu gituki sa sanggunyang panlalawigan aron mahatagan og igong pagtagad og kasulbaran. Unsa kay sulbad niini mga kaigsoonan, mga proyekto sa gobyerno? Wa pa mahuman, wa pa tili matiwas og unsa ba na, wa masug di ba? Tungod kay kanunay mga kaigsan mo, enter the dragon ang DENR pinagi sa ECC. Kini atong tukion karong buntaga og uban nato karon mga kaigsoon nga mahinabi karong buntaga sa ato ang sanggunyang panlalawigan. Mga kaigsuunan, aron mo uban nato sa atong pag-isgot-isgot. Wapa mo tubag daw. Mga proyekto, mga kaigsuunan na labi na kay karong panahon na. At karong panahon na, labi-labi ka kutihan na ang DNR, mga kaigsuunan. Human sila gipang suspender. Murabag nakakaog tagam. Tungod niya itong Captain Speak, mga kaigsuunan. Danghana, makuana, ganig kao na. Kung sa'yo mong trabaho, trabaho una mo. Wala dyan mo'y kunkuan eh. Wala dyan mo'y manoy-manoy, palusot-palusot na eh. Kaya mga suspender ta. Kamu ba mga politiko, mga suspender? Kami man po, dire. Mauna ni karon. YECC, Environmental Compliance Certificate. Government to government transaction, mga kaigsoonan, dapat unta na ay sayon, ana. No? Na ay south, na ay super highway nila, ana. Nadali ra nila mga matagad ni mga butanga, no? Kurbahan ba o dili ba? Nya kani unta pong DPWH, di unta kunay sila magsugod o proyekto o wa jamo pa po yung mga clearances from other offices. Sugod man ni sila po dito. Unta pag human, pag sugod pa, amingon ang DNR, oy tempa, nganong gasugod mo? Hunong, kaya wak mo ECC, hunongon, wana. Ghost project na resulta ni, mga kaigsoonan. Mo-claim da yun tong kontraktor o bayad kay, nganong inyong giha award ni. Naghan pa mo na ibikil ninyong papel nga nung award-award man mo, di amo na ningisugdan, maningil me. Namo na na. Maningil. Humanag paningil. Awa na, di na mapadayo ng proyekto. Og dili bantayan, mag-ghost project mga kaigsoonan, iniglabay sa panahon, basig declared as completed project na. Muna nga kinahanglan ang agency to agency, department to department, interrelation activities mga kaigsoonan, dapat na ay ma-enhance na gamay nga madali ba o unsa ba, ha? Kaya ron nila mabulalyason yung itong mga proyekto, ha? Pananglitan, kanang mga protected areas na yung mga flood control projects nga ibutang ana. Tinuod nga flooded ang maong area tungod kay nagkadaghan na ang mga tao, nagkadaghan ang ipamutol nga mga kahoy, nagkadaghan ang baha. Unsay gihimos gobyerno atong butang nga nag-flood control project. Inibutang sa flood control project na ay daghang mga bakhaw, mga pagatpat, mga kanipaan, bakang maagian. Enter the dragon dayog DENR na. Oy, tempa. Niagi mo sa amo ang teritoryo. Are, isisi sa tauna. Nawa na, gasugod na. Ha? Gipanglangkat ng mga mangroves o guban pa, gasugod na. Usa pa mga yung isisi. Ha? Naagutili ng requirement ang isisi mga kaigsoonan pero kaning DPWH magsugod lang yung gihapon ni silang ila bisag wa pa ning mao mga papeles. Unsa po yung rason nila? Mawa ning kwarta, ibalik ra po na dito, sayang. Kay og dili masugdan kaning maong kwarta ha, mabalik ra po na dito sa kauluhan. Puslan man naa na dire ato na lang ning trabahoon kay aron mahimuslan pas katawhan. Okay. Ba? Mao na diha mga kaigsoonan nga daghang nga bulalyaso nga mga proyekto nga nag-require og environmental compliance certificate. Ang sanggun niya ang panalawigan, ilan niyong gituki? Sa may sulban niya ni mga board members, madaba ni spelling na to. Sa mga what legislation nga angay na itong gamon aron ni mapadali, manduan ang DNR, mingon ang DNR, o tempa. Kamu ba'y mapiriso o gamo niya hatagan o isisim sa dili angay? Manduan ang DPWH nga to continue? Nga bisag way isisi, sila na po yung mabulilyaso, mingon tempa, mga politiko, tempa. Kay kami na po yung ma-suspender ani ron. Magpadayon mo ng proyekto nga may ECC. Daghang mga tsitsiburitsi mga kaigsoonan kaning atong panggobyerno. Muna nga kinahanglan yun unta. ang ayan nga ibutang ani mga kaigsoon sa gobyerno katong mga kamao. Oh, kamao mo di lang kamao mang limbong, kamao mo manage mga kaigsoonan. Kay kaning mga butang nga management man lang ni, no. Pagod sa nakay naamang kay time naman kay panglantaw ano sa akang magsugod. So before ka anang magsugod, buhaton tanan ni mo unsa angay buhaton na kay mga timetable karang adlaw, tinglo ka trog ECC na ayo mga 1 month to 2 months processing. Ana gud na kanunay, ha? Unya usa pa mag notice to proceed sa mga contractor pagsugod, ha? No construction nga magsugod kun wa jud mo saktong requirements. Mao jud unta na ang ideal mga kaigsoonan. That is the most ideal. Pero magsugod man yung kanunay ning DPWH sa kuwa mo yung mga requirements. DPWH pa. DP, sangan nga DP, dali. Dali nga proyekto. Why? Human-human. Na si Alin Dodura sa itong pikas linya. Si Alin mga kaigsunan kabahin ni Ini. Doon na siya ay nakutlo ng mga balita kabahin atong paminawon. Ang atong alagad, reporter Alin Dodura. Alin, go!
1: Yes, Debs, may buntag sa itong mga suking tigpaminaw, no? Kagahapong adlaw, gisgutan, no? Sa regular nga sesyon, kining issue kalabot sa mga
0: Alin,
1: kalabot
0: yes.
1: Sa mga infra project sa probinsya sa Bohol nga nalangan gumikan kay kuwang og mga regulatory requirements sa Department of Environment and Natural Resources sama sa environmental compliance certificate. Una nang nagpatawag si Bindod og committee meeting para mahibaw anong tao kung sa'y problema o kung sa'y gikinhanglan yun sa DNR para makapalusot usab sila og kining ni ang ECC. Pero why ni atubang at taga DNR atul sa gipahigayon nga committee meeting teams.
0: No? Okay. Si Bindod, Alin, mao ba siya ang chair sa committee sa infrastructure, Alin?
1: Siya may chairman sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructure.
0: Okay, wa din nato mabunlot ang atong board member nga mahinabi nato rong buntaga, Alin?
1: Naamagod siya, daan naman siya gaingon nga doon na siya meeting rong buntag, pero atong gi-follow up po doon kinini ang text, no, para mauhang yung gamay oras. Ato na nag-commit na po siya gahapon nga pa-interview lagi karong buntag. Pero na po yung meeting.
0: Ano pa nakatuog ba tili ito, Alin?
1: Basin nung nakasugod na sa meeting.
0: Okay.
1: Pero sige. Kagahapon, Tibbs, sa iyang committee report, behind mga recommendation,
0: okay.
1: Si board member Bindod, nga i-request ang DNR nga hatagan o special lane ang kining ni ang mga contractor baka or agency nga mukuha og environmental compliance certificate para sa mga government project or mga infra projects sa gobyerno sama sa mga kalsada, flood control o uban pa nga naa sa mga protected area para kining ni ang dili malangan ning maong mga proyekto o dili matanggong unya ang pait pa ani nga kung dili dayon ma gamit ang undo mabalik magudi dito sa kining ni ang national government.
0: Alin yes. Kaning giingon nga wa mga human or tungod kay way ECC, do na ba kay idea Alin kung unsa ning mga proyekto ha in particular pagkakaron?
1: Ubay-ubay ni Tibbs, appeal ning pipila ka mga proyekto diha sa flood control sa Lubok.
0: Okay.
1: Kanang makita bitaw kung malambay ta sa Lubok, dunay kanang sa Lubok River dunay mga sheet files.
0: Pero nasugda na nagtrabaho Alin, pero why ECC?
1: Dunay uban nasugdan, dunay uban nga wa pagyud masugdan, matong gitawag sa una og atong gidudahan nila og flood control. Flood control ghost project.
0: Okay. So unsa man ni karon, dili ni ghost siya Alin, wa pa ni bayre ang kontraktor ani kay wa pa mamahuman.
1: Most probably tip so pa na ma bayre kay wa pa man masugdi og trabaho.
0: Awa pod. Okay, mas maayo nang wa pa kaysa nasugdan na, nya masayang gali ay.
1: Oo, so giklaro po nito nga walay ghost project sa Bohol, kundili gumikan lamang sa problema sa ECC.
0: Correct, dapat unta dugay kayo mugawas ang ECC. So dapat unta nga madali ra kuha nila ang ECC alin mo nang dunay special lane, no? Unta nga mapas ni pero ang pangunta na ngunong magsugod manggod ug wa pay ECC lane.
1: Oo. Ang nagsugod ni Tebs o kadugay ang pagpagawas og ECC ang DNR katong ni buto bitaw ang issue sa Captain's Peak Resort.
0: Oh, mo na hadlok na sila dito. Na,
1: ang mga miyembro sa PAMBI sama sa mga barangay official dili na manunga og meeting sa PAMBI nga kanang meeting sa PAMBI mamugpugday ipagawas nila og resolution para luwat og mo issue og kiningni ang ECC ang DNR.
0: Angay
1: usbon ang resolution ng PAMBI, why ECC? So karon ang nahitabo nang adlok ang ubang mga barangay official nga mutambong og meeting sa PAMBI kay madlok mo pirma kay basin og masuspenso na po parehas sa nahitabo itong Captain's Peak nga daghan og mga na suspended gani dunay uban nga na dismiss gyud sa trabaho.
0: Tinuod.
1: Pero so money ang
0: ato din ba ngano magsugod manggod ang DPWH og project ug wa pa jud mo ECC di ay?
1: Usapod na no sa kining ni ang gi-raise atol sa committee meeting kinahanglan dili gyud mo sugod og project ug wala kompleto.
0: Wala kompleto.
1: Documents.
0: Sa una kay okay to sa una magsugod alin kay madadara mag DNR kay makakuha ra man jud gihapon. Oh, pero karon nga mura og nangahadlok na sila, dili na magsukuan, dili na motiwas. Kaya nangahadlok naman, yag nga ipasunspinso ni sila alin.
1: Mo nay usat na mga inungdan tips, no? Nga ang kahadlok sa mga sakop sa PAMBI, mo na nga way resolution nga mawugna, nga magbasihan po sa pagpagawas og ECC gikan sa DNR.
0: Mm-hmm. So ang latest ani alin unsa may sunod sa maong giingon ni board member Binlod unsa may sunod mahitabo ani?
1: Mao nag palabang o resolution nagrekomenda sa DNR nga hatagan og special lane.
0: Special lane.
1: Mga government projects para magkuha dayon og ECC para di malangan ang mga infra projects para di ignon og gipasagdan or ghost project.
0: Oh, mahog sa ghost project.
1: Mahog.
0: Kay biyaan man. Oh.
1: Biyaan sa kontraktor, gumikan kay, mawalagi, doon ay problema sa DNR.
0: So, dyan mo untay mahitabo nga gibiyaan alin, kung wak pa magsugod sila, gasugod mong kung sila bisagway ECC, muna nga ang resulta na hog na noon o ghost project, ay gibiyaan naman.
1: Mawala ikaduha nga recommendation sa committee nga dili sugtan sa mga LGO nga magsugod o trabaho tong kontraktor o guay kompletong dokumento ilabi na ang ECC kung naa sa mga protected area.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So far mo anay mga recommendation tape no sa committee ba ni board member Binlon aron nga hindi na kung dunay mangani mga future projects sa gobyerno dili matanggong sama sa nahitabo karon nga perting daghana.
0: Dapat untagod, dapat na maglingkod ng sekretary sa DPWH o sekretary sa DNR o kung sa ilahang sayon nga buhato na ng dapita alin. Kanang giingon o dali ba nga issuance of ECC. Kaya ron na dili po matanggong ng kwarta sa gobyerno kay mahitabo la ba tiliana? Busig, ibalik na dito sa panudanan sa taas. Masayang na hinuon na nga itong mga proyekto para sa tuang katawahan din ni alin.
1: Actually, pagbisita sa regional director sa DPWH Deris Bohol katong nag meeting tali sa mga contractors diha may tigo separate pud nga tigom nga nagmeet ang DPWH ug ang DNR ug ang mga contractor. So wa man pud gi pagawas dito ang impormasyon kun unsa ilang naasabutan pero usa to sa ilang mga gihisbutan kuno ang kining mga proyekto nga naa sa kining protected area na nagka-problema gumikan kay YECC.
0: Mm-hmm. Okay. Okay, Alan.
1: Ato so, mga na tips, no? Upat di ka mga recommendation ang kining ni ang unsan gi-recommenda sa committee ba ni board member Binlod.
0: Okay.
1: Pahinan ni.
0: Upat ka recommendation. Unsa man ang upat, Len?
1: passage resolution, reiterating resolution number 2024-760 requesting DNR or GMB to create fast lane for processing of compliance to ECC for government project in the province.
0: Okay.
1: Number two, passage resolution requesting DPWH7 to furnish the Sangguniang Panlalawigan o Bohol Committee on Public Works
0: copies, no?
1: And Highways copy of list of all projects in Bohol. So ilan pa ngayon ang kay doon naman goy mga proyekto sa Region 7 tips na way idea ang mga district engineering office there is Bohol.
0: Okay, way idea na lang pero nahibaw ko na sila pero ilahan na lang ng ingnon nga umilabot anak kay dili na kami gitagaan na proyekto ha murag na anak.
1: Maay nahitabo sa committee meeting nga.
0: Okay.
1: Maingon tong taga district engineering office nga.
0: Wa mi kibaron.
1: Kahit may kalibutan na sir, kaya region may nag-implement na.
0: Nahibaw ko na sila pero dili lang sila directly involved. Okay. Mm-hmm. Katululin.
1: Ang ikatulo, passage of resolution requesting Forest Management Bureau to act the request of 3rd DEO Bohol for assistance on the appropriate categorization and applicable permitting requirements of the project title construction of infra projects in the 3rd District.
0: Okay. Onya
1: ikatuluan eh. Passage of resolution requesting the DNRMB regional director to facilitate the conduct of PAMBI meetings every two months to ensure the timely disposition of pending clearance application.
0: So dugay gyud kay so, every 2 months ko no PAMBI meeting no.
1: So okay, kasagaran ko no matag dunay sa matag quarter ko no kasagaran magtigom ni mga PAMBI nya di pagyud wanunga.
0: Di pagyud wanunga. So another quarter so mausik ang oras.
1: Mausik yun ang oras, no?
0: Okay, Alan.
1: So, mga tips, no? Ang kiningni ang atong report, kalabot sa committee report, no? Ni Board Member Pindol, kalabot aning problema sa mga natanggong na mga proyekto sa gobyerno, ilabi na ang mga infra project dinhi sa Bohol. Live report, Alan Doidora, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. Salamat Alan Doidora sa mga report. Hinaut unta mga kaigsoon matagad ni aron ang mga proyekto dili mausik mga kaigsoonan. The money is there but ang DPWH nga mao implementing agency sa mga proyekto sa gobyerno dili makapadayon kay gipahunong tungod kay kuwangan ng og requirements. Nganong kasugod og kuwangan mao na diha mga kaigsoonan gipahunong na hinuon. Nagbitbit sa tong oras 43 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagkambyada karong buntaga sa laing isgutanan mga kaigsoonan trailing ni ha. Oh, trailing ni mga kaigsoonan ha. Oh, bahig politika ni. Okay, nagtabla na. Hoy, nagtabla na mga kaigsoonan sila si Senator Raffy Tulfo o Vice President Sara Duterte sa usa ka survey alang sa pagka-presidente sa 2028 presidential election. Samtang nangiwit si Lini Robredo nga una nang mideklarar nga di mo saka, di mo dagan pagka-presidente, magpabilin lang mayor dito sa Naga City. Mga sano kung mag-eleksyon karong adlaw, kinsa ang inyong pilion pagka-presidente, Sara Duterte o Raffy Tulfo? Nagbalik na to mga kaigsoonan humanin ng pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex generic ning vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
0: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
5: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: DTX 500.
9: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Arangkada ta mga kaigsunan sa tuang ikaduhang isgutanan karong buntaga mga kaigsunan balita sa politika. Nagtabla na sila si Senator Raffy Tulfo o VP Sara Duterte sa usa ka survey alang sa pagka-presidente sa 2028 presidential election. Samtang si Lini Robredo mga kaigsunan tuwa sa tumoy, human siya mga kaigsunan mideklarar nga di siya mudagan o pagka-presidente kay tiwaso niya pagka-mayor ba dito sa Naga. Mao ni mga sano atong isgutan karon kung mag-eleksyon karon adlaw, kinsa ang inyong pilion sa pagka-presidente, Sara Duterte o Raffy Tulfo? Sa di pa mudawat mga kaigsunan, mudawat sa inyong mga text, tawag o guban pa ato sa paminawan ang report kabahin ini gikan sa kauluhan.
2: Tumakla kay Vice President Sara Duterte si Senator Raffy Tulfo sa bagong presidential survey ng Pulse Asia. Mas lumit naman ang guwat ni Mayor Len Robredo kay VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong detalye ng survey na ito?
3: Jiggy, una sa lahat, linawin ko lang ha, kinumisyon itong survey na isinagawa ng Pulse Asia, yung Presidential Preference Survey. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, may nagbayad para gawin yung Pulse Asia survey na yan. At yan ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Pag-usapan natin yung survey na yan. Sa naturang survey, itinapat kay VP Sara Duterte sila Senator Raffy Tulfo at si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sa tapatang VP Sara at Senator Tulfo, tie sila sa 46%. At sa tapat tanabang VP Sara at Mayor Lenny, medyo lumiit yung agwat dahil 51% si VP Sara at 43% naman si Mayor Lenny. Pero Jiggy, nauna na ang sinabi, di ba, ni Mayor Lenny Robredo na wala na siyang balak tumakbo pa sa pagkapangulo. At sa parehas na survey na yan, Jiggy, meron pang six-way match-up. Anong ibig sabihin? May limang personalidad pa na itinapat kay VP Sara. At dito, medyo nagbago na yung laro. Bagamat nangunguna pa rin si VP Sara dito sa survey na ito, pumangalawa na sa kanya si Mayor Lenny Robredo, pangatlo si Senator Raffy Tulfo, pang-apat dyan Senator Bam Aquino, pang-lima Senator Risa Hontiveros, at pang-anim nga si DILG Secretary John Vicrimulya. At gaya ng nasabi ko sa iyo, ang nagpakomisyon ng survey na ito ay si Senator Mig Zubiri. Tingin niya, mabuting gawin ito para ngayon pa lang makita na nga raw talaga ang pulso ng taong bayan kaugnay sa paparating na presidential elections, bagamat 2 years from now pa yan, Jiggy.
2: Normally, Mayan, yung talaga commissioned survey, kinakahon nila kung ano yung tanong na gusto nilang lumabas dun sa nangyayaring resulta nito. No? At usually, pagka tingin nila ay hindi significant, magiging ganun din na magiging resulta nung iba. Usually, yun talagang fact po ng isang commissioned survey na talaga namang binabayaran. Pero sa headline, sinasabi ni Senator Raffy na wala siya talagang balak tumakbo sa pagkapangulo, Mayan.
3: Oo, Jiggy. Nakikiusap nga sila. Gaya ng tag-usagutin ko lang yung tanong mo at yung sinabi mo tungkol dun sa mga sinasamang pangalan. Totoo yan. Kasi yan yung hinihiling ng mga Tulfo ngayon. Tanggalin yung pangalan nila sa mga susunod na survey. As per Senator Raffy Tulfo, final answer, hindi rin talaga siya tatakbo bilang pangulo o pangalawang pangulo sa 2028 presidential elections, gaano man tumaas daw yung kanyang numero sa survey. Pero may iba siyang plano sa 2028 elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo.
4: Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
3: What if mas makakapaglingkod kayo as president?
4: Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun.
5: Mas maraming authority sa yung president?
4: Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba?
3: Jiggy, sinegundahan ng kapatid ni Senator Raffy na sa Senator Erwin Tulfo yung kanyang sinabi. At ang sabi nga ni Senator Erwin Tulfo sa ating interview sa kanya kanina ay wala silang kaplano-planong magkapatid na tumakbo bilang pangulo, pangalawang pangulo, basta mas mataas na posisyon dahil masaya at kontento raw sila sa pagiging senador. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin.
6: Tatapos lang ho ng 2025, talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batiko, sa mga banat. So, let's just leave the, please leave us alone. Huwag na muna isama po yung mga pangalan po namin.
2: At mayan may pahayag na ba sina Senator Bam Aquino Tris Ontiveros na kasama din sa survey?
3: Jiggy, susubukan pa lamang natin kunan ng pahayag Senator Bam Aquino particularly about this survey. Pero si Senator Lisa Ontiveros, na-interview na natin siya kanina at bagamat medyo mababa ang kanyang ratings nga dito sa survey na ito, ang sinasabi ni Senator Lisa, nire-respeto niya ang resulta ng particular na survey na ito pero giit niya, hindi pa tapos ang laban. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lisa Ontiveros.
7: Doon na ako noon, kaya hindi ito bago sa akin. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028, ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin. Yung
3: Jiggy, sinusubukan pa nating hinga ng pahayag si DILG Secretary John Vicrimulya, particularly about this same survey as well. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
2: Ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, jigmanikad po.
1: Okay, mauto mga kaigsunan ha. O kanang singana ng tabla na o sa survey. Kanila bang survey mga kaigsunan? Dako po kayong papil ni sa presidential election. Given na for the past elections mga kaigsunan, nga kasagaran nga nagtap sa survey, mao po'y kasagaran nga mudaog mga kaigsunan. No? So, muna, nga tabla man ni karon, so nobody's, ano ha? Ball game na yung mga kayo. Kinsa na yung sana yung nga duwaan eh. Rafi Tulfo, mingon nga dili mudagan. Lini Rodrigo, dili mudagan. Kanang tanan nga gusto nga mingog dili mga kaigsunan sa tinuod lang kung ako'y pasultihon, managan ha. Kay kantong mingon nga mudagan, nangapilde. Manny Villar, sayo pa, Binay, Jejumar Binay, layo pa mingog mudagan. Pilde. Kantong magpadi-di, mudagan na, paningsan. President Digong, di ko mudagan, padi-di, di ko be, di ko be na. Kaya nga no, kung musayog ka o deklarar nga mudagan, demolition job sa mga kontra na, pero mangutan na tas mga bulanon, inyuhang duwa rong buntaga. Kung magpilita nilang duha, babae versus lalaki, pulos 43 mga kaigsunan ang ilang punto sa survey, Sara versus Rafe. Kinsay iyong pilion pagka-presidente. Hala, sige, tawag mga bulanon sa atong linya karon na 0998-954-3778. Sa laing linya 0964-932-6383. Sa Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers sa 411-3100-235-33-53-510-3092-501-0077. Text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Unang caller sa atong linya, hello, mayong buntag. Hello.
8: Vice Mayor.
1: Good morning.
8: Good morning, Vice.
1: Good morning, sir. Ikaw ang una na itong hinabion. Kinsa may imuhang butuhan?
8: Sa di pa kung mukuha na bahay sa bahayan sa politics, Vice. Musumpay ko gamay itong sa previous bitaw nga topic na to.
1: Oh, okay.
8: Kay, nga ni mga ni Vice, kung dili yun mo adjust o sakto ang tagadiin ar aning mga policies, ang logical consequence ko na, Vice, musamot yung kalangan ang pag-asinso na to ini.
1: Tinood, kaya di man mutuyok ang ekonomiya.
8: Dili mutuyok ang ekonomiya, ang mga project di ma-implementar, ang mga job creation opportunities, wak na dyan mo, mudyutay ka dyan.
1: Tinood.
8: Sumaon na yung matabo, ane, pero nga na yung advice, ako matinga, kung nga nung di man yun na sila mag-studio, anak ba?
1: Di magkasinabot nindo ha?
8: Okay, nga no, advice? Klaro man ayo good. Ari lang ta bayas sa protected area. Kaya mo may kina delikaduhan gintahay. Karon, lato rin pagkasulti, sa sud sa protected areas, kinadyutayan na kaadyo ng mulusot ng mga project anak. Kaya nga no, kasagaran sa mga pambimembers na di na dyan, mupirma na, bayas?
1: Di na mupirma dyan, mahadlok man.
8: Hadlok kaadyo, kaya nga no, naano gano'ng nga kumbikto.
1: Kwao na lang ng pambi, ihatag na lang ginas DNR, aron sa yon.
8: Dili mampod mahimo mo ba? Kaya naman mas balaod.
1: Naa sa Department
8: sa Naipas Order. Act, Naipas Law. Mo lagi yung ta nga, ako ma, mura ko ko o madismaya, baga may bahasa, nga no manzod nga, o imong balik-balik ko nagbasa ng Naipas Law, gibutang so dito, bahas, nga ang mga provision aning expanded Naipas Law, dili magpasabot nga giobiraydan ang mga provision sa Philippine Environmental Impact Statement System.
1: Mm.
8: Kay mao man ang mother law aning tanan kanang PIPEISS.
1: Mm.
8: Unya dito sa PIISS, gayon mo nang balik-balik kung nagbasa, bayas, anin dot sa nga tanan?
1: Mm.
8: Dili malangan ang atong pagkaasinso, bayas.
1: Dili malangan. Oh.
8: Dili malangan, unta. Kaya ano? Number one, ha? Sa expanded NEPAS law, girecognize taman-taman ang kakusgan sa Philippine Environmental Impact Statement System provisions. Diha sa PIS provisions, gibutang diha, nga naay mga project nga dili magkinahanglan ECC. Ang gikinahanglan ra, Certificate of Non-Coverage. Certificate of Non-Coverage.
1: Mm.
8: Mauro na gikinahanglan, dili itong full-blown ECC. Kaya katugong mga full-blown ECC para ramato sa mga project nga visible kaadyo ang adverse environmental impact. Pero sa mga project nga naa sa tulok exemptions, dili na kinahanglan og kanang ECC. Kinahanglan lang Certificate of Non-Coverage. Unsa man ang mga project ka, guys?
1: Mm.
8: Number one, kanang small-scale agricultural production. Muna number one, small-scale agricultural production, meaning sa implementation ana kung mag-uma ka nga below 24 hectares ang imong uma, di na kinahanglan ka og ECC. Kaya small scale naman ang kategory ana. For example, uma ka, magtanom ka mga munggos niya, mga mani o kung sa pa, below 24, di na kinahanglan ECC.
1: Kaning mga proyekto sir kay nasa protected area labi na karon kaning kabahin sa mga flood control projects mao mong itili ni ang under DPWH kay kanang mga gidagmay kasagaran sa lungsod ug probinsya no so kani ang ilang gi-request nga fast lane nga madali undag tagad nila ni kay mao man ni gyud problema.
8: Oh, correct. Dugay na ba kayo. Nga ang remedy ana adto na sila ibutang sa certificate of non-coverage karon dili malangan ba
1: di malangan oh
8: kay sa to pa mao to number 1 small scale agricultural production.
1: Mm.
8: Second kanang mga small-scale commercial projects nga mga ang adverse environmental impact dili pod limiting sa tanan. Example ana kanang mga sari-sari store, kanang mga vulcanizing, kanang
1: katusbatuan
8: small-scale piggery, small-scale poultry.
1: Si Insira yung may ana. Si Insira
8: na. Certificate of non-coverage ra. Ikatulo, kadtong mga infrastructure projects nga dili pod kaadako ang alterations nga dil ang adverse environmental impact dili limiting.
1: Mm.
8: Mao na ang mga kanang mga kalsada o kanang mga ubang pang mga projects nga small na mutang ba sa small infrastructure projects lahi ba ang mga project nga big ticket para aning mga dam.
1: Okay.
8: Oh, sir,
1: diretso sa ato ang isigot ron, sir. Kaya daghang gaung-ong nga mutubag.
8: Ah, oo.
1: Kinsa maimo kung mag-eleksyon ta o mga adlawa kung karong adlawa. Kung mag-eleksyon ta karong adlawa, Sara ka o Rafe?
8: O mag-eleksyon ta karong adlawa, bay?
1: Oo.
8: Ang makadaog yun, si Sara Duterte yun.
1: May makadaog. Mo ba po na nagpasabot ni mo? Mo ba po na ibutuhan ni mo?
8: At di ko mo ingon sa akong personal o aso kong boto, pero sa akong analysis, bisag-unsaon to pod bali-bali mo daog sa Sara Duterte og mag-eleksyon karon.
1: Karon,
8: oh. Oh.
1: Pero kung mag-eleksyon ugma, wa pa siguro.
8: Eleksyon ugma, ah, mao gyapon. Kay ugma man pod so fair man panahon. Mosabot na mausob.
1: Mosabot ato ugma ba sa umabot nga eleksyon sa 2028.
8: Ah. Kana bais, ang matabo na bais. Matriwi race magoni bais, di makalikayan.
1: Mo ba? Sa imong tanaw, tulo din eh?
8: Tulo, ginibayas. Kaya nga, no? Kana si Premier Vice President Lini, di ba na ingon siya nga, di siya mulansar?
1: Pwede, di mo na.
8: Sa tinod na, bayas, mulansar ka na siya. Kaya mo na ingon nga, tulak bibig, kapit bibig. Pero galikay mo na siya nga, manukon ni BBM.
1: Mm.
8: Okay. Example, guys. Ibutang na to, ah. Nga kinaanindutan nga senaryo nga makadaog siya.
1: Mm.
8: Against BP Sara kon one-on-one.
1: Mm.
8: Ang idang unom ka, tuig nga termino, guys, mahurot ang iyang energy o dinipinsa sa mga kaso against BBM and cohorts.
1: Mm.
8: So, ngano magdahay nga magpasilong man siya ni BBM nga ayang ang iyang matabo niya Salvador del Mundo raman siyang BBM. Ihaya mo mga tawha na mo.
1: Okay, sigurado man yun nga naan yung mga criminal cases ipangsangat ang sa mga kontra. No?
8: Di maihap ang mga cases na yun kay well documented ang flood control projects.
1: Oh.
8: So, ang remedy, dili sa mo distance, dili sa mo pasilong sa kang BBM.
1: Og that is the only way to become a president. Unsa ang pibuhaton nimo? Tanaw ka nimo mudaog sa jako mag three corner fight sila.
8: Ay, dako ka jud chance mudaog bae si.
1: Mawa?
8: Lini kon siya third force.
1: Mo ba?
8: Kay og mo atras adi gud mo sugot sa BPL ni under BBM. Mapugos man sa BBM og pangita og laen.
1: Oh.
8: So, si BP Sara kay permanente na mana.
1: Permanente mana.
8: So, si BBM mangita og laen.
1: Mm.
8: Ang metabo deeply polarized ang atong political system. Deeply polarized in favor of the major contenders nga si Sara Duterte o si BBM. Unya, ang metabo na advice kay kung deeply polarized na sa politics ang mga swi supporters aning duha, muadto man sa third force. Muna yung swi supporters, guys. Nagdaghan man ng swi supporters, minimum of 30% man eh. Sa tanang voters.
1: Muna yung Swiss challenge na, ha?
8: Oo. Oh. So, mauna nga, dako egg chance nga si BP Lini kung mo independent candidate siya, third force siya, siya mo daog inig election sa 2028. Kaya nga, no, ang lesson ko ana ni BP Lini ba, is very stark ang lesson ba.
1: Mm.
8: Kung wari siya sa side ni BBM, mapugos mangkod tong mga civil society groups o abin sa side ni BBM. Kadi man gid sila ni Sara.
1: Di gid sila ni Sara.
8: Oh, kanang civil society.
1: Mm.
8: Oh, adto gyud ang BBM. Nga di man pud na kunaan ang mga civil society groups. Jam adto na ni BBM, mo generate man na og counter votes in favor sa third party. Kay ngano sa civil society groups na diha ang mga color-color.
1: Mm.
8: Mga kanang yellow. Hmm. Unya, nagod siya ang elite.
1: So, in short, Mr. Kohler, sa 2028, kung mudagan si Lini versus Sara or matricornered fight or one-on-one or tricornered fight, it's Lini who will make it.
8: Maunay kinadalian, bias, unya, ang atong mga gamay nga savings, bias, atong isyot o pusta anak para ni BP Lini.
1: Poor be the gamay nga
8: savings. Oo, makukin na metabo, bias.
1: Oo.
8: Taman era good.
1: Salamat.
8: Sa bato.
1: Salamat sa imong forecast, Mr. Kohler. Thank you so
8: thank
1: much.
8: Thank you, thank you.
1: Maayong buntag. Okay.
9: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Dili siya mabutar kinsa iya mga kaigsunan apan kon karon ang eleksyon Sara ang mudaog. Matod pa niya. Apan sa 2028 ang eleksyon mga kaigsunan si Lini Robredo ang mudaog. Matod pa sa ato ang caller. 8 minuto sumana kalabay ang alas 9. Kamong naghilom-hilom diha unsay inyong mga istorya. Ato dawaton po rin mga text mga kaigsunan. Arangkada na po ang mga text na ito karong bundaga. Apan sa dili pa, aris ato sa line 5. Hello, my buntag.
10: Yes, of course.
1: Oh, yes, of course, Sir Patrick. Diretsuhan ta, ha? Diretsuhan ta. Kung eleksyon karong adlawa, kinsa imong presidente? Sara or Rafe?
10: Tindot ni imong isyo rong buntaga, Vice.
1: Oh, kinanindot. Pasal
10: na ko sa sakit.
1: Ang musamot, kaninindot, ane, o moderate sir ka, o kuhan, ha? Sa imong tubag, ane, ang itong pangutana. Kinsa may imo, ane, Sir Patrick?
10: Malagay. Gambay lang basta, kusar, Vice, ha? Congratulations sa mga graduate gihapon sa diha sa huli ng University Vice, apil akong anak ni Vice.
1: Okay.
10: Sa gagahapong adlaw. Okay, Vice. Para na ko, Vice. Ari ko yung tulpo, Vice.
1: Tulpo ka?
10: Tulpo ko.
1: Nga naman. Ano,
10: why? Mm. Sa mga tao, doon ay mga problema, ano doon ni tulpo?
1: Mm. Idol, ha? Ah? Idol sa radio?
10: Oo.
1: Oh. Mm. Isumbong mo kay tulpo.
10: Oh, okay, di mamudagan itong ahong gibutanan ka niya ito, Vice.
1: Mm.
10: But, this time, suportado ko ng mga Marcos. Kaya siya may presidente, di ba? Mayingon ko rin yung sa una nga. whoever won that election as a president, then we will support. Da? Mm. Supportahan din nato. Karon supportahan nato si Marcos kasi siya may presidente. Of course, our issue this morning nga magkuan din ang election, balik ko vice, arik mo ni Amitid ni Tulfo.
1: Okay. So, sige, ang mga, Rafi Tulfo, ha?
10: Sa Amitid?
1: Rafi Tulfo ka?
10: Yes, of course.
1: Okay. Salamat, salamat, Sir Patrick. Salamat.
10: Okay, salamat.
1: Maimbuntag ka niya mo. Okay. Rafi Tulfo, mga kaigsunan, dunay text diri sa 2875 Sara Duterte gihapon. Okay, napailaing text sa 8508 Sara Mitanan. Hasta Sigbin, uy, kuyaw na eh. Hasta Sigbin, ha? Butar hasta Sigbin kuno mga kaigsunan. Sao na lang ni Sigbin, di ba muna yung Kangaro do, ha? Oh, di ba Kangaro Court, muna yung Kangaro Court, no? Hasta Sigbin, ha? Dors Kaloyong, mayong buntag ni mo diya sa Corelia. Sa Tornino, Lauay Senior is watching from Quezon City. Mayong buntag, ang friend mo forever. Sa Tornino, unsa may imo ha? Kinsa may imo kung mag-eleksyon ta karon, si Rafi or si Sara? Okay. Lito Maghinay, good morning. Vice Mayor Idol Tib watching Corelia. Adto ni Brad Shaw. Okay, sige.

0: Nice. Good luck. Mabuhay. Good job. Thanks. So many light di mani para ato do. Okay, si Jerome Mascarinas. Good morning, sir. By steps, line unta. Pero wala man siguro mudagan, tulfo na lang ko, lesser evil na lang ta. Matod pa ni Jerome Mascarinas, tulfo ang iya. Diha sa FB, tulfo. Line unta to iya, pero wala mas line. Saang sorbi naman yan, matod pa ni Apare Digamo Elvin. Ang survey sa wa masayod labi na ni Apare Digamo og ni kisatong usa nga ni question sa survey gikan ni mga kaigsoon sa Pulse Asia, no? So usa ni ka kuan credibility ani taas kaayo, credible, very credible survey firm, no? Mao pud ni ang survey firm nga gigamit pud sa una nga hingsaka pud si Digong, no? So wa jud mo may question kay Digong man, no? Pero og dili mga Duterte ang musaka sa survey, questionon ang survey dayon. Pulse Asia ni, dili ni kanya-kanya lang. Tinuod nga survey ni mga sano, no? Anas, kwan lang ta, kanang be careful with our heart lang ta, ha? Be careful with our heart ta. Kaya basta dili mo pabor na to, musuko mo ta. Questionon dayon na to ang survey, ha? Si Liam Sinabre, may buntag ka ni mo. Dudong Plaza, gutom ng mga board member, nangita nagpaagay, dong. Si unsa may imo hadong, kinsa may imo, si Sara or si Rafi? Si Al Ibsam Sara kami atong ni text ni Sara. Oh, hala Sara lima na, no? Tali gyud, tali gyud nato ni do, ha. Si Mila Danyo wa jamo ni siya ya stand ug asa ni. Okay, Patrick Panong Redana, humana ni si Patrick nato na may si Wanits Narisma Ogates Prima. Lajo pa kaadyo ang 2028 certives, pero adyo raman na si Rapi Tulpo ni in action. So adyo raman na si Rapi Tulpo in action. Sa pasabot ni mo, Wanits, kinsa may imo, dahil adyo nang pasumbingay ka ng diretso, direct to the point, ha? Lito maghinay kang Rapi Tulpo ko aron why gobot kay ngano man kay si Sara. Aw, maningil gyud na BM tips mao lagi magubot gyud tag si Sara ma presidente kay gukod to gukod gyud eh, ha. So si Lito maghinay ang iya rapi siya kay way gubot kay di man manggukod ni Sarape kay di man ta kontra Sara nganong bukdon man kanako, ha. So murag ingon anak kin tahay, no. Sato sakto po nang una-una do, no. Aron wa jamo nay bugubot sa politika wa nay ginukdanay mangita tag presidente nga dili ka parte aning away nila karon. Ha, di ba? Oh. Sara, gaway ni Bumbong Marcos, samok ra mo, mangita tag presidente nga dili samok. Posible, ha? Posible mo click ng ideyahan ni mo lito, ha? Okay. Delphine Sumampong, ang bidding sa third bridge agaduy. Oh, lisod na kayo mga kaigsuna, no? Wa pag yun mahiluna ning mga proyekto sa gobyerno ron. Tungod aning mga flood control controversies, mga kaigsuunan. Wa, gipangpugnan pag mga kwarta daw. Wa dyan mo yung mga bago pang gibidding ron, mga kontraktor ron. Wa dyan mo yung mga project.
1: Hindi may bidding hapon, sir.
0: Okay. Si Patrick okay, napalain. Hoy, patempa jam mo naman eh, ha. Tulfo, unsa ba nahimo ni Tulfo sa bayan? Mas scripted televised nga fake Tulfo in action. So dong sa man mo dong Sara ba ka dong? O mo ka mo. Ayo lagi na po sumingay, no. Ditso direct yung Sara, Sara, ha. Oh, Tulfo, Tulfo, ha. Naman. Okay. Ala sige, ato ning isigutag balik unya kan tutaod mga kaigsoonan kay mura ga trailing na ning inyuhang mga text karon. Oras nato 15 minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon, uban kanunay nato mga kaigsoonan sa atong tulumanon. Segment nato sa inyong alagad ang Ramiro Cares. Alang sa atong panglawas mga kaigsoonan atong atimanon. Atong ubanan sa 5 minutos mga kaigsoonan ang Ramiro Cares.
2: Suking tigpaminaw, aniyan ang sub kita karon sa itong espesyal na programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Karong adlawa, atong hisgutan ang mga timailhan o simptomas sa heart attack. Kay dako kaayo kini nga kahulugan, kay ang sayo nga pag-ila makatabang sa pagluwas sa kinabuhi. Busa paminaw o pagkaton, kay ang kahibalo mamahimong kalawasan. Kauban gihapon nato karon ang ato ang cardiology doctor na si Doc Lechago. Doc, daghan kayong salamat sa pagbalik sa ato ang program.
3: Yeah, may buntag usab, no, sa atong mga tigpaminaw. Ika third day naman ato karon, no. So we mentioned the past days kung unsa gining attack, unsa to yung mga response.

0: factors or possible causes ng nga mo sa katao doon ay risko ang mag-atake sa kasi. Karon importante kayo niya sa awareness, no? Pagkaibaw sa katao nga kung kano siya mo dito sa ospital, kano siya siya pa-check, pa-check up o how urgent, no? Magpakita o doktor mo sa emergency room nga sa usa ka sintomas kung luna ba siya yung heart attack o nag-suffer ba siya sa heart attack. So commonly nga makita nato sa itong mga pasyente nga moabot, no? Naginis po ni sa libro nga giingon, the classic signs of heart attack is kanang sakit sa dughan, bugat kayo, more or less nasa tunga, dire sa tunga, sa dughan, crushing pain na ginatawag, bugat kayo na maraging kumot ang usa ka ang dughan sa usa ka tao. Ang usa ka tao kung suffer siya heart attack, di ginan niya malimtan antun sa kanturan. Okay. It's really painful. Sakit yung kanya siya. Manimot yung bugnaw. Nguban, musuka, maluspad. And then, kanilang singot nga, itawag na ito mangyami, no? Cold clammy, bugnaw kay yung singot. And then, mauna, maluspad siya. Yeah. Dugangan po kina mag-isod yung ginhawa. So, muna siya yung matagitawa itong mga classic, no? Commonly makita sa mga tao nga mga atake yung kasing-kasing. However, doon na po yung mga population nga doon ay nagsuffer o heart attack pero wala mo present o kaning mga manifestations. No? Pwede niya siya o kanang itawag na ito nga sa mga babae, no? Or sa mga senior citizen, no? Diabetic patients. No? Kung asa, dili niya sila mag-complain o sakit sa dukan. Ilang complain, mao nang itawag na mo nga atypical chest pain. Kung asa ilang complain murag wak tunawi di sa kutu-kutu dapat dinis dukan ari sa kutu-kutu, no? Puno ilang kutu-kutu wala mo tunawan nga kung asa kani siya kailangan aware gid atong mga tigpaminaw nga kini siya kung pasagdan nimo imo na siya consider nga hyper acidity, no? Murag mao ni common term nato, no? Kung ulcer ba kay especially kung ulceron gid ka nga pagkatao imo nang attribute, no? Or hyper lang na siya. So time is muscle imo nila. So magkadungay ka mo adto sa ospital o intervention nagatake ka, the higher the chance that heart muscle will eventually die. Okay, ang problema mo na nang barado, no? Sa kasing-kasing. Now, so kana siya, no? Kanang kutu-kutu nang magpuno. Especially commonly among diabetic patients. So, ano siyang pinaka-general term na ito? Okay? We should always bear in mind, katong gimension na ito kagahapon, regarding sa risk factors. Kung doon na kay risk factors, nga chance ni mong mag-heart attack, and then doon na kay ano ng mga symptoms, no? Why question na ka ng typical nga chest pain? No, bugas, dugan, maski, yun sa wanto ginag-hospital dayo ng usa ka tao. However, itong mga tao nga atypical chest pain, punong kutu-kutu, na ikabag, na wala katunawan, mao na siya ma-delay pag adto. However, kung doon na kayo gitawag na itong risk factors yung i-mention na ito a while ago, especially itong mga non-modifiable like diabetes, hypertension, no? And all these things, CKD and everything, much more nga matugip ka. Walay eksaktong oras nga watu-waton, ugman ako, unyan ako sa buntag, wadto hospital. So time is precious, I have said a while ago. So the earlier you go there, the earlier you will be identified that you're suffering heart attack. The earlier you'll be there, the earlier intervention that can be done, ang chances for you nga mag-complicate tungod sa heart attack, ma-reverse. No? Okay. Kaya doon na naman tayo mga intervention, doon na tayo cut-lab na dire. Na kung asa ang ugat sa kasing-kasing nga balado pwede maabli, no, pag sa angioplasty or kanang itawag na mga thrombolysis, doon ay tambal nga i-inject na matutunaw sa blood clot sa ang gagabara sa ugat sa kasing-kasing. So awareness is very important. The earlier you'll be there, the better. Maski false alarm na siya, no, pag abot ito adi radiay mas malipay ta kay dili, di ba? So what if kung heart attack din na siya niya wakam wadto. No, so because as I said earlier on the first day na itong discussion, heart attack can cause death. No, pwede ka mamatay tungkol sa heart attack. So importante kayo na nga ma-aware atong mga tigpaminaw nga unsa ning mga simptomas nga adto gyud sa ospital. Walay oras, makadlawon, magabi, anytime of the day if you have these things, you have the risk factors nga chance nimo nga mutaas ang chance nimo mag-attack, better be in the emergency.
1: Okay, Doc. So, nga na today say ka-importante, Doc, no? Nga maski pa o para na to is normal ra. Or bisag unsa pa na diha, nga anytime of the day, bahala o inigabuto to sa hospital is false alarm or the eye. So, dapat today ita nga atong tagaan o pagtagan ato ang panglawas. Nga moadto jud ta dayon sa dali nga panahon kay para makalikay ta sa posible na hinuon nga makakaus nato og death. So tinuod ba ni Doc nga ubang pangutana nga nag-ingon sila diri nga tinuod ba daw nga lahi og symptoms ang babay og laki when in terms to heart attack?
0: More or less depende na sa edad, no? If you have the same age group, parehas sa gina siya. You can have the classic chest pain and everything. No, you can have those. But however, in a certain percentage, itong itawag na ko na yung mga typical chest pain. Itong kabag sa tiyan, murag wakakatunawi, no? Puno ang tiyan. So, na yung ibang mga babae nga doon ay manifestations like that. But, it doesn't hold true. In general terminology, it would be better na regardless of your edad, no? Regardless of, kung say, sex nimo, if you have this manifestation, better have it a consult or kung grabe yun itong kung mga classic manifestation, better in the emergency room. Because time is precious. No? So early intervention, the better na ma-reverse na to, matambalan ka, and the damage of the heart muscle will be prevented.
1: Okay, Doc. Daghan kayong salamat, Doc. Sa imo nasab nga kaalam kung higayon, Doc, may ipaambit sa itong mga suking tigpaminaw. So, nanginaot ni sa mga suking tigpaminaw nga daghan pong nakatunan karong adlaw mahitungod sa mga symptoms sa heart attack. Ug ugma pungon, ayan niya si Piata sa pagpaminaw kay atong isdutan ang mga saylok nga pagtuo kabahin niini. Dili lang sa itong problemang panguwas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Daghang salamat.

0: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kanang makaingon ka nga quality gyud. Labinas mga tambal nga atong imnon. Syempre, kinabuhi og panglawas na gyud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Ilabinas sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta mosalig sa bisan kinsa. Maong dapat, ay ha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat, mangutana usa ta, aron mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naestudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta, nga dugay nang gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato, nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka ni adto, Unilab na mi. Ngano kay akong nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ay hapa mo abot kanato gikan sa raw material, lab test, appeal sab sa storage.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Kahit itanong mo sa doktor,
5: alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Down!

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad. Ning adlaw nga Miyerkules mga kaigsunan, doon na kita 29 minutos sa manaklabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Vice Tibbs, bisan pag si Kinsa mahimong presidente sa Nasod Marcos, Duterte, Aquino, Ramos, daghang reklamo, daghang pangdaot, pero og naay ayuda, ihatag, alisto, magpalista, dayon. Maulag eh. Na, Tulfo ko sir, Nan karon adlaw ang leksyon adto ko ni Mariline pero kay man si Line lagi ha. Ala sige. Atong ipadayon ni mga kaigsunan sa laing mga higayon tungod kay karong adlaw mga kaigsunan adlaw nga Miyerkules uban nato kanunay usab ang ato ang taga Galyares Hospital aron maghatag nato og mga pagmaymay, mga impormasyon aron magagiya nato mga kaigsunan aron maampingan kining atong panglawas. So karong adlaw niya ang amumang Galyares mga igsuon. Muuban ka na to, nining segment na to sa inyong alagad. Uban na to, karumuntaga. Maugi hapon mga kaigsunan, ang guwapa nga si Maggie Tiempo o mga kauban. Maggie, good morning. Welcome to inyong alagad.
2: Maamumang buntag, Sir Tibbs. Salamat, Sir Tibbs, ha? Nga guwapa de ko sa imong pananaw.
1: Tinuod man po. Statement of fact.
2: Maamumang buntag sa tanan natong tingpaminaw sa DYRD inyong alagad. Ani-ana po kami nga taga Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center nga maghatod kaninyo og mga balita kabahin sa ato ang tambalanan. So, first, we are very proud and happy to let our fellow Boholanos know that Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center is one of the top 5 hospitals with regards to performance. Atong Tambalanan is ranked number 5 out of 82 hospitals with a score of 91.3%. Nagasaka kita anino, kaysa una, we were only at number 49. And then last year, we ranked number 6 and now we are at number 5. So hopefully we hope to maintain this ranking. And nagpasalamat mi sa mga suporta sa atong fellow Boholanos. Kay dili man po ta mo abot ani nga ranking kung dili pa po tungod ninyo. So our medical center was also awarded as one of the top 3 employers in the government sector in the Visayas and was given a Pag-ibig Fund Star Award for the year 2025. We were also awarded the Yakap Excellence Award for 2026 for outstanding integrated healthcare. So ugma puhon sad May 7, we will be celebrating the National Health Workers Day. Naakitay nagkalain-laing mga activities nationwide to honor all our health workers. And then this month, the Department of Health Philippines observes the International AIDS Candlelight Memorial. So this is celebrated every third Sunday of May to honor those lost to AIDS and support people living with HIV and fight the stigma. So today we will be discussing about HIV. So naatay duha ka guests from our tambalanan nga sa Governor Celestino Memorial Medical Center. So first off, I'd like to welcome our Medical Officer 3 of the Family Community Medicine, Dr. Martin Nicolas. Good morning, Doctor.
3: Hello, good morning.
1: Good morning, Doc. Welcome to inyong alagad. Okay.
3: Good morning po.
1: Dr. Martin Nicolas.
3: Yes. Marvin po.
1: Marvin. Yeah. Dr. Marvin. Taga diin si Dr. Marvin?
3: Actually, from Sambuanga ko, Doc Batbin. Sir, Batbin here for 3 years already.
1: Ah, Sambuanga. Sambuanga, Sibugay, Sambuanga City, Sambuanga del Sur.
3: Sambuanga City po.
1: Sambuanga City. Okay. So, magkasinabot ani kay Bisaya man na, Doc.
3: Kasabot
1: ako yung Bisaya. Okay. Sige. Go ahead. Epa, gamay. Padayon. Magi.
2: Okay, so while nag-ready pa si Dr. Marvin sa iyahang i-discuss, no? So nindot kaayo atong topic karong adlawa, kay magahisgot kita unsa kining HIV and why we are celebrating this and what is HIV Candlelight all about. Kay daghan-daghan na bayapuntag mga cases regarding HIV. But this HIV is actually, kuan man siya, Dok, no? Kanang naatay treatment ani, as far as I know. So let me give the the mic to Dr. Nicolas.
3: Okay, so dagang salamat, ma'am, no? So bale, for this month, we will be celebrating the International AIDS Candlelight Memorial, no? So bale, kanisya nga activity, it has been just for a very brief discussion, ni start ni siya atong year 1983, no? Katong nga year nga ang HIV AIDS kay lagam epidemic na tayo, HIV AIDS epidemic, no? And then because of the epidemic, fear comes in, natay stigma, and then ang pinaka-importante yung dato nga problem na to, kay natay misinformation, no? Natay widespread dissemination about the misinformation about the disease. So mo itong, there were a lot of communities and organizations nga ni group together in order to honor katong mga patients na to, or mga clients na to nga nangamatay, no, about the disease. And eventually, kanisyang activity it grew globally, no? Hence, we usually celebrate the International AIDS Candlelight Memorial every third Sunday of May, as mentioned earlier. So, unsa may purpose na to ani, no? Number one, we would like to remember, no? Remembrance, because we would like to honor those individuals nga nangamatay sa sakit, no? And then second, we would like to convey solidarity in order to show support, no? Kay ang uban nangamatay, sad to say nangamatay sila, but there are still those individuals nga living, no? They are called people living with HIV, and we would like to show solidarity, no? And then as much as possible, as part of the core team, HIV core team of Gallares, we would like to emphasize awareness also, because by educating the community about the disease, then we will be able to at least fight the stigma and then help decrease the cases. And of course, we would like to advocate, no? We would like to call for stronger policies, fundings, and action in order to end HIV-related stigma and discrimination. So usually, kani atong ginabuhat nga Candlelight Memorial, no, activity, this usually symbolize hope, compassion, and continued fight against the disease, no? So sa Philippines, as part or as one of the countries nga naay cases, no, and sad to say nga medyo increasing atong cases sa HIV, no, we also actively participate aning International AIDS Candlelight Memorial, no. Specifically our institution Gallares usually conduct the activity. We cannot perform it every on Sunday kay wala kayo kanang personnel, but we usually do it every Monday after our flag ceremony. So mo atong ginabuhat. So still, ang purpose nato ani is we would like to honor people who died from AIDS, no, support for those who are still alive living with the disease, and we would like to raise awareness, and we would like to fight the stigma about the disease.
2: Okay. Thank you very much, Doc. So, mo din natong upcoming activity this coming Monday during our flag ceremony, Doc, no? We will be having our HIV candlelight ceremony.
3: Ma'am.
2: So, now to talk about services of our Piskay Clinic of GCGMMC, let us also welcome our DOH HIV case manager, Mr. Gerald Renzo Camartin, or we call her Miss Rain.
4: Okay, good morning.
2: Welcome,
4: everyone. Good morning, sir. Okay, to talk about our services, our clinic or our treatment hub is called Piskay Clinic. In Bohol, we only have two treatment hubs, Gallares and in Panglao. So wala tayo treatment hub sa northern part, but hopefully this year ang Ubay is mag-open na sila. In regards with our services, we offer free and confidential HIV counseling and testing. We also provide free consultation and laboratories for our clients or those who are people living with HIV. Then also, we provide free condoms and lubricants and also self-test kit. Those clients nga dili sila ganaan mo visit sa facility, mm-hmm, pwede sila pangamangayo og self-test kit. So sila'y magbuhat sa ilang kaugalingon for testing.
2: Is this for free, Ms. Rain?
4: Yes, ma'am. Oh. It is for free. Then also, we also provide PrEP or pre-exposure prophylaxis. Ang PrEP is a medication for those nga walay HIV pero ganahan ka nga naa kay protection para dili ka matakdan sa virus. So that is pre-exposure prophylaxis. So free rapod na siya. Naalang tayo mga requested laboratories and also the testing para maging eligible ang clients nga ganahan mag-PrEP. Then also, aside sa atong testing sa atong facility, we also partner with other with communities or other partners or NGOs or other institutions like schools, BGMP, to conduct quarter or yearly HIV testing in the community for us to provide our services katong mga lagyo nga lugar nga dili maka-avail diri sa atoa. Yes, okay. Ma'am. Thank you.
2: So, nindot po kaayo ang atoang programa sa Peace Sky Clinic. No, actually, our Peace Sky Clinic at bang lang yun ni siya sa unsa ganina nga this for kaning corner sa Galiares nga kanang building. So naa separate ni siya nato, no? Kay for those kay muram guni siya og na separate nga clinic sa ato ang tambalanan. So kanang lahi ni siya niya kanang pero pwede ra pud og ato ang mga kliyente adto musulod sa ato ang main nga hospital, then pwede ra mo mangutana didto o para tuluan mo og asa dapita, ma-direct mo asa dapita ato ang Peace Sky Clinic. Our Peace Sky Clinic is actually operating every Mondays to Fridays. And then
4: and also na kuan active ang atong website, ma'am. Peacesky.clinic.com. Pwede rin sila maka-access adto, then pwede sila magpa-schedule for testing. So, pwede sila maka-visit during the scheduled dates. So, na-upload dito ng information about our clinics, about our services.
2: Okay. So, that's nice, no? Kay naabi tayo gitawag o data privacy. So, naiuban yun nga, dili ganahan nga personally mo adto sa ato ang tambalanan. So, naatay website, ang peacesky.clinic.com. Pwede ra day mo dito nga magpa-schedule para dili gyud pud mo ingon nga personal nga mangutana dito sa hospital. So Doc Marvin, kanang kanibang okay ra ba Doc nga mangutana ta og naa ba tay mga cases diri sa Bohol regard sa HIV?
5: Okay, so as the HIV coordinator sa atong institution, no, at present we have like 800 plus positive, no? So this is already for the entire province of Bohol, no? Seeking treatment in our institution. So this excludes those individuals nga taga Bohol but opted to have their medications outside, no? So wala tay data to nila, but in our institution we have like 800 plus cases.
2: Kanang 800 plus doc, confirm na sila nga taga Bohol gyud or like we also cater from outside Bohol?
5: Yeah, most of these cases are from Bohol po.
2: Okay. Uh-huh. So are we unsa man siya doc, dapat ba ta maalarma ani nga number nga like 800 is actually a big number?
5: Yeah, actually kay increasing atong cases, no, it's really alarming. Mm-hmm. Kay ni taas ang atong cases, but on the other hand, no, ano po din siya yung murag positive nga kanang outcome ba? Because we were able to track these individuals, okay. We were able to bring them for treatment, hence, murag atong trend kay seeking nga murag mo decrease ta because we are already treating these individuals, so prevent na ta further sa kanang transfer of the virus to the other individuals.
2: Okay.
6: Okay.
2: Yes.
1: Doc, no, increasing ang number. Yes, doon, I suppose karong panahon na atong gi-profile ni sila. Unsa may kasagaran nga age bracket aning maong mga biktima?
5: So, based sa ato ang data, no, from the Department of Health, most of our cases kay belong to the age group na 25 to 34.
1: 25 to 34.
5: 25 to 34. Okay. Napo tay mga cases belonging to 15 to 24.
1: Okay. So kaning 25 to 34, male, female. Ato sila may categorize ana or if we can bring it down to LGBT or something like that, naabatana.
5: We really can't say kung unsa ang ilahang kuan, no, but
1: okay, most of these sa male and female. Male and female.
5: Most of these cases are male individuals.
1: Male individuals, okay. Okay. Muna yung interest nga mangutana ko. Miss Rain, no, gaisgot ka ganina bahag intervention sa dili pa na nga age.
4: Yes, sir.
1: I think that is the bigger picture.
5: Yes.
1: The bigger picture is to prevent. So ang mayon tag to prevent, ang ato ang sector nga i-manage ana katong wa pa ma-age. Yes. While we don't dili na to i-neglect ang na-age na, tan-aw na to ang potential nga ma-age na. That's why nangutana ko ni mo dok og unsay age bracket. Kay 25 kun sumo na itong target market. Katong giingon ni mo Miss Rain nga libre population. Mangutan na ko nimo, naabay ni Dung pud kay magpa-injection kay basig ma AIDS ko? Naaba?
4: Okay, sir. In regards with kanang atong mga kaso, we don't actually kundim categorize because ang HIV matakdan ang tanan. Walay siya gipili.
1: Okay.
4: The only way we can identify is through testing. So okay. That is why awareness and testing is always encouraged. And in regards with PrEP, yes, daghan ang magpa. Ang PrEP is, kuan siya? Tablet siya, doc. Ay, tablet siya, sir. Karon is, we are still waiting for the release sa katong injection. Pilot pa lang siya, hopefully this year from okay. US.
1: So, proven ba na nga kanang maong tablet nga motumar ta na di tama AIDS? Mao ba na?
5: So, based on studies, sir, kaning atong tambang nga PrEP will going to render like 90 to 99% effective.
1: Kung tawagan na doon, PrEP nga tambal?
5: PrEP, pre-exposure prophylaxis. So, it can render
1: tablet up to siya.
5: Tablet po. 90 to 99% protection against HIV. So, dapat prerequisite ani is those individuals nga dapat negative yun sila. So, before giving the PrEP, we usually test them
1: okay.
5: For HIV. Then, once mo sulod sila sa atong criteria because we also have basic laboratories, then we can provide them with the medication.
1: That's my point, Doc. No? Kaya nga, no? Naatay 25 to 34. Yeah. Atong pangitaon ni sila. Mm-hmm. Atong ipang prep ni sila.
5: Yeah.
1: Dili ta maghuwat nga muduol sila sa Miss Rain nga clinic.
5: Yeah, actually no. The Piskay Clinic the Piskay Clinic of Gallaris is very active. Hence because naa man mo gina-reach nga target for testing good no. So what we are doing is that we go to different institutions.
1: Mm.
5: We conduct awareness and at the same time we introduce the different ways on how to prevent the acquisition of the virus, particularly the use of PrEP, no? So we go to the different colleges, no, or schools.
1: Og moingon kag 25 to 34 outside college na ni sila.
5: Yes, sir.
1: So nagtrabaho na ni most likely, yeah. No?
5: We are also targeting or usually the clinic is also partner, no? We also partner with the different private institutions, no?
1: Daghan
5: mag-request sa mua.
1: Correct.
5: No?
1: Palintan mga BPO. Okay, yeah. Daghan ka na sila. Yeah. Compulsory sa ilahang company ba ng testing at the same time, PrEP. Aron yun ma-prevent. Increasing. Yeah. Therefore, whatever effort we did before, wa makapugom. So, we have to do something new. Outside the usual things that we're doing. For example, ang ato ang gitawag na to o clinic, so we have to be aggressive, meaning dito maghuwat nga na mo doon na to.
5: Yeah.
1: We have to go there and go out and panghatag ani kay buti pa sabot doing something new. Ah?
2: Yeah.
1: Nga wa ma-appeal sa ato abak ang action plan karon nga atong himuon. Kay, meaning, given our usual action, unya nag-increase siya, dili epektibo ang atong action. Ganun nag-increase man siya. Di ba? So dapat with our action, decreasing unta siya. So our best is not good enough. So we have to think outside the box o kung sa mahimo pa nato ani kintahay magi.
5: Mo atong gina-emphasize jud ang education, no? Awareness. And so we educate the public about the disease, on how it is being transmitted, no? And of course, the ways on how to prevent.
1: Kanang inyong ang clinic, Gallaris ra na siya. Wabay ingon og muragyod og HIV AIDS center sa Bohol nga muragyod og in coordination with all hospital, something like that. Mother office, mother center for HIV AIDS?
2: Treatment hub.
5: Yeah.
2: No?
5: Treatment hub. In Bohol, sir, we have Gallaris. No? So Gallaris, we offer testing and at the same time, we give medications for those positive individuals, including those negative ang PrEP, no?
1: How far ang inyong program mo abot kanang Gallaris? Do you go out?
5: Yes, sir. So we go out because we partner with other local government health unit and also NGOs. And nagmutapod mi og school, sir. Yeah.
1: So mogtilit mo nito tanawon tila nato magi, no? So the data shows increasing. Yes. So atong tanawon ang ato ang responses kay basin og dili epektibo kay nganong naka-increase man.
2: Yeah.
1: Di ba? So we have to review our action plan ani og asa ta dapit magkakuwang.
4: Sir, in regards with increasing cases, as Doc mentioned, naay positive aspect because our goal natay gi goal nga 95 95 95 from the World Health Organization, meaning 95 those who have HIV dapat kaibaw sila sa ilang status. Then another 95 is those na kaibaw sa ilang status, dapat nag-treatment sila o nag-inom sila sa tambal. Then the last 95 is those who are on treatment or nag-inom sa tambal, dapat virally suppressed. And with the second 95 nga dapat on treatment, ang increasing nga kaso, there is a positive approach on that. Kay ang among goal is makuha namo tanan nga naay reactive case. So if increasing siya, meaning effective ang atong approach since daghan man atong matabangan for treatment.
1: Ah, okay. Yes. Okay. Increasing in the sense nga nagkadaghan ang inyong nasakpan nga naay.
4: Yes.
1: Ah, okay. So tingali ug wa patay gihimong effort, nagtuar na sa daplin wa tag ibang mga AIDS na din na sila.
5: Yes, sir.
2: Mas alarming siya.
5: So mo nang ang nahitabo is with our active coordination with other agencies, no, mo nang we were able to get this.
1: So individual. You succeed in your effort of knowing them. Kay nganong nakuha man nato ang data na trace man sila, then comes next mauna ang treatment.
5: Yes, sir.
1: Okay, so yes, still the better picture ana is kun mahimo
5: prevention
1: ganis kana. Okay, kay karon og mahibawa nato sila kay curative naman ta.
2: Curative naman, no.
1: Nato naman ta sa aspect, no.
2: Actually, diri magud sa Bohol kay medyo kuan magud ta conservative pata Sir Tibbs, no. So kanang ingana nga maghisgot og HIV, murag kanang ang stigma ba nga gi-HIV day na siya, murag dili pa kayo probably kanang mo reach out pa, mas nindot tingali dok, no, nga mas mudaghan pag yun ang ato ang Piskay Clinic, not only here in Tagbilaran and Panglao, kay dako biag yun kayo ang scope sa Bohol kanang ma-reach out na to ang at ang ubang mga kanang municipalities nga makabutang taglaing clinic. Kay kumiyong kag Tagbilaran o Panglao, murag limited ra pud siya ba para we could also reach out more sa mga lagyo nga kuan, especially those nga wala pa yun na educate regarding HIV and its prevention and treatment. Okay, so you want to add something, doc, regarding this kaning HIV candlelight is like nationwide nga kanang celebration.
5: Yes, ma'am. So this dili lang siya nationwide but international. Ah, no? So okay. Globally we celebrate it on every third Sunday of May. But of course kay Sunday man, so other government offices kay close mo na siya. So pwede nila ma-move, either ma-move nila before or they can move it after.
2: Yeah.
5: So long as they will going to celebrate and be part of the International AIDS Candlelight Memorial.
2: Ah, okay.
5: Gusto ra pud nako emphasize, ma'am, no, na so previous months, we already have other institutions na benchmarks atong Piskay Clinic.
2: Okay.
5: So hopefully, they will be able to comply with the requirements and they will be able to put up another treatment hub.
2: Ah, okay. So that's nice, no? Nga naana day nag-benchmark. So meaning, interesado po sila nga maggama sa ilahang kaugalingong Piskay Clinic. Kay alarming po, no? Aside sa nag-uol ko sa edad nga 15 to 24, nga naa day po, kay medyo murag high school pa man tingali.
4: Ma'am, kanang data is a national data.
2: So wala ra kayo, wala ni sa ato aw, dili kaingon nga wala kayo, wala ni sa ato ang case nga ingani nga range sa age range diri sa Bohol.
4: Kuan siya, naasay mga older age tapos mga young, pero dili jud ta ka kuan categorize kung unsa jud ang ilang age range. Yes.
2: Yeah, so no, I hope nga sa atong mga tigpaminaw karon nakakuha mo og ko ano nga alarming siya, but in the sense nga sakit siya, but of course kung aware ta, well educated ta about this sickness, kahibaw ta nga naa siya treatment, especially nga kahibaw tag asa ta mo adto na atay Piskay Clinic diri sa Galliares Tagbilaran, and we also have in Panglao. Asa man id sa Panglao ang location niya?
4: Sa Panglao is sa primary health care unit. Ang name sa clinic is Hayag Wellness Clinic.
2: Ah, okay. So it's not Piskay, di ay Hayag. Oh, Hayag po siya. Dire Piskay. Piskay is like nindot. Mo ba na siya sa kuan, no? And then Hayag po dito sa kuan. Hayag Wellness Clinic dito sa Panglao. Sir Tibbs?
1: Yes, Piskay nindot ka ini nga Piskay nga atong gipang gisgutan. Pero basically, let's go back to the basics. Uban atong mga tawag kay bawo unsa gining AIDS. Do na mitix dere makatakod ba kuno nang AIDS. So, ang mode of transmittal aning maong disease is through sex. Mao ba na siya?
4: Okay. When we talk about AIDS, or HIV first. Ang HIV is ang virus nga musulod sa atong lawa, sa target ng atong immune system.
1: Ang so, HIV means?
4: Human immunodeficiency virus.
1: Okay.
4: From the word itself nga, immunodeficiency, ang virus i-target ang atong immune system. So, muubos ang atong immune system, dali na ito magtakdan o lain-lain na sakit.
1: Ang immune system, kung ato nang isalita sa ibang pagsasalita, yung immune system nga itong mga dipinsa resistance sa sakit.
4: Dipinsa sa atong lawas.
1: So, mga army na sila sa atong lawas, maunay atakihon sa
4: yes,
1: HIV.
4: Yes, sir.
1: Okay.
4: Okay. So, ang mode of transmission, naalang tayo tulo. Una is unprotected sex, pakipagilawas nga dili mo gamit og protection. Kaduha is vertical transmission or gikan sa mama, wala siya kahibaw nga naa siya HIV, then wala magpaka-test, then nabuntis, posibleng mataktan ang iyang bata while lactating, then magpa-breast milk.
1: Tempa. Ang inahan nga AIDS victim, so buntis pa ang bata, dili pa na matakdan. Adto na pagtutoy.
4: Ang during buntis, pwede pa siya matakdan.
1: Pwede po matakdan.
4: Kung wala siya mag-treatment.
1: Ah, okay.
4: And to add lang, sir, different ang HIV sa AIDS.
1: Okay.
4: Ang HIV is ang virus nga masulod sa atong lawas.
1: Ang AIDS is the
4: result. Ang AIDS is the condition.
1: Alright.
4: Kung dili ta magtambal, mag-resulta siya to AIDS, which is grabe na kaubos ang atong immune system, nga wala na tayo protection.
2: Okay.
4: So, dali na ta matakdan o lain-lain na sakit, ang gitawag is opportunistic infections. Sama ang TB o pneumonia. So, mabalik ta katong mode of transmission. Una is unprotected sex. Ikaduha is vertical transmission. Ikatulo is sharing of injection or puli-puli gamit sa dagom.
1: Mm.
4: Kay sa dagom, ma-retain man ang dugo sa sod. Kung gamitin sa lain nga tao, rin katong dugo na HIV. So, possibly matakdan.
1: Isa kasagarang sektor nga mo gamit o puli-puli dagom, kasagarang ma-injeksyonan ta o gato tag doktor, eh, labay man yun na.
4: Both by
1: pasabot nga.
4: Dele, sir,
1: ang mga doktor ba yung culprit na ne?
4: Dele, sir, kay sa atong, yes, single-use injection.
1: Mugan,
4: ang katong sector is PWID or people who inject drugs.
1: Ah, okay. So, mga drug addict na sila.
4: Yes.
1: Ah, okay.
4: So, na
1: basin og doktor mo ipasuminglan ba nga sila labay tig injection kana mga midtech mo labay na tig injection dili na sila
4: katong people who inject drugs
1: na po ba dai nang injectable drugs ron nga shabu na may uso ron ana pa ba na ron katong unsa man ang injection sa unang panahon Nubane mo na kadunggo ko ana ha
2: no idea
1: about it. Pero kasagaran ka ng ingon pulipulig dagong yes, katong mga drug addict nga magtupok sa dyan human pikas lain na pong drug addict.
4: So,
1: okay, sige.
4: Katulang ang tulong ang mode of transmission. Naatay mga myth or mga tuo-tuo, pero dili siya makatakod sa HIV. O sa diha is kissing, pag-share og pagkaon, hugging, sa imong singot, sa imong luha, dili siya makatakod.
1: Dili na katakod?
4: Dili po. Ang lamok, dili po siya makatakod.
1: Dili po katapod ang lamok. So, ang usa ka lamok, may paak sa AIDS victim, mapaak na ko, di ko matakdan?
4: Dili.
1: Og mukis ko og gwapa nga AIDS victim di ko matakdan.
4: Dili, sir.
1: Pero og dili gwapa matakdan ko.
4: Dili pa
1: gyud. Dili gihapon.
4: Dili, sir. Kaya HIV is human immunodeficiency virus. Tawo to tawo ang iyang transmission.
1: Tawo to tawo.
4: Yes.
1: Okay. So mamungod ni guan og nakigkis og AIDS makuan ka. So luha dili.
4: Dili, singot dili.
1: Sipon.
4: Dili
1: po, sir. Luha.
4: Dili. Katulang tulo jud siya.
1: Tulo ra gyud.
4: Oo.
1: Kanang sex.
4: Sex nga unprotected nga walay gamit og protection.
1: Okay.
4: Katunggikan sa inahan sa iyang bata.
1: So 100% garantisado ba kung makig-sex ko o AIDS victim, mag-condom ko, dili ko ma-AIDS?
4: Koan, as long as di man punta kahibaw kung na-HIV ang asa ka ang iyong partner.
1: Malagi, assuming AIDS victim ang ako ang partner.
4: As long as on treatment sila, sir, di na siya makatakod.
1: Sa ka-condom ko ba? Bisan o grabe ang iyang AIDS pero ka-condom ko, dili ko matakdan? Kaya mo naging unprotected. Ang samay, pasabot ni mo protected sex, di ba? Mm-hmm. Using condom, ano? Okay.
4: As long as correct and consistent ang paggamit sa condom.
1: Naday po na yung correct and consistent. Dok, ang samay, correct na dok, di ba gugutigamit na dok, di ba kahibawa na?
5: So, dapat correct and consistent ang paggamit sa atong condom. And there are also studies, si sir, nga, muingon nga, condom will only protect you 80%.
1: 80%.
5: Yeah, 80%.
1: Study shows.
5: So, 80% ang protection
1: therefore,
5: sa condom. So therefore, nagyapon kay risk.
1: Nagyapon
5: kay risk. If and when if you will going to have with a positive individuals. Mo nang we in the clinic, we always emphasize nga even though nga mag-prep gali sila, mo gamit sila itong tambal, they also have to use protection still.
1: Mm-hmm.
5: Because other than HIV-AIDS, pwede pa mangod sila makakuha og laing pang sexually transmitted infection, sama sa gonorrhea, chlamydia.
1: Oh, okay, correct.
5: Gonorrhea.
1: Okay. So, buti ipasabot, Doc, umintag unprotected, wa na mag-condom.
5: Yes po.
1: Okay, so 80% protected ta. Okay, so manawagan ta sa itong mga katawhan, Doc, while we are also trying to inform them kung sa'yo magpanghitabo at the same time itong panawagan sa itong mga katawhan. We, for the interest of time. Salamat.
2: Okay, so mooto no nga nindot kaayo atong topic karong adlawa nga naghinaot mi nga sa ato ang mga fellow Buholanos nga maski og kanang kuan lang gusto lang mo mahibaw regarding this sickness kaning kabahin sa HIV, pwede ra gyud mo kaayo mo visit sa ato ang mga Piskay Clinics nga naapod tay website katong piskayclinic.com nga pwede mo makanang ma-schedule privately kay kung dili mo ganahan personally nga mo pa-schedule diri sa ato ang clinic. And then magpasalamat ta kay Dr. Marvin and Ms. Rain for having the time with us today nga mag-share kabahin sa HIV. And then we will also encourage those Bulanons nga mubisita gihapon sa atong tambalanan para pagsuporta sa atong mga activities. So magkita gihapon ta sunod Miyerkules para sa mga updates gikan sa ato ang tambalanan, ang Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kini ang amumang Galliares, amumang dekalidad, among prioridad.
1: Og dinhi napupos mga kaigsunan ang ato ang pakiguban kanila sa sunod na pud nga Miyerkules, no? Unsa nakahapoy itong isigutan na ning makakatuntag mga pagtulunan mga kaigsoonan. Katong atong binisaya sa AIDS, ato rato dok, ha? Okay. Nama, in English mo ng AIDS ko, no? So, nai binisaya na, ha? Mga kaigsoonan, napupos na ang atong pagpanaguban karong buntaga sa itong tulumunan ninyong alagad. Ugma na po mga sano, magharong tas kahanginan. Dinhilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon, walay lain ang numero uno, DYRD. Dengan salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever. Picture, picture, picture, picture, picture, picture.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Okay, kalimot, katong mga mahiligo ng mga love story. O, karuna ng adlaw Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet Escape. Boom!
1: Gikan kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
1: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o nga abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Higala, kumusta na? Ingat lang na yung oras sa among pagpakiuban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Magkatod kaninyo sa mga kasiguran. May tungod sa gihimo sa atong mga kadakuan ng mga opisyalis din sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban ang pinanguhan. Sa atong talauro, gobernador, gobernador Aris Omitado, mga kawalan, isip gobernador Dick Visas, mga board members, ug sa tanan, gamayatod sa servisyo, ug ang katawhan ng kanayon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Omitado.
3: Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office ni Ning Mount Tulumanon, kauban sab nato mga higala si Attorney Pilipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa DYRD sa studio sa Master Control, uban ka namo mga igsuon si Engineer Gilbert Tulop, diri sa video si Jerry Kehok, uban sa akong mga kauban, nining adlawa, kami makiguban gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon. Sa gihapon, ako si Luloy Tutas, may buntag ka ninyo.
4: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan namong mga Bulanon, atong mga bisita diri sa atong lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawa sa atong probinsya sa Bohol o gawa sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, o sa makausa pa, nagpasalamat kita sa labaw mga gahom, kagitagantag may panglawas karong buntaga, o kami diri sa studio ng hinaot nga kamodina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunain ka man karon, gitagaan kayo mo kalagsik o kaligon sa inyong panglawas. Maimbuntag ka na itong tanan.
5: Good morning sa tanan. John Edgar Luwado from Vice Governor's Office, Special Project Unit. Akong pagbati sa mga OFW o mga immigrants nga naminaw ron kay pista dire, istorya na lang amo sa inyo tungkol sa piyesta. And we will be touching various issues na currently being tackled by the provincial government. Good morning po sa tanan.
4: Bro, may buntag bro. May buntag ni Modena. Sir Ed, may buntag Galbert. Karong buntag ah, mga... Unsa na pizza na to ron? Pizza City na, ay, no?
5: Pizza City.
4: Pizza City.
6: Doon na yung Pestas Mayo.
4: Oh, pizza size. Size pa di ay. Ang gandali. Muntahan niya, bro. Oo. Oh, siguro yung pista nga to. Ano itong gandali? O, itong pasalamat di ay sa ito ang kagapon. Dito ta sa sindingan. Sandigan, Ubay. Dito ta, doon natay kita ng representar ni Gobernur Aris Omitado sa turnover sa mga pharmacineries, labi na sa rice and cornmeal, kanang nili, dagko ba, kanang kuwanrang block, kanang tsingan na, kanang one pass rabitaw. Unya dunay ilahang livelihood nga gipanghatag usab ngaling RTL ready to lay eggs nga dito sa maong dapit. Og salamat kayo Sir Serna Bingko sa mani gitawag og Sinandigan Agrarian Reform Community Beneficiaries Cooperative, no? Dina sa Sinandigan Ubay. Og salamat kayo sa ato ang nag-abi-abi sa ato ang kapitan, ato ang mga barangay officials, sa ato ang taga Department of Agrarian Reform nga pirmigin ang ato ang ika

0: nga permigyud mong mo paibaw sa atong governor, permigyud mong mangimbitar sa atong governor kaning inyong pag-distribute sa tanang mga equipments, machineries, farm machineries o mga dunay mga livelihood o katambayayong kamo sa ato ang pag-abante sa ato ang mga farmers. Unya, ato din i-shout out din ang ato ang uban nga mga kaigsuunan nga dito pod ang ato ang kauban nga si Ben Belliano o sa PCDO. No? Unya, nindot kayo ang mga programa nga tumakita o karon gudunta pizza size adto na unta sa Villa Milagrosa dito sa President Garcia. Pero sad to say, medyo matay mahadlok naman ta mo.
1: Tabok-tabok
0: dagat. Pero dunay representative gihapon ang atong governor, ang ato ang executive assistant for second district nga walain kundi si John Flores mo attender ditong dapita. O niya, daganing ilahang mga support services nga gipanghatag sa Department of Agrarian Reform. In fact, doon na ni sila yung mga five-tanner nga mga traktor, no? O niya, mga harvester, Tinood nga, nakita man ko na to, no? Nakita nila po. Ugbitsan sa ato ang gobernur nga, ang ato ang mga farmers karon nag-anam o ka maas na bro? Sir Ed, no? Tiguang na ang ataon ng ato mga farmers. So, ilaning gituyo nga nangayo nagyud ni sila og mga farm inputs farm machineries nga diin gamay na lay tao magakinanglan kay sigun pa sa istorya dito no sa mga farmers dito bro na dunay usa ka lugar nga nabahay yun din tao nang iyang humay bro kay wa maani.
2: Katindog na nga gabahay.
0: Oh, nga bahay kay nabdan sa ning kuan na gyud ning unsing ana na ning kuan na ang uhay ba ning sagyad na sa
2: tuay na ang uhay.
0: Tuay na ni. Tuay. Unya mo ni anga santose nga mo gini kuan sa ato ang mga farmers usa ni mga problema karon nga diin wala tao mo hilam og mo ani bro
2: dapat man
0: dapat
1: maglisod
0: nagtawag unya kun makuan manggaling maligi nang og dunay mga pangayo nila kaning usa gining gikinahanglan nila kaning harvesters no harvesters so, kaning farm machineries kay wala man puy modaro kaning magdaro ron ko ada kakitag kabaw ron nga magdaro-daro sa kaumahan
2: wala
0: muslik turtol na
2: kabalayan karon mga bro karon kabalayan ipantayan ang mga sangang putaw bro
0: oh di gihimo na kitong sanga nga kahoy
2: kahoy
0: mahal kay na karon kay gihimo na ko naman kanang antik naman na.
2: Ibutang sa sulod balay.
0: Oh, so sa mga edukorisyon o mga bay.
2: Salanan.
0: Oh, wala na. Nahimo ng mga antik. Ginumdum ko itong daro sa una nga. O mag-uma nga sakto o lawa. Kailangan ko at sa una mga mag-uma. Gagmay mga lawas. Lokdohon na itong sanga nga perting bugata itong abi ko gaan ang sanga.
2: Bugata bro.
0: Kanang labi na itong puthaw.
2: Kaya ang kabadyoon na bro. Kaya itong mga lubasan tugas.
0: Dili, itong puthaw na ba?
2: Katong puthaw na. Dili itong kahoy.
0: Dili itong kahoy. Perting bugata mo din. Napay magkalihay kag pikas ka nga. Pikas jugo. Napay pisi. Ana ni mo maila ang unsa ka kugihan ang mga mag-uma kaniadto. Kanang ako nagsunod ko sa ko ang uyuan ba nga mao'y daro may ga trabaho sa mong basak. Kibaw ka kun sa akong gyalsa. Kana pigis. Pertem bugata.
2: Lubas ra ba nang pigis bro.
0: Kuan man to kanang tugas man to nga dako kayo nga
2: sandupa katasun
0: ko oh. Di madaog tinga ko bugata man ning pigis og kuan mo mati ipatag atong ning before kamo before tamna no
2: napay sudlay bro
0: sudlay lain po puto sudlay
2: sudlay yun
0: pa napay sudlay kay aron gyud ma wa gitu mga ganto mga gamot-gamot sa mga kuan
1: sa mga sagbot
0: napay sagbot sudlay. No karon di nakakakitag mga ina na
2: kahig wala bro
0: na
1: napay sapil
0: oh
2: mo nang
0: kahig mo nang kahig kani mga bataan onron bisan pag naanas mag kanang anak ug mauma wala na siguro nakibaw unsay term kanang term.

0: Timbaw, magtimbaw.
1: Oh,
0: kita kay bao kayo tala. Wa gud na mawa sa tong kaning atoang atoang memory kanang mga terminology kanang magtimbaw ka o timbaw ka kanang kanang imuhang pilapilan.
2: Pilapilan. Mm, magtimbaw. Purma pag-usab nga mayo pilapil, purma.
0: Imuha tong mga pangpaskan tong katong mga buho sa awang
2: ato. Oo.
0: Motoy mong paskag lapok, di ba?
2: Wala ka karon, wala bro.
0: Wala. Di na kakita.
2: Makakitag sapil, makakitag kahig ang karon mga na, na. Kaliwat kabatanunan. Ingnon magnya may bangko gilabay. Di ba bro?
3: Yes. Sa ato pa, mugamit paghihapog kabaw, paghindo sa mga kilid sa
0: Pilapilan.
3: O pag karas o pagsapil.
0: Pero wala na ra?
3: Minus na ang gamit sa kabaw.
0: Minus
2: na. Wala na kabaw.
0: Minus na gyud, no? Well, so mo ni nga ato nakita ka kagapon mo ni nga nindot kayo ang programa sa atong Department of Agrarian Reform kay diyan na sila si ang ilang departamento mo na ni gitawag og departamento sa ayuda og regalo. Kaniadto ang Department of Agrarian Reform. Basta kita nangini kag logo og dar, mingon di og mao ni departamento sa away og reklamo.
3: Karon nagbago na.
0: Yang magsurbi ng dar sa una tamnag mohon no. Ang markas mohon PS. Mingon tong magumag unsa may minig PS sir? Ingon tong kuan og aka lang PS mo nay pirming sibog. Ibalhin-balhin man ang mohon sa una. Mamon ay nakaangin o magtinigbasay na kung kaya ibalhin-balhin ang mohon.
2: Di na ba nakuog, di na ba taas o balhin bro? Tulundo para.
0: Pero anong sunod na po, ibalhin po. Hantod ka magkadako ng ilahang kuan. Magkadako ng ilahang gitikad, no?
2: Mohon o balhin bro.
0: Pero karon, gibutangan o gibaga ang dar karon. Nana sila yung mohon nga kaugalingon. Gimarka, dili na PS ang marka. ER. ER na. ER na. So may minig ER. Ayaw sibog. Ayaw reklamo. ER. Ayaw reklamo. Kamu nang di namo reklamo. Oh, salamat dai sa tanang taga-dar, no? Nga mimbitar sa atong gobernur o kita'y ga-represent.
2: Huwag katawan taga-dar, bro.
0: Katawa to sila ron. Pirmi gina silang ga-imbitar sa atong gobernur regarding aning ilahang mga programs karon nga support services na ang more on support services. Daghan dai salamat sa akong amigo din na, akong silingan nga si Dr. Ronald Inting Pumatong. Wag yun ako kalimtin ang imong kanding lagi nga. Sige ka, guyod-guyod ang imong kanding. No? O si Ma'am Jeanette Oporto, ang iyang assistant parpo. No? Nga ang tangang kanang mga DAR employees. Ito ang kauban kaniadto. No? Salamat po, Sir Nabingko, sa inyohang pag-abi-abi ka na mo kagahapon. Dina sa Sinandigan, Ubay. Okay? Bro?
3: Sir, ang going to your kuano na nag-distribute equipment, I am also involved in Committee on Climate Change.
0: Yes.
3: Diri sa national. Unya, ugma at among meeting.
2: Meeting.
3: Ang akong gustong isuggest, kana bitong using solar more on equipments, labi na, may na ay maka-inventong Pilipino inventor, may laki man ang Pilipino inventor,
0: yes,
3: tractor nga operated na solar. Naa na may atong solar irrigation pump, kanang ma-convert bitaw ang mga galingan sa solar operation, kay mahal na ang kuryente. Kanang atong ice plant cold storage sa mga isla o sa mga isda.
2: O solar.
3: Damo, solar operated siguro, usa na sa akong pangusgan nga suggestion ugma sa meeting, kay labi nagdian na sa bukit, lisod o kuano eh. Mo-adapt siguro ta sa mga bagong technology.
2: Kadugayan ko ng pag kabuot sa kaybalo o pag pakita sa kaybalo nga dunay arangan mahimo, dunay arang mahimo bro. Pati washing machine duda ko kadugayan solar.
0: Pero dunay usa ka kompanya no nga musod diri sa tong lalawigan sa Bohol nga naga in fact kita ga gi facilitate na nato kay musod sila diri kay manag introduce sila og kaning solar bus no mga buses og kuan kanin sila nga kuan ningon grupo. Kay grupo ningon lagi siya nga konsular manggaling nga kanang panel sa bitaw ang ibutang sa kuan sa usa ka truck. Murag gidak-on kuno nag murag gidak-on kuno usa ka sakyanan ba. Murag gidak-on kuno usa ka kwarto na solar panel ana nga ibutang nimo sa itababaw, no?
3: Ibabaw.
0: No. Oh. So mo nang nagkinanglan gyapon sila battery o kanang kuryente to charge. Kay ang battery ana EV naman. No? EV naman. So kinanglan gyud kag kuryente gyapon nga i-charge nimo. Pero more or less gamay na lang ang ato ang gamit sa wala gitay gamit ani kaning bahin o kaning fossil fuel, no?
3: Fossil
0: fuel, no? So di nata mo gamit kay na mga krudo mga kuan. Pero ani sa kuryente kaning kuryente po nato kasayod man ta diri sa Bohol daghan kaning ning invest og bahig solar, no?
3: Mm-mm.
0: No, kanang sa Dagohoy.
2: Na solar man ang
0: solar na pa sa ubay na pa diri sa ato ang Sikatuna. More or less daghan na kayong ning kuan og solar. Hopefully lang ato lang kuan aning at least dili mo wa mo increase ang ato ang bayranan sa kuryente karon. Gasaka ang ato ang kaning ato ang kuang petroleum products, no? Kaya labi na karon, no? And balik na pong Iran o Amerika. So, kanini kasakto ng imong giingon, sir, nga daghan untang mo invest anang dapita nga solar ng traktor, solar. Pero dunay kuan, sir, kasagaran nga akong nakita, dunay nagipanghatag po sa dar kaning solar nga submersible pumps.
3: Yeah,
0: irrigation, irrigation pump nga solar.
2: Bombas tubig na.
0: Bombas tubig. Nindot kay ang kuan ani kay ang dar dunay gihatag. Pero nakakita gyud ko ani nga sa agriculture nga naa dinha sa Carmen, no? Solar nga irrigation kanang submersible pump yun. Pagkakusog lagi sa tubig, bro.
2: Aga sa tubig.
0: In fact, ang ilang tubig, kung dili sila mamasak, o kuan ba, gidistribute ang ilang tubig dito sa kabalayan, sa ilang,
2: tuas kabalayan.
0: No, tuas sa ilang kuan, community. Double purpose. So, mo nang dili, ang mga mag-uma o mga adjoint kanang nalang din na muyo magabayad po sila o maintenance sa ilahang kuan. Sa ilahang
3: solar pump.
0: Nana sa Carmen, no? Kalimot ng kugunsang mukha ng kuan, murag Montevideo, murag dapit sa Montevideo, no? Nami kayo ang ilahang kuan kay kita gini mo nga ang duha ka pump alon. Maka-irrigate siya og more or less mga 25 hectares.
2: Dako ang maservisyuhan.
0: Dako kayo. Tungod sa kakusog sa ilang pump. Pero solar ang ilang gamit. So, kanto siya, nahitabo ito nga gi-turn over, kita yung ipa-attend sa atong gobernur as a representative niya dito. So, nakakita ko kung sa kakusog ang tubig sa sungkuhan. Hopefully mao nini ay ato ang gikuan kanila binakaron nga ang atong gobyerno nagtan-aw aning umaabot nga El Nino, no? Mao gini ato ang gikuan gi tan-aw sa atong gobyerno nga makasagang ta aning dapita inig duna na gani mo abot na gining El Nino kay namang gyoy karon tuiga, di ba, sir? Naagyoy gikuan nila nga up to September batong El Nino o magsugod sa September.
3: July, August, September.
0: Yeah. Kana ang gitawag laban nag super El Nino, di ba? Perting inita gina kayo.
2: Kay super naman.
0: Super El Nino, meaning to say wag yun siguro uwan-uwan na.
2: Gaduda ko nga 40 ang temperature na murag halos mag 40 tingali kay super man, bro.
0: Takibaw pero mao may gipanagna, no? Dili gipanagna, mao gikuali lang. Nga basin ang El Nino mahimo nang super El Nino. Maling nangandam daan ang atong provincial government unsaon ato pagsagang ani. Kay siguro magyuta labi na karon nga maminos gyud ang atong ani. Labi na sa dili mga irrigated nga mga lugar.
2: Sa Liglagulan.
0: Tagini ko kanang sahod lang. Sahod nga mga basak. So mo ni itong gipangandaman sa atong gobernur og iyan ang gi kuan ang council kaning task force sa El Nino, no?
3: Okay. Siguro sa sir kanang pag-detect og hain na dapit kanang source na tubig all year round. Kay kay bo mantang kaning El Nino every year mubalik man.
0: Oh. Yes.
3: Every summer.
2: Oh, mubalik.
3: Og di gani matawag og El Nino intense summer.
0: Intense summer.
3: Init sa.
0: Init kayo. Oh. Just like na hitabo na to karon, no?
3: Oh,
0: oh. Intense summer naman eh kay mupalo naman tag 30s. 38, apit na mo 14. Ubang lager, ubang lugar gani, ng 42 na. Mura nag-practice na yung pagka-dessert. Amo sa panglaw. Oh. Mag-uwan din yung tagbilalan, way uwas panglaw.
2: Sikbitra, sikbitra.
0: Sikbitra na kayo. Mauni niya, at least kaning ang atong gubernur o kaning ato ang kuhan karon nang duma sa atong probinsya, apil na ang mga membro sa ISPE, nag-focus na sila karon unsaon na to pag sa gubang ning atong sa gubang ning atong head on na to nga mga paggamit sa atong resources nga gamay ra kay atong resources nga mo haom gyud sa aning ato ang umaabot nga El Nino. Ang ato ang sa gahapon sa nakita pa nako no sa ato ang mga dams no kadi na sa Capayas Dam daghan pa kayo ang tubig
3: napa
0: pero ang basak nang liki na mao pa nila buhi ang mga ang tubig. I just don't know pila gyud ka number of hectares ang ma-accommodate anang Capayas Dam o kaning sa Bayungan Dam. Ang Bayungan Dam daghan pag tubig,
2: daghan pag tubig.
0: Wa mami mag-agi diri pilar pero tanaw-tanaw nako. Wa pa mamasak ang mga tao ron.
2: Wa pa mamasak.
0: Bisan magani dining dini sa Batuan ngani sa Padong. Wa pa gyud mamasak ang mga tao ron. So hopefully
3: June
0: siguro no.
3: Land preparation.
2: Posible kay magsabwag og similya bro. Ari naman sa mga dapit sa Hunyo. Katapusan semana pas Mayo.
0: Ang ato lang iampo nga muuwan lang in town og Mayo para mapuno-puno ang dam ug duna gyay saktong preparation sa kuan kay mo preparar gani kag basak unya ang irrigation kaning atong mga dam sa ligan hurot gyud na. Kay kinahanglan man ta og lapok kay nang ato ang uma ini land preparation di ba?
2: Kinahanglan naglapok.
0: Lapok kayo.
2: Pag lapok ana bro, kalas og tubig.
0: Oh, kalas gyud lagi.
2: Hindi man malapok og walay tubig.
0: So, kada nang liki.
3: Daghang tubig kinahanglan.
0: Daghang yung tubig. Mao ni ito ang gitan-aw nini ang hopefully kaning cloud seeding po no. Usa ni sa ato ang gi studyuhan siguro sa atong ato ang task force El Nino nga unsa ni pag cloud seeding kay kaning cloud seeding da ba pod dili po na pwede og pataka ra ka kay ipalid ang imong gi cloud seeding di adiri dapit sa diri sa Carmen mga ina nang dapita gipalit tola si Buka uwan
2: tuwa
0: di dito dito sa kanang kamad-an ng kuan di na sa
2: ug
0: madagat kan
2: uway
0: kapuslanan
3: na apay uban mereklamo wa muhog ang uwan sa amo kay na politika
0: mao lagi ni mao lagi na sir nga kasagaran nato ani nga na gani mga trabaho
2: na din ang napolitika
3: na
0: di habitaw to nga kanang ano ang cloud seeding wa moabot kuno sa ilang lugar nga sige uwan diri. Actually kining Bohol no. Ug tanawon ko nimo, nay lugar nga magsigig uwan bisan og kanang tinginit. Kaning part sa Balilihan, si kaning Balilihan, Batuan, Bilar.
2: Maguwan
0: na panagsa. Bisan pag sobra ka El Nino no. Maguwan gyud panagsa kay tungod kay na pa ang ilang mga kakahuyan. Napay lasang.
2: Ayun. Namang lasang.
0: No may mga lasang ana tenete matinga bitaw ka kapeteng inita dito diri ka sa interior kawa na may lasang diri sa mga ubay
2: Trinidad
0: wala lasang din na init kayo pero inig abot nimo dinas Batuan gapit ang inig lagbas kuno katigbian ina na wala na nahining uwan di ba
2: na may mga lasang
0: mao ni usas example og how to solve kaning atoang mga sobra ka kanina nang climate change na to nga nganong dili man ta mananom og kahoy?
3: Ecology.
0: Balik. Ato ibalik ang kuan balance sa ecology kay sa una na kay sa una bata-bata, wa man jud ta na kay experience aning extreme heat nga El Nino.
2: Wala.
0: Di ba?
2: Wala na sa kanila.
0: Karon naman ang mga pag-abot sa mga 1970s, diha na.
2: Amot parehas national bro ah. Kaysa mga bata pata bro, sige magpananom ang kakahuyan des mga bakilid-bakilid, panalitan magkapiko rebel. Panahon man ng presidente Marcos ang ama.
0: Pero naundang.
2: Na,
0: kaya ako pag-graduate gyud nako. Pag-graduate nako og high school 1974. Di ka ka-graduate og wa kay tinanong certification nga kanang nagtanom ka kahoy pila ra may gi-require ato. 10 trees. 10 seedlings imong gitanom. Pero kami adto kay daghan mami og anang sa amo sa Sir Blunis kay daghan mami mahugan ni na puno man mong yutag mahugan ni pag ingon pas mayor og tanaw pas mayor uy anak man ni kang Victor man to akong papa napuno man ang inyuha napuno man ang inyuha og mahugan ni pirma dayong mayor
2: pirma
0: nami to nga programa nganong di nato ibalik
2: nganong ginahimo to sa una para karon di ba
0: nganong dili man mahimo
2: gihimo to sa una parang mapahimod sa nato karon dabi kita karon kay wa may di subag pirma
0: why tanom-tanom
2: why para uma
0: Monta ni abang nga ibalik na to tong mga pangakuan nga i-require gid unta nga ang bata kinahanglan moagi kag mananom nga unya ning tubo gid usa ka kagraduate di ba tanawa ang atong mga estudyante ron wa ka agi ning ikap
2: wa kagi
0: unsa man ang meaning sa ikap sa una youth civic action program. Di ba? Kanang every Sunday adto mo og mga lugar nga depressed kayo nya kuan community service no? Community service adto ka didto og magtanom ka. Og dili kani ihinluan ninyong kanang palibot, di ba? Karon wa ambot I just don't know nganon ning ato ang deep end nga wa man makakita
2: ani. Ano na hinumduman bro? Kaniadto bro Ed, kaniadto ah. Magprograma ang national pananom kahoy.
0: Yes, now do na tree planting activities.
2: Na, ang national magbayad og mga oras sa karadyuhan para lang maghisgot pag pananom og kahoy.
3: Pananom kahoy.
2: Karon kay naagpabilin ang karadyuhan wala may nagbayad.
0: Kami sa una sa di bago pa ko na sod sa Department of Agrarian Reform. Every year dunay tree planting activities. Dunay tree planting activities. Unya initiated by the provincial government to. Unya asa man may magtanong. Ana bitaw kanang behind the kanang Tripol Union kanang nay inig Tripol Union katigbian na bitaw kana di ba nay mga lasang-lasang pa dina kana mao na kana mga mahogan niya nga gipang tanom sa kilid-kilid mao na epekto
2: napahimudsan karon mga
0: project sa una every year
2: sa una ang inyong tinanom sa una napahimudsan karon
0: kana wa nga mao lagi nang moingo ko anang dapita sige uwan nawa
3: siguro sir to tie up the program mayo kada tanom nga at kada itusok ninyo nga mabuhi na ay inyong libreng load para sa estudyante siguro daghan na
0: siguro
2: dabig di po bubuan
0: nganong
2: di po nalimahan
0: karon sir ba ang ato ang mga tao di muliho kunway incentive mao gina
2: kinaanad man sa
0: ayuda
2: naanad man
0: na may ayuda sige mag kam ko ato sige mag open ang kaning pad ayuda mo na siya pero og dunay mga programa nga mga inana ba nga ibalik nato tong mga nindot nga mga programa bisan pag 15 gagama atong programa ha pero nindot man ang atong iyang programa ato untang ipalayon
2: sundon
0: ngano mang dili man masunod di ba
2: nga naa pa may yuta nga katamnan
0: yes
2: naa pa si Milya
0: yes
2: naa po yung mga estudyante
0: ang ato ang provincial government duway kanang kuan nga dili mo suporta ngano man dunatay na mga nursery dunatay mga seedlings
2: na mga si Milya
0: natay natay ipanghatag nga mga kanang seeds o mutanom kag vegetable, ala, tanom. O mga ngayo kag mga fruit trees, naa. The only thing is,
3: ang lihok na lang.
0: Ang lihok na lang.
3: Oh, so ang tanan ingredients na ana. Yes. Ang gamitono na ana.
2: Ang attention po sa hisgot man tag kabataan sa kanhi ay. Ang attention sa kabataan sa kanhi ay di man di maminaw man sila kung sa programa sa kaayuhan. Karon maminaw gud putingale, di gud ingog dili, pero pildi man jud sa attention sa Facebook.
0: Di kun kani kanin dili ka at di ba guys got man ta kani adto nga dunay usa ka lungsod diri nga na magahimo og incentive no in fact ang iyang incentive is 5 pesos per puno kanang kanang punuan sa saging saha ba mutanom kag usa ka saha dina bayran kag 5 pesos og naa kay kuan. Bro, gigamyan na siguro pong mga tao kay 5 pesos sa good usa ka saha. Imo 25 pesos kada sa kwan. Sus porbida daghan na siguro tag saging diris buhol og mauna na ang adunay incentive pero. Og di ba kita ang tanan mga empleyado no? Usas ato ang rule siguro. Patamnon tag di ka taga bonus o di ka matalo mo.
3: Mayo, gamiton siguro ng family day sa ingon anang activity. Yes. Family day.
0: Di kay mga ligog dagat.
2: O di magaling tanang holiday.
0: O tanang holiday. Ito ang...
2: Bulipasyo din, anong?
0: O. Di ba? Daghang programa nga, nasayang mga, why continuity sa program, no? Pero yung mga nindot na ba nga mga programa? Kato sa una, may numdom ko nga kami ang amo ang perming ikap sa una, asa may sigdong, at sa kabawan. Kaya mao man ay, remote man na kayo. Naasa city, pero remote na kayo na. Unya, tanawin mo na, kanang kabawan sa una, nagkaming itanom din na. Nakatanomig mga kahoy din. In fact, napang mga mahugani uban din na. Unya, ang usay, padalon kag guna. Kay guna-guna ka skillin. Kaya itong ikap sa una, more or less 40 hours imong himuon to. Before ka mo graduate.
2: Basta kaya ang kita sa 40 oras.
0: Yeah, ang eskwelahan mismo, may mangita ni mo o asa mo mag-ikap. Kanang mga depressed areas o kanang napay katamnan. Ina na ba? Ganong nahimo man to? Ganong dili man karon? Imis nga nagkadaghan ang estudyante. Wa na yung programa nga bahin og mo his good ganit tag preserve nature. Wala ba yung mga programa nga para na nga mananom og kuan?
2: Yeah, mananom pa nang libur de.
0: More kaning kuan kaning mga estudyante karon more on kanang happy kanang tourist atong mga lugar nga mga tourist kanang mag sightseeing. Why not use them para anang programa.
2: Total para manas ila puhon-puhon. Hindi naman na para sa ato karon. Di pa matakapay mo. Ay, kahoy tingali, walo katuig.
0: Muna siya nga, kining ato ang kuan karon. Na sinati, anong ni abuta ang inan eh. Tungon kay, wata ka sinati sa ula o mga il ninyo. Yeah, wata ka sinati o mga dagkong baha.
2: Mulagin ang may nung danon makaayo ka ng pagpananom og kahoy, ang ato na lang basin makurata bro ba? Grupo sa estudyante, mga askel, mga abte, kay batanon man, dimsog man. Makurat magyutag ang grupo na po senior citizen, mo ingon kami mananom. mga kugihan ng mga senior.
0: Kaning senior og imuha ng inganyuhon ng pananom mga senior citizen. Kaya pa man.
2: Kaya man.
0: Pero may ingon man ang senior system, buhay eh, una.
2: Kabantay na ka, bro.
0: buhay una daw eh. Ha? Pero, ato alang, kaning mga kalamitis nga na himo diris ato ang, kuan, nga, namanggoy, di man gyud kalikayan na nato nga maigo gyud ang mga inana. Usas mga kaning ato ang mga baybayon, kaning ato ang mga lugar nga dili mga tourist spots ba. tamnan ginunta nato nag mga mangroves.
2: No, lagi.
0: Di ba?
3: Mangroves sa mga punuan.
0: Sa mangroves, bakaw. Mangroves, bakaw ba na siya? O, mga bakaw. Tanawa na guning ubang, tanawa na guning part din na sa Cortes Maribuho ka ng Abatan River. Sa una na, di yun, gisakaan na ng taytayan, gisakaan na ng karsada. Karon niya hinoon nga, gisakaan ng karsada. Lapawan na og dako kayo nga magtaob.
2: Magtaob.
0: Oh, labi na kay hapit na yun. Hindi na katambok ka nito kay ito. Ning lapaw na ang
3: tubig.
0: Tubig. Sa una na, wa.
2: Wa.
0: Oh, mani mga ina ni nga kun ato gining pasagdan kun wa gi magpakabana aning dapita pila ka years karon wa na habog na kayo ang dagat upaw na tong mga kabukiran. Ako masayang kung magtan-aw bitaw ka nang madutag mga lugar no ngano nga wa gyud tamne nang mga lugar kaning between Alicia and Ubay kadako ang area ha? Tana upaw kayong kuan
3: mga bukid.
0: Bukid.
2: O lagi nang ang nakita kani adto sa mga bata patabro. Basig nakita pud karon. Pero ang diferensya lang kay gilihok ang kani adto, ang karon ang wala.
0: Di kanang og we will have to preserve aning aton geopark. Part gina sa atong program. Planting trees. Planting mangroves. Likayan ang pagtamana panamastama sa aning ato ang mga natural resources. No? Hopefully makita ni sa atong mga officials labi na sa national, kining national god. Kining national, moingon gani nag kana tanawar god bubo kag kwarta para agriculture. Bubo kag wa kadungog ba kag nimbubo sila. Oh, bubo tag kwarta para tree planting.
2: Murag wa ko kadungog bro.
0: Wa.
3: Ginag may packets lang. Initiative lang.
2: Murag wa ko kadungog.
0: Pero moingon na gani gama tag plug control. Abtik paskilat.
2: State dancing.
0: Tawa sir Edo, basta magisgot ni gani tag plug control. Ana ay plug control. Tawa nay mga lugar nga supposed to be dinagamaan imong plug control.
2: Gibuhatan
0: gyud. Oh, tanawa nang makapiko. Kanang kilid sa bukid nga kinanglan man ani mo butangan og
2: plug control.
0: Oh, kanang plug control nga bukid pang-pang naman na.
2: Oh.
0: Natural naman
2: na. Patusap nga mga langit ang nasbikas o pikas. Oh. Pero ibutangan, bro.
0: Ibutangan. Malibog ka nga, no? Wala na, ah. No? Kaning ni, ah. Ato aning kaning ma-observar mga sige kag biyahe, sir. Makita ni mo kung unsay ato ang mga depikto. Kaning ato ang mga labi na ning ato ang mga kaning ubang mga land owner na to nga masuko o i-develop o saop ang ilang mga yuta. Kaya maingon na po doon, ilogo na po ni saop. Magduda.
3: Magduda na.
0: Pero kasige sila bayad sa ilang yuta nga naamol. Why production?
2: Why sulod nga tanong?
0: Di ba?
3: Usa sa lisod, sir, ka na bang mag-harvest ka o masaka ka sa lubi o niya, tinanong pa sa imong lolo, niya ikaw, kay gitanong nga ikapuli.
0: O niya, inigaladyo, glaba, mahingon ka, pagabas na niya, kay mahal o glamber. O niya, wa ka magtanong o kuan, kanang
3: replacement.
0: Mao na siya, nga ato ang, kining atong mga tao ba, tungod aning atong sistema karon nga puro ayuda. Mao na nini ang naitabo nga tapol da.
2: Daghang klase nga ayuda, bro.
0: Ngay ngutan na magyud ko sa saop. Ngano man nga minus naman ning inyong lugar og mga mo abis. Mananom, ngano man? Magkamot ingon siya, tungod na ng purpose, sir. di ba?
3: Ha? Mas daghan na noong
2: kas mangod rito ang purpose.
3: Napay pantungits.
2: Napay pantubil.
0: Mao'y istorya sa taga sa usa ka mag-uma, siya mismo mag-uma. Pero wa puta kibog membro pa pud siya sa purpose, naigo pugpud to siya sa iyang gisulti. Naman eh, nga kuha na yung muhilam o kuhaan. Katawa, mga hil, mga bata ron, makakita baka mga helper, napay magpa-helper kay magpa-helper? Niso na kayo pagpangitang helper. Nga naman, mingon man to, kuhaan nga, ako'y kaning, himuon ako ning imong anak o kaning kuhaan, kanang siyang ananak, kanang
3: working student.
0: Working student.
2: Imong working.
0: Oh, working, himuon ako ning working. Gingnan ko sa aman. Ayaw sir, kay mao na imong gisaligan sa purpose.
3: Investment eh.
0: Oo.
2: Okay, mawala, maundang ang purpose.
3: Maundang ang purpose.
0: Mao na. Kani ato klaro-klaro istorya ba. Gingnan ko, ha? Ako himo na ko working ng imong anak kay aron. Eh dako kadi dako kay nag kuan. Ayaw sir. Nganuman, mo ni gisaligan ang imong namo sa purpose.
2: Muminos ang kita de.
0: Ha? So,
2: programa pampamilya pangkabuhay ang Pilipino. Purpose.
0: Mo na.
2: Mo gisaligan.
0: Oh, mo gisaligan purpose.
2: Oh.
0: Mo ni so usas atong mga kuano. Ning abot aning dapita kay ang atong una nga gi-discuss bahin man sa mga programa sa Department of Agrarian Reform regarding ining karon they are more on support services di na sa land distribution kay og ato apang gi kuan basi tibuok Bohol ma-distribute sa dar. Pero gamay na wala sila balance sa land distribution. So mao nang they are more on support services. Kung unsay gipangayo gani sa mga mag-uma, mao'y ilang ihatag sa mga mag-uma. Just like us, sa provincial government, no? Kita nimo, kung unsay gusto sa gani sa Osaka, di bang kita manghatag og individual, no? Ari magitas mga people's organization.
2: Sa kapunungan.
0: So, ato na silang gipahimo og mga project study, gipahimo na ato na silang mga project proposal. So, sila na mo discuss og unsay ilang gusto. Dili kay pareha sa una ba? Ato mahisgutan na ni mga previous admin nga pataka lag hatag di wa mo haom sa ilang gusto, tanawa unsa ni tabo gitabunag sako ang mga equipment farm equipment nga gipangatag na gani national agencies kay gitagaag harvester pero din dakuha ang ilang basak
2: gamaya
0: gahinay hay pa tagak. Ina na ba
2: naay mga harvester bro nga tungod sa kagamay sa mga luwang sa basak bitaw bro de pananglitan karon usa ka lungsod distansya kayo tuas ubay mga harvest.
0: Pero at least
2: na puslan
0: kay abangan siguro pabangan siguro nila
2: pabangan.
0: Pero kana yung gitabunan nagsako
2: katayag muti-muti.
0: Mao na na kay mo ni niya, tanawin na mo ang ato ang provincial government. In fact, kagahapon, no? Mag-iskol tata kagahapon. Ganang sa pizza 5, kagahapon. Doon ay mga disinuybe ka mga people's organization. Hadiin, nipdipinsa sila sa ilang project proposal.
2: Mayo.
0: Dinha sa itong, kuhan? Dinha sa itong kapitol. Kanini, huwag man ta mag-ingon nga kaning pagdipinsa nila sa ilang project proposal, kung atong atong yung pig-on aron mawa ang
2: ilang mga sila.
0: Kung dili ato ning gabayan sila sa ilahang mga project proposal diin nindot ang duna sila tagaan natong mga insights, tagaan natong mga ideas pag implementar na sa ilahang mga proposals. Moto kagahapon diha disinuybi ka mga people's organization
2: gadipinsa
0: kining musunod nato kaning taga DTI diha na ning lingkod kay gitap na to ang uban nga kana mo engage og mga negosyo nya sayod ta nga minus pa ni wa pa ni mga kayo matuto og bahing negosyo. So atong giimbitan ang kuan aron maka buthatag og mga ideas nila. Nay guidelines nay guide nila
3: Para so, nindot, tuyok ang kwarta, tuyok ang kapital.
0: Yes.
3: Dili kay mahurot lang.
0: Nindot kayo kay kasagaran kung mahitabo kaning og mangayo og mga livelihood, unya dili na to ingananaon. Unya, gihinay lang kuot-kuot sa presidente o sa tresurira na kasabot. Mga nagtagbilaran sila ng luha.
2: ang problema ko na sa uban, pag-iposito ay paibalo. Mahimog mga tutanan. Pag-withdraw kayo din ang mahibalan.
0: Mano yung sahay ba? Mano yung sir, nga, ang atong provincial government, sa ato ang bag, kaning ato ang nanggiduma sa atong provincial government, doon na sila yung mga programs ngayon. Dili yun nga, hatag-kihatag na ka. Kung dili, tanaw na to ang capacity sa usa ka people's organization nga diin gi-mold na nato sa PCDO, gi-pang-mold na nato, gi-agi ng mga training, din gi-pagama og mga project proposal, unya kuan man na sila sa ISPE, kana accredited ba na? Doon na sila accreditation. Tanaw nimo ang epekto nga inig-implementar sa inig-hatag na to sa mga hinabang, mga livelihood nila. So nakahibaw na sila. Doon niya, mauna yung naigigamaan na itong mga success stories ron. Na, doon ay epekto yun, ang ipanghatag na itong mga livelihood. Nga wa, mga wa ang mga kwarta din na.
2: Na ay kita.
0: In fact, makita na ito na karon. Nga, daghan kayong successful nga mga organization nga, mga POs, mga co-ops nga, klaro yun. Milambo. Milambo pa ang ilang kuan.
3: Oo, ni sanong sa programa.
0: Yes, ning tunong.
3: So, naigo ang intensyon.
0: Anindot?
3: Kaning gibuhat sa CDA ron, if you review their kuan, nga community o medyo business-oriented na. Di ko pala itong una, di ba sir? Karon may pagka business corporation na ang panagan. Hasta sa mga opisyalis. CDA, that should be the direction. Kaya inig-download ni mo sa assistance, nandun na yung pahasta training man sa pagdaas negosyo.
0: Including sa pag-release in and out sa kwarta. Doon na sila, muhagin na sila training. Which is, kuhan kayo na, crucial kayo na nga part sa organization nga. Ang tanan, mahibaw yun, asa ning dong, unsay gidungan. Muna na, nga dako kayo na o epekto sa to ang mga organization o mga POs karon nga gipang tabangan sa provincial government. No? Saludo kayo ang ubang kuan nato ana. In fact, ganing ato ang mga program sa provincial sa probinsya sa Bohol. Daghang gusto mo pattern. Diba?
3: Hasta yung implementation ng PRDP program sa Bohol. Niabot sa Korea kay gustong kopyahon. Giunsa kuno pag-implement sa Pilipinas aning World Bank project. Kay niduot mo man gyud makita na labi na sa Bohol.
2: Mulagi na nga kinahanglag lahutay nga mga sa pagsugod bakuti nga pagtuon sa paglahutay na seryoso nga pagpadagan. Para nga ang usa ka kooperatiba, people's organization magpabilin nga naglambo. Dili kay kasaysayan lang nga moingon nga kaniadto kusog tong klase sa kooperatiba.
0: Niya karon ni hagba.
2: Hagba na.
0: Ngano man unsay resulta, unsay hinungdan pagkagba. Ang nakanindot ko dog atong kooperatiba no. Ato ning gihimo nga kooperatiba, gitrain nato sila mahimong entrepreneurs, businessmen no. Nindot magu kay hononaon nga kun ang kwarta, gatuyok rin na sa inyong komunidad. Kuwail, gasigitag pangkuan o mga investor, anong mga investor, at gika ng mga gawas, ang kwarta na, dadoon yung gawas. Diba? Tendensya na, kay, ano, ning invest ko sila, ang sama nila, kukit niya, ning ginansya pa, kwaon gina nila, dadoon gina nila sa ila. Well, og kooperatiba, naragatuyok-tuyok inyong kwarta. Usa ka kooperatiba, vegetable grower. Usa ka kooperatiba, fish kanang kuan.
3: Fish cages
0: o kuan. Unya dire usa ka kooperatiba, farmers. So, gatuyok-tuyok ang kwarta nila na. Kanang palit kag isda. Unya ang isda mo palit og vegetables, ang vegetable palit og humay, bugas. Ana ba? Gatuyok-tuyok ra. So, mao ni ang concept unta sa ato ang paghimo og kani mga kooperatiba. No. Tapatanawa rin ko nang sa Israel, nindot kayo ng Israel, nga nung progressive kayo, kagamay sa nasod, dako pa kayo desert. Pero,
3: way gutom.
0: Way gutom. Nindot pa kayo silang mga farmlands. Kapila sila giraha, kasustiner sila, kwartahan kayo ng ilang gobyerno. Tungod anang ilahang kuan ng mga kibots nila nga nindot kay ako nagbasa man ko sa ilahang kuan gyud sa kanang yun sa nila ang ilahang kuan bro kun fertile ground eh giyot nila sige na
2: gigamit yun
0: og desert himuon ba ng patubigan eh?
3: pangita ang pagi
0: nga makasod ang tubig dito Well, ato sa ning basahon ini sa tong Facebook Live, no? Di si Maria Rina Pungasi. Tagalis siya mga kamam. Mayong buntag ni Madina, Ma'am Maria Pungasi. O sa atong ubang mga viewers diri sa ato ang Facebook Live. Sir, Ed?
3: Ang akong panawagan sa mga OFW o sa mga immigrants nga tabangi ang atong mga kooperatiba nga naa sa inyong tagsa-tagsa kalunsod. $1 investment in CBO pwerteng dakua na. Unyag in 1 year time na amoy kada OFW na ay $20. Pay, sus inig-uli ninyo pwerteng daghanan ninyong makuha sa kooperatiba. Matabangan pag yun ang inyong mga printing ani adini. So, we are trying to create a program where we could channel investments of OFW ng mga retirees, sir.
0: Yes.
3: Oo, kanang mga immigrants din ha. Nga, inig-uli ninyo, makatilaw mo laming budbod, laming kalderita, laming sinugbang isda, mulmul. Oh, naapag yun. So, ang investment ninyo nga tabang sa pag-develop sa kooperatiba, kinahanglan kaayo na mo. Dalihan, salamat.
0: Hapit naman ang oras na to, bro. Mura gamay naman, no? Ato lang pinumdum sa ato ang mga nagduma, aning ato ang hindi man galing mo aboting ato kuat sa nasyonal, no? Pero at least doon na yun tayo himuon ato diri sa atong end regarding aning pagsumpo na to aning kundili ato ang tsingan na atong El Nino nga tabangan na to ang gobyerno di lang kay gobyerno ray pasagdan kay usa kaning bag usik-usik tang mga tubig usika na tong tubig no aning atong mga resources nga kung pwede pa ato aning og kwa pa magtinihik nata
2: magdaginot
0: bro magdaginot sakto nga terminology so mo ni niya kung magkahugup guta mo sulbad sa saka problema, wai problema nga dako kung dili masulbad. No? So, wala naman may oras. Mingon na lang ko, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ninyong itong programa. Maing buntag kaninyong tanan o sa kanunay, abanti buhon.
2: Daghang salamat sa mga igala sa inyong pagsunod kanunay ninyong mantulungunan. Ngayon babati, ikan sa dalang Lunes, ang tun sa dalang Viernes, alas 10 nga to sa alas 11. Ang takna sa sayong kautuhon. Sa ngalan sa provincial government, uban sa itong talahorong gobernador Aris Amintado ning lalawigan sa Bohol, o sa ngalan sa sapay mo, Provincial Information and Media Office, nining Montolomanon, uban sa kanamo mga igala si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa Master Control. Kauban namo mga igala si Engineer Gilbert Tolop o si Jerry Ihok. No? Jerick Ihok. Sa gihapon, uban sa akong mga kaubanan, ako si Loloy Tuta Sinumdumi. Pagservisyo, alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag, ganin yung tanan.
0: Thank you. Good morning.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: As one who is mad.
6: other comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
7: Gikan kanamo sa DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: buntat. Welcome na usab sa itong programa sa Department of Trade and Industry, DTI Bohol, Negosyo o Konsumerismo. Ning unang Miyerkules mga higala sa buwan sa Mayo 2026. At makauban karon sa itong programa si Sir Ray Rijes o si Sir Carlo. Mayong buntag mga sir.
1: Mayong buntag Sir Allen, mayong buntag Carl. Ug mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa itong programa Negosyo Consumerismo sa DTI Bohol.
2: May buntag, Sir Allen, sa itong mga suking tigpaminaw, Sir Ray. May buntag na itong tanan.
0: Okay, so dito ta sa mga importante na itong hisgutanan garong buntaga. Kinsa may una, si Sir Carlo, sir? O si Sir Ray, sir?
1: Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Aniya karon kami sa dinikaroon aron isguta ni Juan. Ni kining issue bahin sa furniture kay murag dako mo yung issue gini karon
0: hot
1: issue nato ning bahin sa mga furniture nato. So kami sa DTI daghan kami nag assess gid mi ani mga kuan mga furniture makers aron gud pud sila mo dako sila mo lambo aron pud nga makahatag pud sila kanang panginabuhian sa ilang mga workers o sa pagkapaiskwila o pagpakaon sa ilang mga anak. So, mauni nga karon nga dakong isyo kani karon nga gipangayuan ta sa ang mga furniture makers na to usa sa requirement nga gipahay karon sa DINA kining wood processing plant permit which is nagaguliang pod kini mga furniture maker kay lisod po kayo ni siya i-comply.
0: Kote.
1: Pero ato yun i-comply kay balaod bang yun ni siya.
0: Mm-hmm.
1: So mauna karon kami sa Department of Trade and Industry, inubanan sa Bohol Provincial Government o sa sangguniang panglalawigan o sa Department of Environment and Natural Resources o sa EMB, doon na kami programa karon nga himuon, programa nga himuon karong sud simana. Kaning itawag na to o furniture
2: kara kung ano siya ni Sir Ray Bohol Investment Assistance Network one stop solution for local furniture industry so karong May 12 to 13 so actually Sir Allen before ni arise ni nga issue ang probinsya ang pagabahanan sa probinsya sa Bohol with DTI Bohol na nami kasabutan nga magkandak og usa ka kining forum kaning gitawag na tog Bohol Investment Assistance Network or BIAN. So kaning programa Sir Allen, Sir Ray, 3 years na ning gipadaga nato nga programa, no? So kaning programa gihimo ni aron mas streamline matagaan nato og kasayon ang mga negosyante og mga investors dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. So kada tuig, lahi-lahi ta og mga topics. Oh. So last year ang ato ang topic is land conversion.
0: Okay,
2: dako pud na siya nga isyu, dako pud na siya nga challenge sa mga investors og mga negosyante. So nakita man nato sa niingon si Sir Ray nga adunay challenge na ay kanang issue regarding ana. So mo na nagplano mi. But originally mahitabo unta ning BIAN mga earlier May 5 and 6 pero diha may due to the recent developments sa katunay committee
0: meeting
2: yes with the kanang SP nilang BM Jami William Moore so na atong gi-move ang pizza sa BIAN so aduna may karaban ang DENR og ang EMB so atong gibuhat na si Rallen nagpool ato na lang gipool atong mga resources nagcollaborate na lang ta kaya ron ma-align ang ato ang lihok ba atong mga lakang atong mga action kay usara man ang mga beneficiary or mga hingtungdan aning isyu karon which is kanang woodworking og mga furniture industry. So natay mga sanang May 12 ana mahitabuan na adunay orientation.
0: Okay.
2: So mostly ani nga mga topics Sir Ray, Sir Allen, ang mga processes, mga permits, kaning katunggingon ni Sir Ray kanina, WPP, kanang wood processing plant permit, o ang mga requirements niini aron makakuha ta ng WPP, like kaning CNC certificate of non coverage o kana pong ECC or environmental compliance certificate o uban pang mga requisito, mga requirements sama sa certificate of tree plantation ownership. So ilan nang i-discuss sa first day niya doon na sila ay mga say, tawag na sir mo apply sila diha kay karaban man so ditso na
0: one stop shop.
2: Yes, so ang second day ana mauna na ang ato ang biyan kana ato ang katong Bohol Investment Assistance Network mo presentar ang mga nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno akip ang private sector unsay ato ang mga intervention, mga programa, mga serbisyo nga atong matampo, atong mahatag, atong mapahigayon sa furniture industry aron mapasayon ang pag-comply niining mga requirements.
0: Okay. So asa man ni himuon sir? Unsay asang lugar, unsay venue ani?
1: Ato ni himuon sa ceremonial hall do sa New Capitol Building karong May 12 ug 13.
0: Okay. So anang mga pitsaha kung asa himuon ning mga activity unsa man makompleto na ba ang mga requirements nga makuha sa atong mga stakeholders atong mga gagmay nga mga wood furniture makers?
1: Actually ang kanang atong mga furniture makers tanan na sila nagsugod na sila og kuha og mga requirements ani para sa WPP. So kay kaning atong buhaton karon nga activity may tabo ni usa ni sa one stop shop, so mag-discuss na sila kung sapay, unsa ang pagpasayon sa itong mga furniture maker nga makakuha siya sa mga requirement. Murag ang dating ani muna ito siyang developmental nga dating para
2: approach
1: para pasayunan ang itong mga furniture makers pagkuha o mga requirements. Ano yun niya? Katong na mga furniture makers nga naana sila ng mga requirements nga nasugda, nagtrabaho ilang mga requirements, pwede sila makadiritso na o submit ana kay nahimo man siyang one-stop shop. So natay mga staff sa DNR, sa IMB nga andam na nga mo evaluate sa ilang mga papers katong nangahuman na nga ready for submission na.
2: Basis sa informasyon sa meeting na mo kagahapon sa DNR, PENRO, SENRO o sa IMB with the provincial government of Bohol, BP mo and BDPO, prior to this, nag-conduct sila mga 3 to 4 days, ilang gipang sa SENRO, ilang gipang adto ang mga furniture makers, murag ilang gi-sort ba, ilang gi-classify, o asa na silang dapita sa ilahang mga requirements.
0: Okay.
2: O, kung ikaw, for example, kuwang ka sa

0: pag-iusa sa mga national agencies.
1: Mm.
0: Kay kanang reality man siya nga aduna gid tay mga ahensya sa gobyerno nga more on regulatory, no? Napo tay mga ahensya sa gobyerno nga more on developmental like the Department of Trade and Industry. So nindot ni nga ningon ang taga DNR nga nindot po ni nga approach nga instead of regulatory lang ari na ta sa business enabling approach instead of ato gyud silang itotally ipasira, dili na nato sila mo operate, ato silang agakon, no, ato silang tabangan nga makakomply sa pinakasayon og dali nga paagi as long as nara siya sa bounds and confines of law nga ma-process nila ang ilang mga requisito. So nindot kay ni siya nga kwan nakita na to ang pagtambayayong og pag-iusa sa mga national government unya nanapoy constant communication ang nagkalain-lain nga mga entities, mga government agencies, so magpangutan-an ay nami ba. So amo ato sang ma-offer si Ray kan atong gitawag na to og shared service facilities, no? Okay, for the time being, Sir Allen, nga ang mga gagmay na to nga mga magpatigayon sa furniture, wala pa sila kapasidad, labi na sa financial, nga maka-comply. Kinaon dyan ay Bayrono, no? Mga pila na siya, Sir? Estimate na to? Atong madungog, 30,000-50,000, no? Makumplito na. Wala pa sila kapasidad, financial. So, naaman kita'y mga existing shared service facilities sa nasa lungsod sa Luway, napon sa Lubok, ya katong sa Bamboo na to nga mga facilities, processing facilities, Sir Allen, pwede siguro nga kato ato tong i-enhance kato ang mga naay mga permits, o dito usa nila iproseso ang mga processes sa furniture nga nagkinhangan o ECC. Like for example, ana Sir Allen, proseso nga nagkinhangan og chemical. So mag-require yun na siya og ECC. Pero napo na siya depende sa quantity. But most likely og mag-involve siya chemical doon na kay ECC. Bisan pag wala ka, dili ka sa protected area, mauna. O napoy ka na magamit og liha. O napoy certain quantity ana nga og ngana nakadaghan, lukat kag ECC regardless wala ka sa protected area. So nindot ni siyang approach kay ato yung ma-maximize ang ato ang mga shared service facility. So wala pa kay korta nga mo lukat ana adto sa ka sa government facility. Pwede nimo i-process dito, no?
2: So sa ato pa ang ato mga shared service facility dili lang di ay limited sa usa ka produkto, which is katong atong unang naisgutan nga, which is katong para lang sa Bamboo. Sir.
3: Kaning atong mga shared service facilities kada existing na to karon nata sa Luway, naputa sa Lubok. Kuno siya kana para gyud sa furniture sa Luway, murag kilndray na siya, pero ang sa Luway na sila association kada gitawag og Luway Wood Users Association. Nagkasinabot niya to last among meeting nga mag-usa lang sila aron gyud kuno maglisob na sila, magtinagsa sila, kuha ang mga requirements ani, so mag-usa sila as association nga mukuha dire niya ang ilang kuha na, production center, mag-usa rapod sila. So ang ilang kuha na kanarang ilang production center may kuha nila og permit, WPP permit.
0: So ato kining gipresentar sa ni Penro Henson o ni Ma'am Lenlen Senro nga pwede ba ni siya Sir Allen nga ingani ang approach na to, no? Usa sa mga intervention tabang i-offer na to sa mga MSME. Okay kayo,
2: okay,
0: no? Pero adunay hangyo gyapon si Penro Henson nga hangyo siya sa DTI og sa mga cooperator sa shared service facility nga tanawon pod ang mga naisilbing checklist na mga dokumento nga legitimate ang mga kahoy nga legal ang mga kahoy nga i-process sa shared service facility na
2: kay
0: to.
2: Kay moment po na usas mga issue nga ano kunong diri sa 3rd district daghay na dakpan unya dito sa 2nd district why mga naka-violate, why na-issuehan og notice of violation gumikan kay diri kuno sa 3rd o 1st district nga mga wood workers furniture daghan kuno mga gipanggamit nilang mga tugas kahoy, which is wa pug kuno na hitab-

0: po dito sa lungsod sa Talibon area, sa sentro Talibon.
1: Oo. Opo na akong nadungog, sir. Kunya doon na po tay gisugyot sa atong meeting nakauyon po ang grupo nga instead of atong pakusgon ang kaning gitawag na to og mogamit ta sa mga alternative materials nga naa man tay laing mga klase nga mga kahoy nga instead of kanang tugas no, pero dili po na to gusto, Sir Allen, nga matod pa ni Sir Ray sa DTI, dili po na to gusto nga ato yung walaon ang industriya sa tugas kay naa may naay kapasidad, naay legal ba nga mga instruments nga maka process og mga tugas. So atong approach is atong pakusgon, for example ang Jimilina ang mahogani. So ana na mo come in si DTI, si Pilipo aron pagpangitag mga pamaagi nga kanabang mga ang downside sa, for example, sa mahogani nga dali siya bukbukon. The same ra gyapon approach nga atong i-apply sa bamboo, Sir Allen, nga ang bamboo og dako kay siya chance nga bukbukon og matreat na to siya, alig-on po kayo siya. So sa luway naman tay kiln dryer, so gamit sad kay na siya, no, kiln dryer aron jud maubos kayo ang moisture content sa mahogani
2: para makuha ang iyang moisture content kay kiln dryer. Kay ang kana magbukbuk, ang iyang kanunon is ang duga sa kahoy. Ang Jimilina dili siya bukbukon kay pait ang iyang duga. Oh, mo na nga mo na logic ang anong dili bukbukon ang Jimilina. So mo na karon mo na usa sa mga developmental approach nga amo i-promote ang paggamit og Jimilina og mahogani nga mga kahoy para sa tong wood furniture. Unya gani at apo pa mo pingkuran nga at labing mayo gani nga i-mix na to ni guban pang mga kuan materials like anong puthaw, iron, yan na guban pa glass ba unsa pa mga material para gyud ang atong furniture high end na siyang dating nga dili gyud solid wood. Kay kun dili solid wood ang atong furniture nga gagamiton, murag maka kuan po ni siya nga dili po kayo maapektuhan ang atong mga kahoy sa atong kalasangan o sa atong mga kalikapan.
1: Ako na yung tawag si Rayo, mixed media.
2: Mapo na usa sa mong i-kwan sunod po.
0: Pero daghan man gud po yung mga customer, sir, nga mangita gud po og ligon, tugas man gay kasagarang hindi man man gud po, no?
1: Kwan po, sir, status symbol.
0: Correct.
1: Og matod pa ni Sir Tuting sa BP mo, status symbol, no? So, kana ato siguro ang long-term approach na to ana is atong i-package, atong i-promote ang ubang mga raw materials, more value adding para ng mixed media nga mahimo pod siya puhon nga status symbol. So sama gud sa makakita kanang nay mga ratan, Sir Allen, try to kanang check sa kini bitawng ICM na ay ratan diha nga sa set, dining set. Oh, simple lang siya ratan. Oh, dili gina siya pareha kalig-una sa tugas, pero imong tanaw ng presyo, 75,000 or 85,000, nahog siya og mahal na elegante siya kay nindot pagka-design, naligo na siya na yung mga niagi siya, yung mga certain processes nga muligo na siya.
0: Yeah.
1: So, taas-taas kini siya ng proseso, kaya ato mag-inong usbon ang thinking sa tao nga tugas, tato simboligon, pwede man po na siya ma-achieve sa uban nga klase nga
0: kahoy.
1: Mga kahoy nga mapaligo na to, basta lang i-undergo na to sa certain processes, iagi na to, gagamitan na to teknolohiya, nya inubanan sa value adding, sa nindot nga design. So possibly mahimo na siyang mahal kay work of art siya.
0: Pero so far, sir, sa for now makamit na ba ta ana nga standards, no, kanang imong gipangisgutan gikan sa atong mga shared service facility,
2: kanang atong mga kuan karon mga furniture makers karon nagama na pud sila kanang mga daghan ang ilang mga produkto karon kuan lang yon na mga Jimilina o mga mahogani na nga gipanggamit ng furniture. Kanang tugas mo special request na depende po sa availability, kay mo lagi na nga ato i-promote yon nga kuan yon kanang kaniya tong gamiton Jimilina o kaning mahogani, kay mo ko ni produkto nga brag kita gid mismo ang gatanom, kita mo harvest nga ay ang tugas mangod magtanom ka tugas usa ka century pagka na magka pagkog na kong itugas.
0: Pastila.
2: O, wala ka. Ito, gani, ako, bili kayo kuan kay kanong dahil agi ipaday mga 2018 or 2019 ka mga furniture makers sa Lubok ninga gidala na mo dito sa Pampanga. Gi among gi tour dito tanaw mi bisita mi mga furniture makers dito. Usa sa mga furniture makers kamo nakita dito ang iyang mga materials lang is kanang kuan anang tarima.
0: Tarima.
2: Oh, mga tarima ra, mga tarimang guba yang materials. Ingon lagi si ingon to siya nga swerte kay mas buhol kay napamoy kahoy. Kami diri wala na may kahoy sa Pampanga. Mo na nga tarima na lang diri mo iwan. Pero they're doing a kind of furniture ka world class. Tarima lang ilang mga gipanggamit. So why not duplicate ibon sa natos buhol nga dito mo gamit po kanto mga kahoy nga mga kadang sa nga mga kahoy.
0: Mga premium.
2: Mga premium wood nga kwan. Gamit lang tas mga kahoy nga available na to. Ya, yeah, develop ta mga produkto ka world class.
0: So nindot na no nga ma-promote pud nato kay gumagisgot tag Jimelina sa iyon ra dali ra man pila man ka tuig padak-on. Kan sir? Jimelina?
2: 5 years pa ko na.
0: 5 years. Unya gawas sa bamboo nga atong gi-promote sir nga magsigitag tanom no do na may programa po ng DTI nga bamboo planting. Murag every year ba na? Or unsa na? Mas mayo po siguro nga apilan po natog mga kahoy nga magamit po sa atong mga furniture makers po hon.
1: Yes. Opo na'y usa sa challenge aning pagkuha sa ilahang mga requirements sir kay naman tayo gitawag, sila gitawag ng CTPO. Nindot po na sila. O ako itong tanaw, no, listod siya. But nindot siya nga requirement kaning certificate of tree plantation ownership. Usa na sa mga requirements i-require nila sa DNR. Nindot po ni siya kay gi-ensure nga aduna kay supply. O mura ba og sa butika pa sir nadyo kay kanang pharmacist nga licensed pharmacist ibutang ba.
0: Yeah.
1: So mauna nga hopefully kani siya atong biyan kani atong activity may mahibawaan, ma-streamline og masunod. Kay og naa na gud ni, mahimo mang negosyo sir. O gato ni ma-organize ba? Mapaybaw na to ni sa tibok probinsya nga need ay furniture maker ka, dapat na ade kay CTPO. So kato mga adunay kapasidad nga mananom na yung mga private land owners ba. So why not ato ni negosyohon dai kay mag-require man ni ang every furniture maker mag-need og CTPO. Mag-need og proof nga adunay supply. So, usa na siya atong gamiton nga aron maka-encourage ba nga mananom same sa ang bamboo wala ana sir ha. Wala ana kay ko alam nato World Bamboo Month sa Bohol pero sa Pilipinas natay balaod nga natay requirement nga certificate of tree plantation ownership. So, nindot na to gamiton nga nindot din ninegosyohon. Supplier ka ba?
0: Nage.
1: Oo, supplier ka.
0: So at least ma secure nga doon nagay
1: supply
0: no? Pilabi na sa to mga naa sa industriya, no? So
2: usap po ni sa kuan po Sir Allen. Usap po ni sa instrumento siro nga base no pinayagi ng certificate of tree planting ownership ato ma-minimize ting kawat sa mga kahoy. Kaya mo po na usas mga problema karon sa itong mga tagihang mga kakahoyan nga kada laging labi na itong mga tugas, mga nga ng pamutlon kay gigamag furniture. O mo na nga, huwag na na niya siya, mag-implement naman niya itong, i-implement niya fully, pwede na siya itong morag mga kwan kay dili naman tamo pala ang furniture maker, di na mo pala ito ng kahoy nga wala sa idala nga ng aning CTPO. So, posadis maka-prevent po sa kawat sa mga kahoy.
0: Okay. So, unsa pa yung mga kuan sir, unsa pa yung mga posibleng mahitabo anang atong event, no? Karong May 12 buhon.
2: Usa sa atong kuan mahitabo na karong event is na diha ang mga atong mga furniture makers. unya amo usa sa kuwa na may buhaton isi promote mo ang mga furniture nga may do pahoganian si Bilina. So nami gamay exhibit sa mga gamay furniture nga makita pud aron sila makakita pud nga lami day dili ang ato mga kahoy nga gini gamit nga tug-aganing mahogani o jimilina, world class kaya po ang purma sa itong mga furniture. So, pwede kayo di ay. Unya, ato, sa so, kayingon ako ganina, ang katong mga furniture makers nga kanang kuan, nagsugod nag-process sa ilang mga papilis. Masayon na nila pag kuan din na sila matugsibo din na sila matulitog sa opisinas din na kundi adto na mismo makasubmit sila o dawato nila mga papilis kay kaning programa, gihimo ni nga one-stop shop para sa tanan ng mga furniture makers.
1: Even ganun, Sir Allen, aron yun, naagintay kanang felt ba, dali maramdam nga assistance, tabang sa kaning mga industriya. Ato pong giimbitar ang Small Business Corporation. Sige, guest na ito po dere ba? Nga, sa katong mga made po doga na
0: financial.
1: Yeah, financial para maka-comply sila. Oh, pwede po sila mulinya dito.
0: Correct. Diba? Okay.
1: Okay. Needs like 30,000-50,000. Oh, kaya man na ma-provide sa Small Business Corporation.
0: Correct.
1: As a loan. So, muna nga ato yung giauhag ang mga furniture makers nga muaten kay ang gobyerno, mga national agencies, ang private sector. Tungod ani nga challenge na to nagtambayayam aron pagpangitag paagi nga mapadali no ug ma-resolve na to nga maong challenge. Usa po dai sa atong mga giimbitar ani Sir Allen ang mga lokal nga pangagamhanan nga naa nag-operate kining mga furniture makers no. So sa ato pang na-identify karon sa sentro Tagbilaran adunay 17 ka mga LGUs nga ato ang gibitar naghuwat pa kita sa mga lungsod nga apil sa Sinro Talibon para maimbitar usab nato. Angay manggupod nato imbitaron ang mga lokal nga mga pagamhanan Sir Allen og Sir Ray kay aron aduna sad silay kay balo ba no aron dili na before muadto sa DNR baron or sa DTI dito na sila hang kaugalingong lungsod makuha na nila ang mga information or checklist adun na po yung maka-guide ilabi na kanang sa site development plan nga dapat na iplano nga kagahapon ang information gihatag sa IMB dili siya necessary nga kanang
2: engineer
1: firma okay. So mote gasto mahal 15,000 so posible ana maka-assist day kuno ang mga naa sa LGU. So ato na sila
0: sa mga municipal engineer.
1: Municipal engineer. So usapon na sa ato ang mga focus nga ipang target mayor, EPDC o ang municipal engineer. No, karon ato na dito.
0: Correct.
1: So kuan gid siya kana aron mapasayon gid si Ralen ba.
0: Okay, so hinaot nga kining maong event no, next week naman eh dako ni og tabang no. Dako gyud ning tabang no ngadto sa tong mga wood furniture makers din sa itong probinsya sa Bohol. Wala na tayo oras mahigala di ay sa itong programa. Pero daghan pa tayo mga higayon nga mag-uban-uban gihapon sa itong tulumanon. Mga panapos na lang siguro nga mga mensahe ni Sir Ray o Sir Carlo.
2: Sa itong mga furniture makers, kiyawag ko kamo sa pag-attend sa karong May 12 o 13 dito sa Ceremonial Hall sa New Capitol para sa itong
1: Bohol Investment Assistance Network
2: one-stop solution
1: for the local furniture industry.
2: Oh, for the local furniture industry. Usa ni ka panagtapok na mga national agencies nga mo katabang aron mapasayon na itong pagkuha sa itong mga permit and regulations para sa itong mga furniture making businesses.
0: Sir Carlo?
1: Ako magpasalamat ko. No? Pasalamat ko sa provincial government of Bohol. Especially ang BDPO, ilang Maminday Dominici, Sir Jude Bernard Gabe, Sir Gian, o sa ato ang BP mo, ni Ma'am Tata Ganob, o ni Sir Toting Piulio, sa Penro, si Penro Sir Hinson, o si Senro Ma'am Linlin Ratso, kay grabe yun ang ato ang pag collab karon o pagtambayayong, no? So giawag na ko, no, adto kita mga furniture makers o kinsa pa tong mga interesado o katong mga LGU. Salamat usab kanimo Sir Allen o DYRD.
0: Okay, so daghan kay salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa itong programa. DTI Bohol, Negosyo o Konsumerismo. Mayong buntag, keep safe, God bless us all.
3: Inyong nabati ang programang Negosyo o Konsumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagpag-uubo.

alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen. Sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw sa Bilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasintro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang itong DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Pumayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors sa itong mga kaubayan na itong mga city hall employees, labi na sa ito ang chief of staff ng Kathleen Torimocha o sa ito ang city administrator Sir Alvin Luis Apozar. Mayong-mayong adlaw sa ninyong kanan. Pumayong adlaw usab no, sa itong mga nagtikay-tikay sa mga tag-tag sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong kurasa. Sigan kayong salamat sa inyong pag-unong, pag-iguban at pagpaminaw kamahin sa mga update programs sa activities na ito sa pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Kung asa man po ito din sila itong programa, kung asa man mo nahimutang karong mga kurasa, sigan kayong salamat at maraming adlaw kaninyong tanan. And syempre, di saan ako makalimutan no, sa pagpinbaya, ang ato ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran nila ginausab sa mga 15 ka kapitanes nato no nga nagiguban usab nato ni ato ang matag adlaw nga programa og gaminaw no og sa mga katawhan diri sa siyudad sa Tagbilaran daghang salamat tumaing adlaw kaniyon tanan kini si Kim ano ang inyong makta uban karong adlaw and yes mayong adlaw usab sa to ang tigtimo nitong programa nga moy na insure no nga madungog ta sa kahanginan ug kita ta sa Facebook page sila si DJ Cyrus Bivayo, si Sir Gilbert Tulo ug si Sir Jay Cahes. Dagat yung salamat no nga moy na insure madungog sa kahanginan via radio sa DYRD station. Grabe na usab sa to ang official Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan ug sa to ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igalay sa new day because today is May 5, 2026. Adlaw nga Martes. Yes, mga igalay, kanong adlaw na ito karong sa manahuna sa itong pagpanervisyo sa tubuhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungkol kay Lain Adlaw na sa mga higala Lain Adlaw sa mga adlaw at ang pag-aisgutan tukahin sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab, no? Unyan to taon ang ito ang youth beat nga itong makuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran na itong ihatod unyan to taon. Kung saan nga itong youth beat mga higala nga ito ang presidya, itong programa, itong atangan niya siya, no? So, makiguban sa until the end sa itong programa mga higala para aware sa mga update na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kung ilamin ako sa later, po mga higala, stay tuned kaya itong basahan ng sub, no? Ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap, no? So, atong atangan na, no? Para ito mahibawaan na ito usab ang dugang ng mga programa. Ilamin na sa mga servisyo na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Kung mga informasyon, no? Para ma-aware ang itong mga katawahan diri sa siyudad sa Tagbilaran. So, And yes, no, sa dili pa natin yatong mga higala at so may dinig yung mga programa, servisyo, informasyon, newsbase, nga kung ang dimension kaganina ari sa to ang kamustahan no niya to programa at yung gidala din sa to ang matag adlaw nga tuluman no, no para atong mapa ask no nga to mga listeners na to sa to ang radio ilabi na usap sa to mga online viewers na to no and listeners na to sa to Facebook page kay naka phone touch lang sa mga igala so wag kaya doon na importante nga giliho karong mga oras sa mga igala no so maoy ng nakikas nga gibuhat may ano anong sa tong opisina so mao nang bisa ko kaanak to ang session so mao nang kung touch sa tan so kamusta na to mga pagkini kami na how are you kamusta yung debok I hope you are all good you are all fine no na mo sa maayong panglawas and speaking of panglawas mga higala kasi na to sa makalintan sa pagdala ug payong do or pagsuot or jacket ni Adjun ay good for your protection sa panglawas laban sa di na dumatan siya nga dagan sa panahon kaya panahon mga higala o yung matimanan sa time init kaayo grabe ka init no niya niya buuan na sad so mo nang protection sa panglawas mga higala mo nang di na to kaya mo pagsuot or jacket no kaya kung igot na aning mga di na to matansya nga panahon, kada ko kayo puruhan nga makuha natin yung ubo, tipo no gilanan. So, kada ko kayo puruhan nga ito ang mga responsibilidad sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Kung sa tagsa na ito, mga trabahuhan din na ito, matarong o buhat no, at mga responsibilidad. So, manang ang tingan siya na ito, kung lawas, matag at naugisan, makalimot sa pag-inom, huwag tubig, no? Eat glasses and water a day, no? Para to stay hydrated, huwag no, matag at law. And ayos, huwag kalimot sa pag-take of vitamins, no? Para sa ano sabang sa protection sa taong lawas. So, mga na mga hinggala, no? Itong timanhan nga at lawas may puhulan matag-adlaw sa to ang mga pamilya, ilabi na sa to mga trabaho. Muna itong timanhan nga, health is well. Yes, no? Pari po sa mga hinggala, rin na ta, sa to ang mga pasalamat, no? Sa to ang mga official sponsors, sa to ang saulog sa Gilalan 2026, sa ilang generosity, sa ilang pagtabang, na mahimong malampuson ang ito ang mga rereiyang mga aktibidades na ito. Ito ang saulog sa Gilalan in honor sa ito ang patron sa siyudad sa Gilalan yung si St. Joseph, the worker of the New York San Jose. So mga igala, ito pasalamatan at mga official sponsors sa ito ang saulog sa Gilalan 2026. For our call presenters, we would like to thank Provincial Government of Bohol, T3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Capia Resorts Enterprises, Do Exam or Dead Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge CyberX, Phase and Earn for Xiaomi, Altura's Group of Companies, and Talk and Tech PLDT. Special thanks to Governor Enrico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Bessel, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusdel Babayang, Congresswoman Christine Alexei Tutuor, Board Member Vincencio Arcapo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Kismet Perol Macuno, Liga President Romulo Cepedoza, PCL President Joanna Cabalit Nitay, and SK President Lawrence Xavier and Clark. For our platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Life Company Incorporated, Life Shipping Corporation. For our diamond sponsors, we would like to thank the following: Fire Pharma Corporation, Penalite Tailory, Glow, Fortune Real Property, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, Autocare Trap Solutions, Balay La Nina Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Cider Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Starbucks Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank also the Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CBN Digital, BYRT, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors, for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, 2X Sound Marketing, Global Port Bohol Terminal, Kata Development Corporation, 8H Shoppers Mart, and Life Port Center. Special thanks also to the following: Unitop Department Store, Court Management Office Tag Bilaran, Hotel John, Builderwex, Yamasola Studio, Islao Arts and Science, Ocean Park Series Incorporated. For our food concept, we would like to thank the following: Jaden Seafood, Chicken at the Etihad, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrin, Boss Bang, Big Big Tag Bilaran, Tuna Terminal Seafoods and Restaurant, STK Diner, Jonas Whistlers and Rose, ML Asheneros Catering Services, Reina Haven and Garden, MAP Restaurant, Bulan and Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Corner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Coquella Lounge Bar and Restaurant, Liquid Seafood, Lola Lilia, Fantasy Garden Suite, TBC Realty, Kugun Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, The Secret Grill and Restaurant, Savage Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Sayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, thank you so much, no, sa ito ang mga official sponsors sa Tansaulog Tag Bilaran 2026. Thank you, no, sa ito mga partners nato, mga establishments, and of course, na nahimong malangkuson sa iyong generosity, sa pagsabang, sa ito madiniiyang mga activities nato and programs nato ang Tansaulog Tag Bilaran 2026. On behalf of the city government of Tag Bilaran, under the leadership of Mayor Zenia and Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, once again, thank you very much sa kanal natong mga official sponsors. Pagaling okay, po sa mga higala rin ako sa ito mga new bits na itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tag Bilaran. Doon sa 7,000 ka-food vouchers nga nagkantidad o hapit 1.4 million pesos ang na-verify o nagamit na sa mga residente sa Tag Bilaran. Tumala sa pinakabagong datos gikan sa City Government of Tag Bilaran. Kabahin kini sa kadayong implementasyon sa kumpra sa TAGBI Food Voucher Program na gilunsad ubos sa liderato ni Mayor Jenya na naghatag o direktang tabang sa tanang rezadong household sa Dakbayan. Karong adlawa, adunay food voucher distribution kagahapon May 4 sa Barangay Ubuhan human sa matagan ang Poblasyon 1, Mansasa, Kabawan, San Isidro o Poblasyon 3 sa miaging mga adlaw. Padayon sa ang schedule sa musunod ng mga barangay: May 5, karong adlaw, Barangay Bohol; May 6, Barangay Talukso; May 7, Barangay Kitip; May 8, Barangay Mangga; May 9, Barangay Buoy; May 10, Barangay Tampas; May 11, Barangay Dao; May 12, Barangay Poblasyon 2, o May 13, Barangay Kugon. Ang distribution gihimo sa buntag gikan alas 5:30 hangtod alas 8, ug sa gabi gikan alas 5 hangtod sa alas 10. Sa maong programa matag household makadawat sa 1,000 na kantidad sa food vouchers na magamit sa Kugon Market, Dampas Central Public Market, Umangga Market. Samtang gipahinumduman ang publiko na kung walay makadawat sa ilang panimalay sa adlaw sa distribution, mahimo gihapon i-claim ang voucher sa Barangay Affairs and Constituency Unit o bako sa ground floor sa City Hall, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon o makikontakt sa 412-2222 Local 105 o 106 alang sa dugang kasayuran. Sa laing bahay sa mga higala, laing pasidumog ang nadawat sa City Government of South Dilaran human kini misulod sa top 4 performing LGUs sa Region 7 alang sa 2025 fully immunized children under the National Immunization Program sa Big Population and City Category. Gihatag ang maong award sa Department of Health dito sa Tugbo ato sa Regional Immunization Assembly. Midawat sa award alam sa Dakbayan sila Victory Yopando o Concepcion Arboleras sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Gidayag ni City Mayor Jenya ang deklarasyon sa mga health workers sa Dakbayan ug mga kabaranggayan na dinakay kini nga ang ikaunog nga tuig nga nasulod ang Tagbilaran sa top 5 best performing LGUs sa Tibok Region 7 may tungod sa full immunization sa mga kabataan. Matod pa niya na ang ilang paningkamot sa pagpanalipod sa kahinsog sa mga kabataan, naghatag o inspirasyon kaniya alon mas makalambo pa ang serbisyo na panlawas dinhi sa Dakbayan. Nanawag usab ang City Government of Tagbilaran na suportahan ang ongoing immunization program aron masiguro ang hinsog o ligon nga kaugmaon sa mga kabataang Tagbilaran. Ug bao kato mga higala, ang ato ang news beat nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Pagaling puntual sa mga higala, ayon sa kita sa Facebook page post sa mga pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Zenia. Alam sa mga kasayuran, sa mga Tagbilaran nito, so baka naka-like and share. Please don't forget to like and share sa Facebook page post ni sa Facebook page ni Mayor Zenia, Zenia with blue verified check. Kaya araw natin, ari na to, makita ang mga legit na mga informasyon, mga announcements na to, alang sa mga katauhan na to sa siyudad sa Tagbilaran. Kaya binausap, no, para updated ka sa mga katikaran, programa o servisyo nagibuhat ni Mayor Jenyap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa mga higala, itong basahon sa usap sa mga Facebook page posts ni Mayor Jenyap. Matidina, dagang salamat Tagbilaranan. Now may nadyod ang fiesta. Allow me to properly say thank you. This recognition is truly humbling, but I know this is not mine alone. A big part of what we see in today started during the leadership of Congressman Babayak when he served as mayor for 9 years. The foundation was already there. I am simply continuing, strengthening, and building on it. Dili pud ni mahitabo kung wala itong unwavering support ni Vice Mayor Adam Hala, our team at Center for More Counselors and Hardworking City Hall family, labi na sa mga department heads niya, grabe ka-hardworking, Barangay and SK family, our grassroots workforce and all our supporters. And of course, the strong partnership with national and provincial government agencies, PSOs, the private sector, and most especially my family. This is what the Yapol administration stands for, a people-centered government, anchored on good governance and leadership that is consultative and participative. At the heart of all this is our fiscal discipline, our budget, the heartbeat of every program and project we implement. Proudly, Zero Loan and Tagbilaran since 2013, a testament that we can deliver servisyo without compromising our financial stability. Dagang salamat Jud sa Holy Name University Research Center for guiding us, providing a clear roadmap in how we can further improve and elevate our services for every Tagbilaranan. This result means one thing, mas mudaghan pa ang atong trabaho. It will keep us more busy, pushing us to work even harder. But at the time, it reminds us that we are on the right direction. I continue to pray for guidance every single day, because the truth is, I am not in this position because I know it all. I am here because I need all of you. Together, we will build the Tagbilaran City we all dream of. One city, one family. Kung bisan pa sa itong political noise, sa paglibot na ito, one thing must remain clear. Pili natin sa kapisyo mga programa o proyekto na direkta para sa katawahan. This is responsibility entrusted by the people a calling to serve, to listen, and to act para sa kayuhan sa tanan. It's about doing what is right, even when it is difficult. Even when it demands sacrifice. Kung na ako'y piliyon ka dadlaw, piliyon na ako ang katawahan. Kung na ako'y prioritize ang servisyo na direkta ninyo mabati. Kung na ako'y barugan niya interes sa pamilyang Tagbilaran. Kung na ako'y barugan ang interes sa pamilyang Tagbilaran. Because in the end, leadership is not about being above others. It is about standing with the people, working for them, and sometimes even carrying their burden. Para sa pamilyang Tagbilaran. Salamat din kayo. Mga katong mga higala, ang ato ang Facebook page po, sa ang pinalangga mamayang sa Sulat sa Tagbilaran sa Monty Award and City Mayor, Mayor Jane Yeah. And once again, congratulations to City Mayor Mayor Jane Yeah. For the 93% satisfied plus 90 excellent net satisfaction rating. Congratulations! So ito ang Mayor sa Siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane. Yeah. Okay, punto ako sa mga hinggala. Ayon ang sabitanong sa lain susab ng informasyon sa mga katawahan na pagdari sa Siyudad sa Tagbilaran as part of digitalization program ni Mayor Jane Yeah, when she assumed office. At so, ang 2022, the first executive order na decided ni Mayor Jane is to digitalize sa kanilang mga transactions and services sa pampaghahanap ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane niya sa digitalization program, is na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa mga katawahan na itong Tagbilaranan, na wala pa naka-claim sa Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim your Citizen ID Card sa ICT office, second floor sa ito ang City Hall. Open niya sa mga gala from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. Sa itong mga katawahan na itong matagaranon na ni-avail sa during sa ito ang Citizen ID Registration Caravan niya from July 2025 to December 19, 2025, claim now the Tagbilaran Citizen ID Card. Dikin niya itong Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash and pwede siya magamit through cashless payment and of course sa pag-withdraw no, sa ito ang 5-2 our ATM Visa machine. So again, don't forget to claim now your Tagbilaran Citizen ID card sa ICT office, the second floor sa City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Okay, ang pagdaw sa mga higala, ayaw sa kita sa mga pinalanggap ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran yung nagtaulog sa lahat ng natawan karong adlawa, May 5, 2026, adlaw na Martes. Taga Barangay Dao, happy birthday, Melanie Crescentia, Riterne, Tia, Villordon, and Agustin Visaya. Taga Barangay San Isidro, Gaines Goyard, Luana, Lita, Cordoban. Taga Barangay Cabawan, happy birthday, ni Crescentia, Burungan, and Agustin Patalando, Senior. Taga Barangay City, greetings going out, ni Crescentiana, Alumbro, Crescentiana, Angkog, Tio, Ascosiones, Maria Amor, Bugahod, and Norma Salen. Taga-barangay Taluco, happy birthday niya Trinidad Loquiente and Nilo Umadlaw. Taga-barangay Buoy, greetings going out to Maria Elizabeth Garcia, Bernardina Haminaw, and Angel Ramo and Coviniana Ramo. Taga-barangay Cuban, happy birthday niya Rinia Inking, Angelita Castaño, Eduardo Cruz, Inerita Maratas, Edita Tarigumba, Jose Sabillon, and Leonilo Lafuente. Taga-barangay Poblacion Dios, happy birthday ni Sancho Garay. Taga-barangay Poblacion Chef, happy birthday ni Rani Crescentia Cuton, ni Sita Bolatete, and Angelita Gomez. Taga-barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Isidro Patenya. Taga-barangay Mansaha, greetings going out si Maria Teirigo Erinio Escobosa, and bienvenido Don Briano Jr. Taga-barangay Bol, happy birthday ni Rani Arnolfo Funding, and Juven Paham. Taga-barangay Dampas, happy birthday nila ni Luz Salazar, Ruben Virtudazo, Angelita Lacre, and Edna Dahan. Happy birthday sa ito ang mga pinalangga nato ng mga singers present sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa nakalang natawahan karong adlaw. O gatong kauban sa buwan sa pagkakalabisyon na nagsaulog usab sa nakalang natawahan karong adlaw. Happy birthday ni Agustin Pasinabo Patalando Jose Maria Alfred Alas Catania Jeremy Abilianida Moral Mateo Widman Marito Nino Hongko Sendria Karinia Banawa Tagal Esperanza Ungkog Lara Faye Palapas Alejandro Wagas Grace Aguaviva Rios Angel Ugis Ramo Roberto Alo Pulo Anisita Balon Umar Luis Pusa Jose Cadullon Pagkarong Kauban sa Barangay Affairs and Constituency Unit nga nagpaulog sa kanilang natawad karong adlawa si Kuya Melman Boyles Paloma. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Wilson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman John Jusnal Babaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa ito ang mga sukinig paminaw yung nagpaulong usap sa lakadang natawahan kayong madlawang na wala sinamention sa kong programa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes,

0: ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rosa Halao, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguni ang Panungkod City Councilor, Salang Chief of Staff, Marcatan Ito Rimacha, and our City Administrator, Sir Aldi Luis Apuzar, as we also in fact, Biralang City, at then Sopomore.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
3: Igala may ugtong kini si Ray Tutas sa mga tagininyo sa mga balita karong ugtuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigad daw karon nga Miyerkules, Mayo Science 2020 Science. Ako ang magtugyan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, tulog ang miyembro sa pamilya nangaangol humana disgrasya ang isakyang motorsiklo humanawadan o preno dito sa lungsod sa Maribuhok. Sa laing bahin, Tagbilaran City PNP ginaig sa sagudiang panlungsod sa pagkasakmit sa 7.4 milyon pesos ng Cebu o malinawang sa ulog 2026. Sa kauluhan, pipila ka mga senador apel sa girekomendar sa Senate Blue Ribbon Committee nga kasuhan tungod sa gingong pagkalambigit sa flood control project. Ana sa luwas nga kahimtang ang 38 ka mga Pilipino nga sakay sa MV Hondios nga gingong nasudlan og hantavirus samtang sa gawas Iran ug Estados Unidos subling naggira sa Strait of Hormuz. Mao kito mga igalang ato mga uluhan na magdetalye ni og mga balita human lang sa pahinumdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Satu kabalita sa kauluhan, pipila ka mga senador apil sa girekomendar sa Senate Blue Ribbon Committee nga kasuhan tungod sa giingong pagalambigit sa Flood Control Project. Ano ang report sa UN TV News?
1: Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa Flood Control Project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontra bahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Nanindigan din ang mambabatas na wala siyang ginawang insertion at iginiit na paninira lamang ang mga ito.
2: I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ng LBRFO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House. Nakuro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman dalawang insertion. Pero talaga naman makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Eh, lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nila mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kaagad. Naniniwala kaagad ang taong bayan. Eh sila dito mga mastermind. Kami, wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata galing sa DWH. Wala kaming influensya, wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects? Kami? Definitely not. Sino sila gumagawa?
1: Dagdag ng senador, bukas naman siyang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng Flood Control Project scandal. Ngunit dapat sana ay imbitahan ang mga personalidad na matagal nang binabanggit ni Senator Rodante Marcoleta upang magkaroon aniya ng patas na investigasyon. Handa rin naman siyang harapin at pakinggan ng anumang pahayag mula kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zal Dico kung dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Samantala, para naman kay Senator Joel Villanueva na nasama rin sa listahan, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi rin naman siya nababahala sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyang diin din ng senador na ang dapat manaig ay ang katotohanan at hindi hearsay o sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Senator Villanueva, ang mga opisyal na record ang magpapatunay na wala siyang kasalanan, lalo pa at hanggang ngayon ay wala siyang kinakaharap na formal na reklamo o kaso.
3: Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed, but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, nami-miss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag.
1: Samantala, hanggang bago magsimula ang sesyon kahapon, inamin ni Senator Lacson na hindi pa rin sapat ang pirmang mayroon ang partial committee report para sana ay ma-sponsor o formal na mailatag ito sa plenaryo.
4: To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President Chairperson and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report.
5: Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang Partial Committee Report.
1: Bukod dito, nilinaw rin ni Senator Lacson sa kanyang talumpati na ang report na kanyang ipinresenta ay hindi final judgment o hatol. Sa halip ito, aniya ay paglalatag lamang ng clear indicia o malinaw na basehan na maaaring makatulong o magamit ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang magsagawa ng formal na investigasyon at case build-up kaugnay nito. Jedna Resina, humahataw sa balita ngayon.
0: Sa ito nga balita sa gawas, anasa luwas nga kahintang ang 38 ka mga Pinoy nga sakay sa MV Hondios nga gingong nasudlan o Hanta virus. Balikan ito ang UNTV sa detalye nini.
6: Kinumpirma ng Department of Health na walang karamdaman ang 38 Pilipinong crew na sakay ng cruise ship na MV Hondius na kasalukuyang minamonitor dahil sa outbreak ng Hanta virus. Nananatili naka-quarantine sa loob ng barko ang mga Pilipino at nasa maayos na kalagayan. Ayon sa World Health Organization o WHO, may 2 kumpirmadong kaso at 5 hinihinalang kaso ng sakit sa barko. Tiniyak ng DOH na patuloy ang kanilang monitoring sa lagayan ng mga Pilipino. Sa ngayon, wala silang nakikita banta ng Hanta virus sa Pilipinas.
0: Ayun, salamat sa UN TV News atong tibayon og bayong pagpaminaw na minaw na to karon sa atong tulumanon sa atong mga balita diha sa Provincial Economic Enterprise Management Office kon PIMO sa Kapitolyo si Ma'am Liza Flores uban sa mga staff. May pagpaminaw sab ni Aster Duy Sabas Diaz Habitat Village Barangay Buol ni Ansoy Kumidoy sa Gorilla. Naminaw sab nato. Salamat kayo ni Agripina Laudijo Diaz sa Tigbao. Lubok ni Boss Malon sa Munton Diaz sa Kapitolyo. Ni Attorney Marjorie Cuadro Garcia sa Vice Governor's Office. O ni Attorney Catherine Sarte. Ni Sir John Turalba sa City Jeso. O ni Dr. R.R. Saluway. Mga ito mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeVirus o Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Madsong Uto.
7: Sa Untong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tuto.

Higala kumustag maing adlang Martes ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 5, 2026. Lais wa tampo na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Alma. When is stand by Alma? Alang sa mga suwat. Of course, bro. To us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission.
2026, magsugod na karong May 30. Diyas sa Moanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Moanga City. May 31, Ipil, Sibugay sa May Covered Court, Poblasyon Ipil sa Moanga, Sibugay. June 1, Pagadian na Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Kalamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan, pinaka-importante matabangan ang ato mga balatian pinagi sa itong health analyzer machine. Dito makita ang ato mga angay nga i-correct sa itong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Usbog standby Alma, alang sa imusuhat dinin siyempre sa atong tulumanon, Sensory Ate Arlene.

0: inyo ang kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, o nga nun yun niya. Galong ito ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke, mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yon sa mga ubang dating diha, NANS Coffee lang yon. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among gamiton. Pwede niyo diri sa kabang libungan or kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo Alma sa imong pagpadangat ni mo suwatampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Pastilan ko, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. Kaya ba ni mong tanawon nga pasagda na lang imong mama? Kaya masuko man siya badlungon. Hindi lang limahigog man yung tiguwang, no? Okay, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Capjuno. Sa tanang mga tig-subaybay ning atong programa.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba ang problema ni Alma? Sa tinood lang, bisan kinsa nga anak makarelate. Kinsa may gustong masakitan ng imong inahan na nasayod ka nga sa iyang edad. Murag, grabe na ginakasakit kung pananglitan mabawaan niya nga dunay laing babae ang iyang kauban. No? 30 years old, so grabe ka bata. Murag, imposible sad kayo na nga gugma. Uy, murag, diba? I mean, dili lang sa pagkuan ha. Talang yun na nakataas bitaw nga kabalugig ka nga manghod kay nimong laki or bisan sa babae, pero babae murag okay raman sa ilahan, no? Like Vic Soto and
1: Pauline.
0: Pero, Pauline. Pero sa babae manghod, lisod, lisod. Pero yes, ikaw, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma, kung sa imong buhaton?
1: Muna ginakuan ingo nila mamba, haom yun yung kanabitang istorya sa kadaghanan nga, lisod yun magpadako o ginikan. Ginikanan, di ba ginamaminaw, no? Kanang talagsaon ra kay ginikanan nga maminaw sa anak ko.
0: Correct, correct, correct.
1: Di ba in reality, so sa kung ako si Alma, no, ilahan na lang kanang pasagdain na lang na ilang mama diha nga kanabitang atubangon na iyahang kanabitang relasyon kay usahan ta man og kanang di gid siya magpatuo. Usahan ta man wa man siya nagkulang good. Wala siya nag, di ba, wala sila nagkulang magsuon nga sultian nga nakitaan ihang si Franco nga naay kauban lain. Pero di man mutuo sa ilaha. So grabe gid siya, oros-oros ang gugma ka. Syempre di sa taka kamahay mam, no, kay talagsa rabe kay ning ang babae ang
0: magulang.
1: Magulang.
0: Unya katunga pag ning edad.
1: Yes, katunga. Oh, so
0: tanawa ra gud si Vicky Bello og si Hayden Ku. Kung

0: ba sila doon? Wala na yung lola. Uy, pastilan. I mean, sorry ah, sorry. Ako yeah. na po din comment.
1: Pero di na ito na malikayan, ma. Pero muna ilang ginagad. Kon, yun ka nang grabe yun ang gugma ba, di takasabot. Kung di naunsa po na nila pag-workout. Pero, tuod man, looy ang mama ni Alma sa ngalan nga, ginailad na siya. Correct. Pero again, miskan gani kita nga, karabitang, murag nata experience nga ni Banga, di ta mo to unless kita'y makakita.
0: Pero doon na ba kayo nakita? O sa bagay, no, doon na ba kayo nakita nga, yung anak, kabatanon nga lalaki, o niya, di guwang na ba yung nag-unong? Gawas nga hidden ko, Vicky Bello, ha? Kaya murag, dugay-dugay na, yes. Na more than 10 years na mag-in sila. But,
1: murag talagsa ra kayo nang ingan, oh, no, murag, murag weird man kayo siya at
0: lang tawag. Pero kinimanggo, doon na mo kayo nakita yung manghod nga. Nakita ko siya yung suon, nga doon ay kaobang babae, nga same age lang, nga giagbayan niya.
1: Pero so, ako'y anak ni Alani sa I mean, kung ako ang anak na nakakita nga na ay koan, na ay ka ng kauban si Franco, ako itong gisulong. Ano, wasa ito nila sulong nga.
0: Correct.
1: Ano, wala nila kukumpronta. So, correct. Ana na lang yun, Alma, no, nga, wala kay mahimo. Kung imong, kung ang inyong mama, dili maminaw sa inyo, ha? Basta ang importante diha nga, inyo, ha, bitang, inyo siyang gisultihan sa itinood, murag, hulati na lang ang panahon nga mo nagi magpa-realize sa imong mama ba kay ana magyunanggog ma. Mas karun saan pa natuog kuan?
0: Pogong.
1: Pogong. Degi na mapognan. Labi na sa edad. Siguro,
0: basan ako tanong, bisag obvious pa mo tambag ani.
1: Yes. Pero sa akong lang to, ma'am, no? Murag aware na siguro ilang mama nga. Nagi something kang Franco pero siguro tuod siyang katiguan ko siyang katiguan ko napakabuta na lang siya nga for as long as iya mo uli okay ra sa iya ha kay basi na siya mga kalipay sa iyang kauban nga or kalipay ni Franco nga di niya ma-provide that's why iya siguro nang gi-tolerate which is sad no kay maskin pag pila tong edad dili na to deserve nga mo settle lang sa ing anak ba nga nahimo ka na lang og tigbantay sa ihang anak. Correct. No mo pay kanang kaning 16
0: na
1: ka,
0: na niya ang life
1: 16 mura siyang nibalik sa uno oh, kay nasay mga bata gid pang atiman but
0: kung nagminyo ta siya paya na lang yung edad
1: yes
0: diba oh, ka na bang
1: idea, kay, yes
0: do na kay katimbayan yung ay sakit akong hawak o di sakit man akong hawak o pareha mo
1: pareha mo
0: oh pareha mo gibati relate pero ingon ay Ginoo ko
1: kisa ning batan-on no nga di gid makasabot imong gitong bati
0: agree okay sige dere data sa atong kwan URP Professor Cap Junjun di Asis ang imo opinion importante karong panahuna.
2: Yes, ati babag goy.
0: Babag ka nga?
2: Hindi, hindi ko masugot. Mangita kong bagay nga magbulag sila.
0: Mm-hmm. Kung ikaw ang...
2: Kung ako si Alma.
0: Uh-huh.
2: Kung ako ang anak, ako ibabagan. Uy, klaro na kayo na ginailad na imong inahan.
0: Yung masuko man yung mama.
2: Bahala na.
0: Yung maghikog.
2: Bahala na.
0: Si bahala na.
2: Basta mababagi ko. No. Sakit kayo na tanawon noy nga kanang ikaw mismo nakakita nga klaro na kayo ginabinuangan imong inahan nga nya sus katunga sa edad klaro na kayo na nga
0: kanang, ikaw ka pangutan-on ta ka ikaw
2: binuang na gina
0: kung ikaw sa imong kabahin doon na kay chance mahigugma sa mga babae nga magulang ni imong edad kung ikaw ko pangutan-on
2: ang gugbawa may pinili. Wag na sa gipili.
0: Yang alam mo babag bang kang, wag makikipili.
2: Dike klaro magod kayo, nga gabinuang lang si Franco. Kaya kung wala unta na gabinuang si Franco, dili ko bababag. Pero klaro man kayo nga, kanang nakita magod sa iyang
0: igsoon
2: niya na ay laing babae, nga gi, no, nga giagbayan. Buta na to karelasyon. Niya nganong
0: napakabuta
2: bungol man mo nga mga anak
0: wala sila napakabuta bungol gani I mean
2: mo gani mo babagi ko dili ko pwede nga pakahilom nga asak din na si mama na dia niya pagabot sa panahon niya magdako na ang damage
0: dai igno na lang to merisi
1: humana gani ilag confront pero sila pa nahulog
2: na daot sa lugar imong mama nga na og lami nga na lugar
0: they actually dili lang sa pag-uana. Kala 63 years old ba? I do not know, ha?
1: Wala naman na sa babae.
0: Dapat ba sa ila, no? Dapat ba sa ila ang inaana? But sa babae, manggod, well, di kay importante ang
1: kuan.
0: Ang ilahan na more companionship na lang. So kung companionship na lang, pagkita dalag pare-parehan yung edad. Diba?
1: Lisod kayo.
2: Adlaw-adlaw na, Alma, si mama ni mo. Adlaw-adlaw na nag-tiltig ang ulo nga. Saan ka ma? Istoryahin na ka na. No, ayaw ka po all kay...
0: Pero niabot mong sa point na sila na ang gamong daotan niya. Kung mawala ko na si Franco, ni bahad ilang mama, kung mawala ko na si Franco, pati ko na siya mawala. Di na niya makita. Di na makita.
2: Normal magina nga istorya sa inahan. Kaya para dili sa ilabtan.
1: But kung ako po, ma'am, no, sa iyang edad mong silang mama, murag... kanang kuha na lamang guna, kanang murag, life na lang niya kanang nabili niya, i-experience na lang sa tanang butang nga kaya niya ma-experience ba. So, okay na po na nga maka-experience siya kanang kasakit sa kasing-kasing kasi wala na niya na-experience siya ba na.
2: Dili man good ang mga...
1: Nga naman broken hearted at 60. Oh,
2: diba? Dili man good kaya mga anak, man good ang masakitan, ana. Mga, ang, kung ikaw inahan, paminaw inahan. Kung ikaw inahan, naglipay-lipay ka, ang imong mga anak, kakasakitan niya, ana. Imagine ako nung si chismis sa mga silingan.
0: Pero ako tanaw, sakto sa ilang gibati. Ka, sakto ka, Dejinovs, no? Marag kapakabuta, bungula na yung mga. I don't care. Bahalag, naa siya'y lain, basta sako siya mo uli. Okay na kay Cory. Inana na lang
1: sa ilang gibati. Siguro kayo, basi na siya'y, siyempre, 30
2: kalipay
1: years old.
2: Kalipay rin mo yung mga una-una pong inana ka ang sakit sa gibati. Si mga
1: at 30 years old, agresibo po biya kayo na, ma'am, yes. Lalaki. So, yes. Siguro sa iyang kasi ang kabahin ba nga adili na lang nako ni siya pugnan kay narabo ko yung mga kuha nabi mga butang nga di nako kay provide sa iya so mo nang ginaallow siguro niya so pakabuta mo na masuko siguro siya nga kumprontahon siya sa iyang mga anak kay again aware siya nga kay tabo na pero ang iha na lang diha nga basta sa ako a siya mo uli okay nako murag ana bitaw
0: that's why yeah. Well, diba? Anyway, sige hirit pa kini sinyas na si Engineer Adan nga time is up.
2: Basta ako dili. Binuang mo na istorya. Ikaw, Franco, ako isulungon di ka na ko, Franco. Yun, bahala ka diya.
0: Kung ikaw ang nahimutang sa sitwasyon nga anak sa babae, sulungon mo sa Franco. Baharan gini mo.
2: Baharan yun ako.
0: Okay. Imuha, pasagda na lang.
1: Pasagda.
0: Sa mga ginawa ngayon buhaton. Stand by, balito man lamang sa Pika Sawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sir panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, baliktapan siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga YouTube viewers from Tess Bundok. Maying hapon natin, Arlene. Shout out sa ako mga ka-office mates diri sa Lagao, General Santos City.
1: Hello to Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Pa shout out sa akong pamilya sa Barangay Agusan del Sur. Mamino, Judmi Permi from Yoli Pimentel.
0: Ayan. Pa shout out ko diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sige, mig paminaw nimo samtang nag-drive from Vicente Galan.
1: Maayong hapon na DR. Pa shout out ko sa akong mga barkada diri sa Barangay Puerto. Kamulo mi pamilya amina while nagtagay lingaw kaayo mga tambag ni Capjun from Zaldi Fernandez.
0: Ayan. Hello idols, pa-shout out sa akong pamilya sa Hinatuan, sa Rigao del Sur from Mel Dumalagan. God bless po.
1: Shout out sa kong mama o papa sa barangay Nagumbaan Marama. God bless inyong program ug sa inyong tanan at Erlene from Eileen Jane Alcoriza.
0: Mayong hapon, shout out sa tanang taga barangay Puntod Cagayan de Oro. Maayong pagpaminaw ninyo from Lando Pantuha.
1: From Ronaline Cabajo Glantion, maayong hapon at Arlene DJ Nova Capjun. Permigid ko nagatutok sa inyong programa kay daghan kaayong makatunan. Shout out sa kumbanang si Jomar o akong anak na si Kyla watching from Barangay San Roque. Bye bye later.
0: From Cherry Ann Dalman, hello Ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Pagatpat. Salamat sa mga bulawanong tambag.
1: Hello Ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Purok Malipayon, Moncayo, Davao de Oro. Ganahan kayo sa inyong program ug mga tambag. Maka-inspire kayo from Erwin Talabis Mantilla.
0: Shout out to Uzing Tiongson. Mayang hapon Ate R. Shout out sa akong mga apo diri sa Barangay San Miguel, Iligan City.
1: From Liza May Corpin Caballes, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova Capjun. Shout out sa akong mama nga si Mama Nena, always naminaw sa iyong programa from Karkar, Cebu.
0: From Vivian Amarilie. Ayan, hello po, pa-shout out sa akong pamilya sa Barangay Poblasyon, Manolo Fortich, watching from Cebu.
1: Maayong adlaw Ate Arlene, pagriko sa akong barkada diri sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Lingaw kayo, may paminaw ninyo from Jovito Aranas, Daklan.
0: Maayong hapon Ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Balulang CDO. Keep it up from Willie Labitad. Shout out sa akong pamilya sa Barangay Kibawi. Nindot kayo yung mga tambag karon from Sinia Fe Balaba. Ayan, for a final day genops. Usay ba'y kasulti kang Alma, ang anak sa Osaka, 60 years old nga in love na in love?
1: Alma, again, sa kupang iyong kaganina nung kani imuhang mama or kani inyong mama, kana abang sayod na siya sa inyohang mga sentimiento isip mga anak nga sayod siya nga nangasakitan mo sa sa inyohang na witness pero sa ako pang nakita ani nga sitwasyon nga inyong mama gina-enjoy na lang na nga naay gaunong sa iya ha despite tuod sa fact nga kanang kanabitong na ay mga extra nga ginabuhat si Franco pero isip mga anak no inyohan na lang na naon diha ba nga ay inyong mama na naman ay saktong paminsar no sakto na nagpangutok tiguang na ganin no senior na so kung ang importante ra mong diha nga nakabati siya kalipa and if masakitan mang galing siya iyahan man pud nang konsekwensya ang kaugalingon yan ang choice kay para mang good nako ba ang atong mga ginikanhan na nga gibuo silang tibuok kinabuhi para ati manunta labi na tong nawala na inyo ang papa no siya na lang so yeah, tanang all those years niya dedicate yung kinabuhi para sa inyo ha no iyahan ang na fulfill iyahang pagkaginikanan so karon bisan tod nga kanang alanganin ang iyang sitwasyon or siya gansi sa ilang sitwasyon pero sa ngalan nga nakahatag man ka na og kalipay sa inyong inahan pasagdain na lang na siya kay again tiguan senior na no gamay na lang ng gitik yang giganah ang iyang kinahanglan no gitik na lang man iyahagot nga
0: gawid kamot
1: oh ana na lang pa nga karamay na lang nga nasay ka kadulog nga kanang batanon murag mo na lang na makapabuhi sa iyang kalag
0: ang importante di kalinya is kanang nalang siya kauban-uban
1: no kanang murag makafeel siya ba nga bisan tiguang ko na padagi apoy mo unong nako nga na nalaman ko ng mga tiguang no nga murag mo na lang na makasatisfy sa ilaha nga nasilay kuan ba na someone nga kanang ganahan sa ilaha kaysa naman ang imong ginikanan nga siya na lang nag-inusara mas makaguol kung imong ginikanan kanan ay imong inahan siya na lang isa no mas dali siya matiguang samot ko nga na so again kung masakitan mang galing ang inyohang inahan at least wa mo nagkulang sa inyong pagkaanak nga gigi ko ang ginyo gikonfronta ninyo inyong inahan kay kesa naman ipugos gininyo ipagbulag sila niya dili man amo ang gusto sa imong kuan sa inyong mama so mo na hinungdan nga maka create ni noon nga
0: di ba yung relasyon
1: di ba yung relasyon maiubos na inyong ginikanan sa inyong ha so I mean inyong inahan sa inyo ha so pasagdain na lang na siya kay iyan na lang nang gina-enjoy nga na siya kauban nga ano nga batan-on. So makapabuhi sa iyahang mga kuan, mga kalag.
0: Sa iyahang katawang lupa.
1: Yes, iyahang katawang lupa. So, walay rason ngayon nyo siyang kontrahan. Mm. Kaya again, gamay na lang kayo ng kalipay sa Tiguang. So, yeah, ihatag na lang ng apaboro sa iyahang. Yeah. Sa kanunay, kinengin yung DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
0: Okay. Musupag yun. Ang ito, URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Ihati lang sa'yo, lumik ka ha. siguro na interest ko sa kining kaagin ni sulatan po ni Alma, mama ni Alma. Mas lahi gyud ay ang kuno, lahing.
0: Lahing kaysa
2: kuan. Malahi gyud siguro murag nagi.
0: Dili kato si Franco nagi, na siya lahing na po siya butong.
2: Nagi dili may explain siguro kalami ana ba kay. Kanong leunong
1: mo ginang tay. Ang lahing kap kay kinahanglag yung kagurong.
0: Dugang yun.
2: Ya, 30 anos iyang kauban mukha good yun. Mukha. Kini si Dan. Dan, di ba? Ikaw, Dan. Mukha good, ikaw, Dan. Matay, no? Inom ganit kung bigaman gold coffee karon kay Dan.
1: Ingon sila ka ang butong kay kutsaraon, Romano ka. Ang ganit yung lahing kay kagurong yun.
2: Ya, tino. Kini ining inahan po ni Alma, nag-antiparanig bagol.
0: Mo gani nga. Wag niya nakita.
2: Wag niya nakita ang kamatuoran. Sa side pod ni mo ni Alma, nakasabot pod ko isip o sa kaanak. Concern yung gibati. No nga.
0: Concerned lang.
2: Concerned sa inahan. Kita nga mga anak manggod, ang atong main gud nga tumong nga magbalipayo ng atong ginikanan. Pero kini nakita man ato magbalipayon, pero sakit para sa ato atanawon.
0: Kung masakitan.
2: O kung masakitan. Nga, ginabinuangan ang imong inahan. Para sa kuha mo, babagid mo, istoryahon yun ninyo si Franco kung di makaya inyong inahan.
0: Hulgaon!
2: Si Franco, istoryahon nga, kung tinuod ka na igugma sa among inahan, dapat wala may nakita nga na kailain ka kordidang. Ay, nagpangitag ba tanong diya? At udungin ka na among inahan diya. Pero binuang na imo.
0: Biyain na lang.
2: Biyain na lang. Tangin na lang kay. Kadang kung sakto man to ang si kining mama ni mo Alma basi kabalo na na siya pero gwa pakabuta bungol na lang ba kay
0: siya gusto biyaan
2: sayo nang kanang batan-on pabutira abutira mo
0: pero basi lo gwa pahon pud yang mama no na may mga 63 pod ka
2: dili gid ati klaro na magud kaayo nga na ikaw ba na
0: oh yeah, that's why
2: kadang kay kung ikaw man ko tinud na na higugma si Franco dili na magitaglain
0: Correct.
2: Ang problema, klaro kayo nga mura gigamit lang ang inanel. Mao na hinung dai nganong kasakit ang mga
0: anak.
2: Dugan sa anak.
0: Oh.
2: No, sa mga anak ni Alma. Mo na nga kun di makaya inyong inahan ipa-communicate yun na inyong inahan sa koa, ako na i-text nit. Ako magkanam-anam man nagkuan. Mas maayo
0: pa. Mustulba siya yung problema.
2: Pasigpalitan dai ko ang nagkuan. Kanang unsa nga
0: nagsuporta gani mga anak para mabuhi.
2: Para malangkat sa kay Franco. Pag-abot ni sa ako. Kasi
0: extra baggage ni Noo, badungagan pa.
2: Ah, sa ako, safety gida siya. Safety gida siya.
0: Ay, pastilan.
2: Safety gida siya ate. Nga, Alma, para sa ako, ang inyong buhaton is, kung di kin makaya inyong inahanog istorya, inyong i-heart-to-heart istorya si Franco. Siguro maulaw ra po na si Franco Dugay inyong istoryahan nga kung wala kay gugma sa among inahan ayo na lang gamita. Kuwara na lang kun si
0: kahit nga nakita na nakita siya
2: nga dunay ka, lain kauban ang tao may kaulaw man gyud sa kada nga pamaagi ang inyong inahan siguro mapasify ang iyang kasuko sa inyo in kaso mangaring may bawa niya nga kamo ang nakikistorya kang Franco nya tinuod man pud nga na sa lain pero never dili sana ati interesado ko ani sa inahan ni Alma ha sila ka 30
1: basi nang inahanglan o kanang mama si Franco no 2 in 1 ba
2: ma kung sabagay nanakay uyab napakay mama
0: Gabi, 30 anyas hanggang.
2: Napakay lula! Nga, ati bakit si Franco? Grabe ka rin si Franco. Nakaw na una po tangi ati ang ano.
0: Uy!
2: So, ang mama po ni Walma, na'y kadulog, na'y anak,
0: Napayapo.
2: Yeah, worst to. Grabe. Okay. Lahi na ginang panahon ka ron.
0: At dilatang ni Senya sa Senya.
2: El Niño, nagtiklike. Sa Giyapon, kini si Kuya Kapo, hingon, dili, magwapo, dili po kupagin. Pero isa lang ko pa siguro, magbala ko. Ang lahat
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
9: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
10: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
9: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektibo diya ang produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa Lalibertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
12: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
13: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
14: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
15: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Thomas de Genova and of course Cap Junjun. Thank you, Roland. Sa imo papadang ating mga suwatan po. Actually, naagid ka nimo ang pag-decide. Kung gusto nimo nga di na ka mangilabot sa problema sa imuhang amo, pwede na ka muhawa o resign o magbatulog ka galingon nimong negosyo. Apan kung doon na po'y point ang gisulat ni Cap Jun, nga pwede nga dawato nimo pero sa kondisyon nga after na makigbulag ka kay dili nimo siya pwedeng mahimong kauban sa dibog nimo kinabuhi kay doon na sa kay pangandoy. Well, mo lagi na sayop man ang pagtabon sa sayop sa imong amo pero kung tanaw nimo mo nay butang makapaluwas o makatabang sa ilaha pa di sa magka bolilyaso or something, but to me ang importante nga tanawa imong kaugalingon kung asa tama lang ang imong kaya. Ayaw kalimot sa paghimog insakto, sa pag-decide og insakto. Kana bang dili masakripisyo ang imong kaugalingon kinabuhi. Remember, ang pagpakasal o saka lifetime commitment. Though, dunay annulment pero dili na anak kadali. Og lisod kayo masulos sa saka sitwasyon na kabaw ka, nga lisod kayo pagawas ni ini. Again, huna-huna apag ayaw mong desisyon. Pwede nga, di nimo dawaton, mo resign ka na lang o manginabuhing malinaon. Pwede sa di mong dawaton, pero sa kondisyon nga taman lang din ha, after ana makigbulag ka, di na kinahanglan na mga dakong pahalipay. Ang importante, gisave ni mo imong amo, pero taman.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: gala alang sa ating health education program ning adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul the Assis nga doon na napuntay naka-schedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay to be announced pa nga to ang venue.
0: Oh, yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Diya Carousel Garden.
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito man sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Dog, daghang kita yung mga text message nga na-receive ba? Ate Arlene and Doc Jen, unsa man gid ako ang sakit? Sige kong ihi-ihi, especially sa gabi. Lisod magsugod og ihi. Lisod kuno siya magsugod og ihi. Sa ato pa, magsige siya ihi-ihi, pero pagsugod, maglisod siya. Nya hinay kuno ang iyang aga sa ihi. Wag naapay na bilin nga ihi sa pantog. Unsa may klase nga sakit ang iyang gibati kuno. Kay usahay kuno, sakit po din ang pangihi niya. So, kidney ba ni Doc? Or?
1: Yes, Ate Arlene. No? So, sa mga kalalakihan, medyo ambing-ambing mo. Kung kamo naka-experience, lalo na matag-gabi, na kadaw-kadamo, gindaw kadaghangid ka na mangihi. No?
0: Kadamo, gind.
1: Te, mo na karoon, no, naanaan gindi mo na imong prostate na, daw kadako-dako na siya, gahubag na siya.
0: Unsa ni prostate? Klaro na, unsa ni prostate, Doc?
1: Okay, yung prostate, usa ni siya, ano nang gitawag nila, prostate gland, nagatabang na siya para ma-maintain na maayo ang integrity sa matag sperm cells sa lalaki.
0: Okay.
1: Then makahatag po siya sa maayong environment sa sperm kay para lagsik para dali makabuo. Pero maulang lagi na mga kanans no sa mga lalaki, kung nag-edad na ka o 40 pataas mga kanans, diya na.
0: Di, ang usa may cause ani Doc? Lifestyle? Or usa may kanang hinginom? Dabay connection niya sa inom? Dabay connection sa bilar? Usa may cause aning kaning kuan? Kaning prostate? Prostate enlargement. Say, cause ani kasagaran?
1: So kung magamang kanans, no, kini mao nang ginatawag nato mga benign prostatic hyperplasia or BPH. Ang common cause ani niya mga kanans, of course, dili nato ikadinay, is age-related condition siya mga kanans.
0: Mga 50 years old pataas, di na magsugod ang prostate.
1: Yes, ang uban ng karon nagasugod na siya as early as 40. Kini siya pwede ma-influensyahan siya tungod sa ato ang lifestyle. So kung dili nindot, dili maayo ang ato ang lifestyle mga kanans, agoy. Do delikado siya.
0: Muda ko ang prostate.
1: Di na po to ato mga kanans, no? Kung makabantay ka, Arlene, daghan naga ano bitaw ga question na Doc, kung overuse ba, underuse ba?
0: Bitaw Doc, unsa man nakatinuod nga magka-prostate ang tao kung kani pangutan na lang nato niya kanang sa magtiayon nga wala na sa contact, makadaot ba na sa lalaki or makadaot ba na sa boy or sa kanang overuse po? I mean, dapat usabay normal. Overuse ba kung everyday or underuse ba kung dili mag-contact ang magtiayon once a month? Usa pa gyud ang pinaka-proper anang explanation, Doc.
1: So dagan mga kanans.
0: Kay makakos ko na nag-prostate, tama ba?
1: Okay mga kanans, no. Kung tanaw nato yung problema sa prostate is mo nang ginatawag nato na enlargement.
0: Okay.
1: Sa usa ka selula.
0: Okay.
1: Ang pamangkot mamangon nato nda ngano ga enlarge siya? Kinsa day ang responsibilidad sa atong lawas na para dili na mag-enlarge. Kinsa ang naga-control sa ato ang lawas? Kung tanaw nato mga kanans, no, ang naga-control na mga kanans kay para malikayan ang mga bukol-bukol, mm-hmm. enlargement sa tibuok, sa ato ang lawas, prostate man, mm-hmm. sa matres man, or ubang party sa ato ang lawas. In mm-hmm. terms sa naay mga enlargement mm-hmm. or abnormal growth of tissue, mm-hmm. ang hinungdan na mga kanans is of course, dili nato ikadinay, ni bagsak ni luya ang iyahang anti-proliferative properties. Mm-hmm. Dili po na tungod sa imuhang tungdan na anak kay edad, dili po na tungod na dili ang imuhang permintika o bilar. Of course, yung bilar, maka-trigger lang siya.
0: Okay.
1: Maka-trigger siya sa pagluya sa ato ang anti-proliferative properties, mm-hmm. sa ato ang mga antioxidants, mm-hmm. makapawala sa mga vitamins o nutrients.
0: Mm-hmm.
1: So, pero ang main gid mga kanans no, is niluya, nibagsak ang ato ang number sa anti-proliferative properties. Mm-hmm. Ikaduwa, yung antioxidants sa imong lawas is nikulang siya. Yung mga vitamins o nutrients sa imong mm-hmm. lawas, nikulang siya para i-repair sa na-damage sa imuhang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Tung ingon na po nila kung overuse ba, kung underuse ba siya. Okay mga kanans, ang ato ang lawas mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Bisan dili ka overuse or dili ka gapagawas, naagi na sa normal process niya mga kanans,
0: mm-hmm.
1: na kung sobra-sobra na sa imuhang lawas, ipagawas raman na siya. Sa ato ang lawas.
0: So, dili na siya problema.
1: Dili siya. Muna nagkabantay mo talaga sa mga kanan sa mga kalalakihan na wala sila ejaculation, makabantay sila. Pagabuntag, mabantay nila na medyo basa ang ilahang ano, mm. di ba? Nawa man sila nangihi.
0: Mm.
1: Pero nag-overflow na ba, nigigawas na ang mga sobra-sobra.
0: Mm-hmm.
1: So, dili na siya ang rason mga kanans.
0: Mm.
1: So, balikon ko mga kanans, no, kung tanawon yun nato yung root cause nga no nagkakaroon ng enlargement, nagkakaroon ng mga bukol sa ato ang lawas, prostate man na siya or sa dili mga kanans, balikon ko, nibagsak ang imuhang anti-proliferative properties, nibagsak ang imuhang mga antioxidant, nibagsak ang imuhang mga vitamins o nutrients, then isa pa, kulang ka sa pahulay or kulang ka sa tulog mga kanans.
0: Okay.
1: So of course, yung stress mga kanans. Yung mga pagkaon mga nato mga kanans, no, makaano lang siya, maka-trigger siya sa pagpaluya sa mga vitamins, nutrients levels sa ato ang panglawas. So, mao na gani mga kanans, naanaakita yung mga ano, ng mga vitamins, supplement, para to support sa ato ang body system.
0: Mm-hmm.
1: So, halimbawa, naakay problema sa prostate, galiso na kapangihi sa gabi mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kapag sugod pa lang, doon kadugay na kamangihi. Then, humani mo pangihi. Totoo na lang, mangihi naman ka.
0: Correct.
1: Inom ka.
0: Ang pinaka-problema na, no, kung doon na naidugo sa ihi, muna na pinaka-problema na. Delikado na na.
1: Amo na, Ate Arlene, basta gina-take for granted. Nakabalo naman ka, may sakit ka. Pa ano-ano pa ka, pa ginabaliwala palagyapan
0: mo. Pero dok, sa babae doon na ba yung mga cases ngayon, anak?
1: Sa babae, walay prostate ang babae.
0: Di, I mean, kanang yun, anak, nga mga cases ba, nga di po kayo makaihi, nga murag na ba yung mga...
1: Mayara man.
0: So, unsa po na ang sakit sa ilaha?
1: So, pwede siya sa kidney problem naman niya.
0: Ay, okay.
1: So
0: again, unsa buhaton sa kalalaki nga mali kayan ang prostate kay susama sa atong nadawat ka text, lisod ang pagpangihi, unya magbalik-balik siya, lisod ipagawas ang ihi, unya magbalik-balik siya sa CR kay dili buunda or kay una pa siya sige. So, mo din siya mga cause sa prostate.
1: Mm-hmm.
0: So, again, para mali kayan ang prostate, maintain. Og ako I suggest mag Mega Man sila doc.
1: Yes, lalo na at yun katong Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yes, oh.
1: Kaya ang Mega Man
0: kapi lang sila pero natambal na di ay.
1: Ang Mega Man Gold Coffee Mix kung tan-awon ninyo ang iyang mga sangkap dira, may ara siya sa ginatawag naton na sopalmito.
0: Mm.
1: E kung tanawon nimo yung benefit sa sopalmito, daw makahambal gid ka na.
0: Mm.
1: So, ari ra mangali niyang solusyon na herbal para sa prostate nga no, kinapadugay-dugay.
0: Then, yes.
1: Ayaw pasag din na ma-develop ang enlargement sa prostate. Kung may ara raman sang solusyon na sayo pa na maagapan, mas maayo kaysa...
0: Correct.
1: Nagdako na imong prostate, mao pa ka nag-inom. So, mas damo na sang repair ang kinahanglan natin na pagabuhaton. O damo na mga vitamins, nutrients, o mga lifestyle na kinahanglan natin na bantayan. Samtang, nawala pa ni mo na siya na experience, para di ka magkaroon ng prostate enlargement, tagaaga pag-inom. sa Mega Man Gold Coffee Mix na enjoy pa nimo ang imong morning coffee.
0: Nanambal pa ka.
1: Ni lagsik pa imong lawas, ni abtik pa imong utok. Oh, nasolusyonan pa ang problema sa imong prostate.
0: Og dako pa ni katabang sa prostate duha ka na bitong kamatis, maglanlan sila kamatis o kada pong kada bitong liso sa kalabasa. Ayan, kanang liso sa kalabasa imnan ninyo paugon. Apanginan lang, dili kaya painitan jud kaayo niya kada mauga-uga na siya, pwede na ninyo imnon. Daghan mo na siya og zinc, no, makatabang na siya para sa mga nagsakit og prostate.
1: Yes, at Arlene, sa ayong zinc, no, makatabang na siya. Then yes, of course ang iyang omega 3 mga kanans, yes, o omega 6 mga kanans. Kay take note mga kanans, may ara sa mga prostate na nagka-calcify. Kumambal kita sang calcify do nagbagtok ang imong prostate na siya. Moto siya na talagsa makabantay kan magsigikag pungko, nag kalit lang do nagbanhod, nagbikog ang imong sakang. Kay tungod ang imong prostate nagtigas siya mga kanans.
0: Yes.
1: So kinahanglan nato yung good source of ang mga good, mga omega 3, omega 6, and omega 9. If you see omega 3, omega 6, and omega 9, mga good cholesterol na siya, nagatabang na siya na para mahimong smooth ang ato ang mga selula, para hindi siya magtig ang mga kanans. Then ma-maintain niya na nindot yung quality mga kanans.
0: Mayroon mga igalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mang taknag sa mga istasyon. Dok Chan?
2: Yes, at Arlene, ug mga kanans, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Dok Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa nuts, liniment oil, o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuts, liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
15: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
14: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
16: I love it. Oh,
17: Makabuhay.
11: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
17: Basta na ay hilanat,
18: dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, iBiogesic!
19: Alagang Unilabian.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
22: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
23: Uy, what ako!
24: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilabian.
25: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
26: Ayaw ka balaka kay sa Bull Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tuhod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa.

0: downy rock the rap bango bango new downy even better na.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, og tingting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ania na ang makalingaw na programa.
3: Ang mo ingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurima. At kumusta? Og, maginaot lang ta karo adlaw na amos kadasig. Og kapiskay may galas panlawas. Adlaw karong Merkules. May 6, 2026 mga kurima. Sik-to-sik. O niya atong tigmo, 1,100. Sa gamay pa may hangad sa langit. Pagdako na hindu ko na syuta. O na kami gamay. Og paabot na sabday. Atong gandam ko radlawa nga. Nasadyod baga mo, mga mau. O nang ligaw-ligaw, 4. Number 4. Og paabot na may gala ang duha. Para makumplito, magsugod na tayo sa ito ang pagpanaguman.

Είμαι σημείσεις, πατάει η κάμα. Η κάμα η πατάει κουριμάγουα. Οκ, τρίτα μεγάλα σε το μπακ σε τίγμο. Τρίτα μεγάλα σε το μπακ. Άκουτ πέμπλο, αν το μπακ σε μου τίγμο καί. Δάχον καμάι γα μπατάπα. Γα ακαβαγιάν. Οκ, σε καμάι πα. Ιρικ, νάγσι και τον να στρίτ, σιμπού. Αιάν, οκ. Μπαλάω το μπακ, αν ήμουν τίγμο καί. Ohong, oh mushroom, okay si, nido looy sa buka, nido, nido, kisa ni nerduloy, nang buwan na di ba si, nido bakos, aga balong, tubag imong tigmo. Bitin nga bitin na nido nido boy nido boy ng buanoy piyoto piyok nido looy nido boy manay nido boy bakos aga balong tubag imong digmo pingwit na. Oh, ni Duboy Gapon. Asa may buwanoy. Aga. Lang tubag ang imong tigmo kay bunga sa batong balong ni Duboy Gapon. Buwanoy. Kumusta man ni Duboy? Asa may buwanoy. Aga. Lang akong tubag. Humay na. Okay. Harbis Sunonda Nido Boy Gapon Pio To Wapag Gapon mga kurima. Wapag Gapon naka sakto og tubag. Long tubag simutin mo bunga nasa akul basa balong Nido Boy Gapon Pio To. Wa ay pag-iapon ba'y sa gamay pa mihangad sa langit pagdako na hinduko na syuta. Okay, ang tubag nung imong tigmo kay bod-bod ba ni siya? Bod-bod na nung waingag adrus. Dayon na balong tubag anang imuhang odlot na sa saging. Okay, tundan pa yun, napag tundan. Ni Duboy Gapon, Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Ni Duboy. Dayon ang tubag nung kolbasa mga Gapon, namunga daw. Oga, dobi, labo pa. Dora ba nakabok, labo or lagat? Ha, labo or lagat? Morajud na sila duha dyan. Dayon, balong. Tubag imong tigmo. Onsa ni... Di mo maklaro? Di mo maklaro mo ang tubag ba? Lain pang tubag. Law tubag kay piso na sa itik. Ni Duboy Gapon. Lain pang tubag. Akong tubag long.

Nang Hagna Bohol, Piyoto. Wa pagid gyapon ba? Eh? Abon ng Jagna Bohol.

Up a Japón. A galong. From Bohol. Isam ni Inday from Bohol. Hamang tubag ni Muday. Okay, dito tayo gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang inting sa Bohol. Kantos balong ulita og tikla nga dalaga. Day tikla. Og kita bitong magkauyab, day. Oh, unsa man. Sigurado ko nga pahilakon tayong dugo. Yamat God. Lagi. Pero long. Og kita po bitong magkauyab. Sigurado po ko nga kuan. Unsa. Paihiun tayong dugo. Mas kuya na long. Oh, sure magi siya nga paihiun ko niyang dugo. Da lagi. Inting daw may galas buhol. Una-una magpahilakog dugo. Paihiun.

pinsan ni. Ani. Anang Mandawi. Kumusta mang Mandawi, ani? Long tubag na ko, anang. Imong tigmulong kay Langit o Giyuta Jenny Taga Ayuta Gikani Ing-ing ng Cortes Bohol. Kumusta mga taga Cortes Bohol? Aga long tubag sa imong tigmo kay manok nga ano siya? Gainom og tubig gikan ni Jing Jing Cortes Boho Musto. Oh, kanang manok kay ini gumaginom kay muhangas langit ba? Kabalo mo kung sa'yo nag-insulti. Lord, paihian na taon me. Paihian na taon me, Lord. Aga. Ang tubag, Kuya Balong, kay punuan sa humay nga namunga. Ayan, gang. Ging dumahil. Ani siya? Tabok-tabok mga ba? Ha? Tabok-tabok mga dumahil. Aga onsa ikaduhalong paghuwat. Lubag ko ng... Ha? Lubago ko ng nick ni Moron. Agong tubag. Banakon. Ano siya? Tubag og naglong ang basakan inday. Liki baba. Liki lugar. Kurimang ikaw. Aga di abyod. Long akong tubag. Anang imuang tigmo. Along tubag sa akay bulak ka. Bulok ka. Bulok sa lubi. Si Kuan mo din eh. Bitukon mo din eh. Bitukon. Aga, tubag, imong tigmo ba ay? Ano siya? Awa ni. Piyotor! Wa pagkid gyapon mga salingan. Mga kurimaw. Long tubag na ko anang imong tigmo sa gamay mayangad sa langit pagdako midoko sa yuta. Daos lubilong. Da pagyod kawayan. Mike sa may Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Aga, balong. Ang tubag, digmo kay bunga sa Kapadyas. Si Pipi ni. Pipis buhol. Wap, agyapon Pipi. Dayon, ang akong tubag dong. Dabong ni imong kawayan. Pagdako kay ang tumoy nagatubang na sa ubos. Okay. Tata ng Medellin Cebu. Kumusta ang Medellin ta? Dayon piso mana sa itik balong Piyoto. Wa ay pagyapo. Dayon ako tubag galong
okra. Otak yang sikih horni komputer. Wah pagi apa ni? Tubuh mana long? Wengag address. Okay, jadi tama kita selain pang pasiau. Gikan daw kang Mitch may gala si Kihor. Dito sa klase may gala ni Ma'am Tikla. Okay, class, unsa may inyong sports? Henry, unsa sports ni mo? Basketball, ma'am. Okay, kano to? Golf, ma'am. Wow, social. Ikaw, Tikling, sports ni mo? Kuan, ma'am. Unsa? Cheese. Oy, bread pa nang kuan ng cheese. Oh, ma'am, chismis. Medyo in maritis. Ay, kato mga maayog, chis. Chismis. Hello. Okay, padayon tayo sa tuwang pagpataguban ang tubag at along saging. Okay. Nga nabali. gikan daw kang happy ever after in the marketplace. Desmond likes the children. Gikan daw kang Rose may galas dumagiti nabali yun dayon ang tumag tigmo kay tubag onggoy na siya. Okay. Anastasia Tulan Anisya Dumaguete City Beautiful. Wapag-iapon ba? Wapag-iapon na ka. Asak tugtubag ikaduang ligaw-ligaw. Uno. uno ato ikaduang ligaw-ligaw. Og pabuta may gala ikatulo. Para makumplito. Og kaya balong ang tubag onggoy gapon. Oh, what a guess good yung kalinga, kaliwat ko rin. Gatigmo-tigmo ito din eh. What a guess good sinyong kaliwat. Lo, akong tubag onggoy gapon. Og ang unggoy. Kuya Balong, tubag. Kinsa man eh. Mablak ko may unggoy ba? Long, kuan na long. Aka ng bulok sa lubilong. Okay. From Tayasan Negros Oriental. Kumusta mga taga Tayasan Negros? Lain pang tubag. Balong guwapo. Ay kabaloko. Inibito si Bitukon bitaw. Bunhok. Ibunhok yung bitok. Nidangat ni Mabunhok Bitukon. Og unas mo na balong. Unas daw. Di ba yun? Sa iloy ba? Lain pang tubag mo saligan. Lo akong tubag ana lo kay Odlot. Okay, Odlot. Paguda ko, mudo ko. Malaya na. Wengag address. Piotr. Wapag-iapon. Wapag-iapon na ka. Asakto og tubag. Ato una, 4 ha. Ikaw na, 1 ha. Ikaduha, 1. Dahil pabuta usap para makompleto. Kuya, ang tag na imong tigmo kay Sunflower. Ayan. Okay, Sunflower daw. Only the children and the
Apene Sibulan Negros Oriental. Kumusta mga taga Sibulan? Anya ako to ba kuy balong Sikwa. Okay, sikihor ni Piotr. Wah, apit yapon ba? Ah, wah, panyak to nakatubag. Og sakto. 1-1 pamampot. Ah, wang-wang pa. Long akong atubag anang imuang tigmo kay. Ang tubag anak balong. Bully. Beautiful. Wap agi mo. Derita wigala slide pang pasiaw. Gika daw kang dudong may galas buhol. Kanang balong. Ah. Kuan ba? Grabe kay ko mga pilong ba? Katulog ko mga piso sa usukadlaw. Okay ra ba na? Ah, okay ra na. E nga naman giyapon to akong amigo atong buhi pa siya. Katulog siya mga piso. Magkapatay ka din. Ay nga na, mangyapon to akong amigo sa una, katulong mangyapon siya mga pe. Atong buhi pa siya. May gidangat niyo. Sa ato pa lang, paabot na si Henry Long. Aga Long. Buhok mo na Long. Why nga nung address? Dayon, buhok ya pun. Adyo ka dagana. Para ba kayo nga address ko rin mawa ka? Long, ang tubag. Kausan siya? Payong mo na ba Long? Dumagite. Yeah, padyod. Pis-pis, ha? Langgam. Kay og pispis pa siya, maghangad siya pakanon. Pagdako na, magdungo na pakanon. Pioto! Uwa ay pagyabo! Uwa pagyapon mga kurrimaw! Og dirita may gala sa tuang nasadyod baka mo! Nasayod ba mo mga salingan? Ang anti-tetanus vaccine de Megala na-discover si atong 1924.

0: hard to find music library.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong polyp akong gihipo ning tiyos na alibyuhan siya ning tiyos sa gamay ning tiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansibang ang gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
3: Po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance user, gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say isa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana dyan ang Nance Coffee among gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
7: Okay, balik tayo kay Gala diri sa tuang pagpatagoban. Okay, diri tayo kay Gala sa matubag. Long 11 minutes sa Cebu. O siya ko, yung bukayo. Akong tag-an lang kay Ugbo Salubi, Puring ng San Remigio. Kumusta niya, Puring? Long on siya yung una lingaw-lingaw. Last na mga ita. Ikaw, napagkasuna. Long, may hapon. Oy, may hapon po. Si Bitukon, Tunok. Lang tubag, imuntik mo kay Butay sa gamay panyangad sa langit pagdako na ninduko sa ita. Eric Nang, Asikatuna Street, Cebu City. Lang tubag, Bungol, Eric Ipon, Computer. Uwa, pagkapon. Lang tubag, tig mo kay Puso Saging na bagong nigawas. Hangad pa langit din munga ang puso. Tuanas tumoy, ninduko na sa yuta. JC ng Mabinay, Piotr. Wa pagapon, Palwa og Lukay, Eric Sikatuna ng Cebu City. Ayan. Aga, lahat tumagting mo kahit tutoy na nga. Anas sa babay bata, pag-aisan siya. Pag-yat-yat ni Dos Buanoy. Lahat tumagting mo tigmo kay Tanaw nga. At tao nga, buktot ni Dugyapon Buanoy. Dayon, lahat tumagting mo tigmo. Bulkan Kanlaona ni Dubacos. Galburoto pag-iapon ni Do. Ah, Galburoto pag-iapon ang Bulkan may gala niya sa kuwan. Tubaglong kay Dabong pagdako ni mong kawayan ni Duko Suyuta. Gidayon, gibatas Antonio Abordo nang Dumagiti. Og kuman siya mitindog, mibaliko, paubos, apanaya nga kauban, yung kamot, bagon. Sigmo ni siya. Sige. Lang akong tubag na imuang tigmo. Ikog sa baboy. Computer. Pag-iapon, ikog sa baboy. Ipagkaon na pa na itong mga yungit bitaw. Para di na mayungit. Mga yungit. Oh. Aga balong. Akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag anak kay kulikot na lang. Kulikot daw computer. Wap agabon. Aga akong tubag anak balong kugon. Dapat daos buli. Iba ang buli pataas, mungkin ang buli ba? Ha? Uway na balaw. Wa, pag-iapon mga kurima. Aga, balong akong tumag. Anang imo ang tigmo? Talong. Piyotor. Uwa ay pag-iapon ba? Awa pag-iapon nagka asaktog tubag. Lang tubag na kay humay. Gikan daw kang lablab sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Direta Miguelas, lain pang Pasiaw. Earning. Earning daw may gala sa Dumagiti. Bahin. Oh. Diba, mahilig mang kag-iro, bay? Oo, oh, siyempre. Pit lover, bay ako. Oh, okay rin mo tagaan tag-ira. Dawat ka. Ay, pirme, nabuang mo di ka. Ah, sige, bay. Tagaan ko ni mo. Oh, atulas sa balay o niya, mga alas 5 sa hapon, bay. Mo ba? Oh, o niya, pagdalag yahong. Eh, sakto gito maloto, alas 5 ba? Ibirahan man itong tatay kanina ito. Ang samay gusto na yung mga part, ba? Ha? Ribs?

0: Oh, ya está. Ay, ay, ay. Lami ng kilawin. Ang kanamitang ang tawag na si Ero Asusina man. Oh, di mo na kaldereta kay Ero man aso man. Asusina. Lang tubag na ko anang imong atig mo. Ayan, tubag dahon saging Michael sa Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Katapos ang ibilin may galas kurimaw numero 6. Ayan, kumplito na. Wala oras na magkisipagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
6: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
5: Ay, Marie. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, oy, higayon na jud na ni Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neo Zep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neo Zep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen. Sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello mga ka-MXT! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
13: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan, so yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep meal. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilin.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o granular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name granular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: DJX 500.
17: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
18: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
17: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
18: Okay.
16: DTX 500.
17: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
16: DTX 500.
5: mabibili sa mga butika.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Ning adlaw mga kaigsuunan. Nga Miyerkules, pizza size sa Mayo 2026. Kumusta? O mayong pagpaminaw sa itong mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw sa itong programa sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, maoy atong presiding officer usab sa sangguniang unya uban sa atong mga board members, First District board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo sa atong mga bukal sa segundo distrito, board member Jessel Ray Omentado Villamor, board member Tomas Abapo Jr. og board member Fernando Iping Estabilla. Sa tong tulusab ka mga upat usab ka mga bukal sa 3rd district sa tong probinsya sa Bohol, board member Tita Baha, si board member DJ Balite, board member Greg Hala og board member Nathaniel Binlod, mayong pagpaminaw no og mayong hapon mga pagpanimbaya gikan kanila sa itong mga sakop sa sangguniang panalawigan apilo sab no nga mo paabot sa ilang mga pangumusta og mga pagpanimbaya ang atong mga bukal sa ang atong mga tulo ka mga ex officio member, ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter, board member Lorenz Xavier Angla, ang atong presidente sa Philippine Councilors League, sa sangguniang kabataan o sa association o barangay chairman, sila si board member Romulo Cipedosa, Joanna Cabalitinitay o Lorenz Xavier Angla. Maingon man po sa ato ang makugihon o abtik kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? Sa tanang mga staff diha, mga legislative staff assistant sa tuang mga kawani sa Vice Governor's Office, no, o sa tanan nga nagpaminaw diha sa provincial capital mayong hapon o inout nga namos mayong kahimtang sa panglawas permi mga higala, ha? Update sa mga kalihukan ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsoonan. Diin karong adlaw gipahigayon ang Special Committee on Culture, Arts and Design reorganizational and first regular meeting nga gitambungan ni Vice Governor Nick Besas isip representante ni Gobernador Aris Omentado. Mitambong sa Tigom si Vice Gov Nick Besas sa Special Committee on the Culture, Arts and Design kon SCCAD. Labing mahinungdanon sa mga panagtigom ang pagpahigayon sa oath-taking sa mga bagong private sector representatives. Pinaagi nining pagpanumpa sa mga kaubanan gikan sa pribadong sektor, matod ni Vice Gov Nick Besas nga mapalig-on pa ang pagtinabangay aron mahatagang og dugang suporta ang mga lokal nga mga artist o designers nga mga bulanon. So karoning adlaw gihimo diha sa provincial capital mga kaigsuunan. So laing bahin, mga kalihukan usab ni Vice Gobernador gi maabi-ibihon usab niya nga gidawat og gihimamat ang mga opisyales gikan sa buhatan sa Philippine Statistics Authority Region 7, bigipanguluhan ni OIC Regional Director sa PSA Wilma Pirante alang sa usa ka courtesy visit sa buhatan ni Vice Gov Nick Besas. Diin gihusgutan dito ang kamahinungdanon sa saktong estadistika o ang padayon nga koordinasyon sa PSA o sa kagamhanang probinsyal aron mas mapalambo pa ang serbisyo publiko dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Mapasalamaton si Vice Gov Nick Besas sa PSA sa pagbisita sa buhatan o sa dedikasyon sa paghatag o dekalidad nga serbisyo sa probinsya sa Bohol. Uban usab ang provincial statistician Ma'am Jessamine Alcazaren, no, atol sa pagbisita sa buhatan ni Vice Gobernador Nick Besas. Sa laing abahin, dugang pang mga kalihukan nakighimamat og nakig sa ulog usab si Vice Gobernador Nick Besas karong adlaw sa ika 38 nga Eskaya Day celebration dito sa Cantaub, Sierbulyones. Matod pa sa Vice Gobernador nga ang pagsaulog sa Eskaya Day celebration sa Cantaub, Sierbulyones nagdala kini sa tema nga padayon ang kaugmaran og pagpreserba sa tinuod nga kultura og tradisyon para sa katawhang Eskaya. Mapasirgarbuon kayo ang atong Vice Gobernador nga nahimong kabahin og nakasaksi sa ika-38 nga Eskaya Day celebration dito sa Cantaub, Sierbulyones. Dili lang kini usa ka yano nga panagtigom kung dili usa ka mabulukong paghandom sa mga kasaysayan dinhi sa probinsya. Mibilib usab si Vice Gov Nick Besas sa komunidad sa Eskaya sa ilang paningkamot nga dili malimtan ang ilang kagalingong pinulungan, tradisyon o pagtulunan, ang ilang kadasig sa pag-amping sa ilang kultura, usa ka dakong pahinumdom sa tanan nga ang atong gagahapon mao ang pundasyon sa atong ugma. Manghinaot o nanghinaot si Vice Gov Nick Besas nga mapadayon ang pagsuporta o pagpreserba sa indigenous culture communities. So, maano yung mga higala ang mga kalihukan nga gitambungan ni Vice Gobernador Nick Besas. Kining mga grupo sa mga Eskaya, mga higala, dako gyud ni og suporta, no, gikan sa provincial government, particular diha sa sangguniang panlalawigan, no, kay ang chairman sa Committee on the Culture and the Arts nga si board member Lawrence Xavier Angkla mihatag pod og gidakong pagtagad niini, ilabi na kung dunay mga concern ang ato mga kaigsunang mga katutubo dili lang Eskaya kundili sa uban pang mga tribo dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, ug dunay silay mga concern, dunay silay manghangyo. Paspas usab kaayo nga mutubag ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan ubos sa komitiba sa Culture and the Arts, no, nga gi pangamanan ni board member Lawrence Xavier Angkla, mga higala nga mao chairperson sa maong committee ba, no? Ilabi na ang ilahang padayon sa ilang mga livelihood programs and projects sa ilang mga tribo, giplastar og maayo sa ato ang magbabalaod, pinaagi ni Board Member Lorenz Sibir Angkla, mga kaigsoonan, ang maong kining niang kahimtang og sitwasyon sa itong mga kaigsoonang mga aita, mga higala, no? So mao na ang dako nga kining niang natabang sa atong mga magbabalaod sa sangguniang panalawigan ngadto sa mga tribo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 9 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Karong adlawa po, mga kaigsuunan, doon ay mga tigom, mga committee hearing nga gipahigayon diya sa sangguniang panlalawigan. Naguna ni ini ang Committee on Peace and Order nga gi-preside ni Board Member Nathaniel Binlod ubos ni sa committee ba ni Board Member Tomas Abapo Jr. sa Committee on Peace and Order and Public Safety. Kabahin ni mga kaisuunan sa letter gikan ni Gobernador Aris Amintado nga gi-address nga to sa August body pag-endorsar kalabot sa proposed Memorandum of Agreement kon MOA to be entered

Development Support and Disaster Response og ang maong susamang kalambuan gi-review na usab kini mga kaigsoonan sa Provincial Legal Office. So sa pagkakaron nagpadayo ning maong tigo manghigala diha sa sangguniang panalawigan nga gipanguluhan usab ni Board Member Nathaniel Bidlod kinsa Vice Chairperson pod sa maong komitiba mga higala. So atong paaboton ug unsay resulta aning maong tigom og unyang taud-taud siguro atong suwayan pod og contact si Board Member Nathan kon mahuman ang iyang kining niang committee meeting karong mga orasa mga higala, which I believe nga nagpadayon pa karong taknaa mga kaigsoonan. Aritas laing bahin na balita gihapon sa sangguniang panalawigan, gipahigayon sa sangguniang panalawigan ang unang hybrid session human sa pag-amendar sa internal rules and o internal rules sa konseho. Sa session ni atong Martes nga gipanguluhan ni Board Member Jamie Omintado Villamor, giabi-abi ang partisipasyon ni Board Member Tomas Abapo Jr. pinaagi sa virtual platform nga Zoom. Giaprubahan sa SP ang daghang resolusyon nga nagtinguha sa pagpadali sa implementasyon sa mga proyektong impasaktura nga natanggong tungod sa mga gikinahanglang Environmental Compliance Certificate, kon ECC, Certificate of Non-Coverage, CNC, nga gipatuman sa Department of Environment and Natural Resources. Samtang giduso usab ni Board Member Nathaniel Binlod ang mga lakang aron mapadali og mahapsay ang implementasyon sa mga proyekto sa gobyerno og pribadong sektor. Pinaagi sa usa ka resolusyon gihangyo sa SP ang DNR nga magmugna og fast lane alang sa pagproseso sa ECC application sa mga proyekto sa gobyerno sa probinsya. May kalabtanan ni ini giaprubahan usab ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa DPWH kon Department of Public Works and Highways nga muhatag sa SP ilabi na sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure og kopya sa tanang nagpadayon nga proyekto sa imprasaktura og ang ilang mga kahimtang. Gipangayo usab sa SP ang intervensyon sa DNR Environmental Management Bureau aron masiguro ang regular nga pagpahigayon sa mga meeting sa Protected Area Management Board o mapaspasan ang pagproseso sa mga pending clearance applications. Sa laing resolusyon, giaprubahan sa SP ang paghangyo sa Forest Management Bureau nga maghatag o giya sa DPWH Second District Office kabahin sa hustong klasifikasyon og permitting requirements sa proyektong construction of Tugas Seawall sa lungsod sa President Carlos P. Garcia. Samtang giaprubahan usab sa unang pagbasa ang Provincial Ordinance o Proposed Provincial Ordinance number 15-2026 nga nagtinguha sa pagpatuman sa Bohol Startup Development Program o paggahin og pundo alang niini. Ang maong lakang gisulat o gipasiugda ni Board Member Lawrence Xavier Angkla nagtinguha sa pagsuporta sa nagkadaghan nga startup activities o pagposisyon sa probinsya isip usa ka technology hub. Hisgutan pa kini sa mga committee sa Youth and Sports, Trade and Industry o Finance, Budget and Appropriations. Samtang gikatakda usab sa SP ang paghisgot sa mga amendar sa Bohol Medical Scholarship Program. Sa iyang committee report, gipasabot ni Binlod ang gamingdanon sa pagpadayon sa programa, pinagi sa pag-ayo sa eligibility, service requirements o repayment mechanisms. Ingon man, sa hustong pag-deploy sa mga medical professionals sa mga tambalanan o health facilities nga gipanag-iya sa probinsya. Dugang pa giaprubahan sa SP ang Memorandum of Agreement tali sa Provincial Government of Bohol o Lim Community Hospital alang sa paghatag o laboratory services isip referral facility sa Chodoro.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katauhan, alas 5:10.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano yung sabang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB? Karong adlaw nga Miyerkules sa Mayo 2026, uban sa pikas lawak, Engineer Gilbert Tulop o ni Eric kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita sa kauluhan, gingon nga gi-deadma lang ni Senador Joel Villanueva o Senador Jinggo Estrada ang girekomenda sa Senate Blue Ribbon Committee nga makasuhan sila sa gingong pagkalambigit sa flood control scandal. Laing abahin na usa ka social media influencer o guban pa gisikop human gikataho nga nalambigit sa extortion kang Congressman Martin Romualdez, kandidat og 300 million pesos. Sa laing abahin, inflation sa Abril may hapak ngadto sa 7.2%, pinakataas sulod sa tulo ka tuig. Pipila ka mga kongresista nagtuong sobra pa sa gikinahanglang synthesize ang mubutar sa impeachment batok ni VP Sara Duterte. Laing abahin, LTO gisiguro ang padayong reforma sa ilang buhatan, kooperasyon sa publiko gihangyo. Samtang Senador Pangilinan, planong himoong impeachment manager sa Senado. Pipila ka bahin sa privilege speech ni Representative Liando Libistre o Libiste sa Kamara kagahapon. Gipa-strike out o gipatangtang sa iyang mga kaubanang kongresista. Samtang walo ka mga lugar sa Albay, gipaubos sa state of calamity, gumikan sa pag-alboroto sa Mount Mayon. Samtang Representative Joel Chua o duha ka mga magbabalaod, mikalas sa lakas si MD o mibalhin sa NUP. Malacañang gikumpirma nga halos tulo na katuig nga wa magka-istorya ang magsuong PBBM og Senador Amy. Sa gawas, gibalangkas karon ang resolusyon sa US sa Strait of Hormuz. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik.

0: promotion.
1: Hey, double promotion.
0: Promo period is from January 15 through December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Alas 5:16 og karon sa detalye sa atong mga balita, gidedma lang nila ni Senador Jinggoy Estrada og Senador Joel Villanueva ang rekomendasyon sa Blue Ribbon Committee nga makasuhan sila gumikan sa gingong pagkalambigit sa flood control scandal. Dugang detalye sa UNTV.
3: Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Kayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Nanindigan din ang mambabatas na wala siyang ginawang insertion at iginiit na paninira lamang ang mga ito.
4: I'm not bothered by it. Tsaka maglabas na lang statement ng LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House. Na puro ay nag-insert na 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Eh talaga naman makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Eh lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nila ng mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kaagad, naniniwala kaagad ang taong bayan. Eh sila dito mga mastermind. Kami, wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata gana sa DWH. Wala kaming influensya, wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects? Kami? Definitely not. Sino sila gumagawa?
3: Dagdag ng senador, bukas naman siyang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control project scandal. Ngunit dapat sana ay imbitahan ang mga personalidad na matagal nang binabanggit ni Senator Rodante Marcoleta upang magkaroon aniya ng patas na investigasyon. Handa rin naman siyang harapin at pakinggan ang anumang pahayag mula kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zal Dico kung dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Samantala, para naman kay Senator Joel Villanueva na nasama rin sa listahan, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi rin naman siya nababahala sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyang diin din ng senador na ang dapat manaig ay ang katotohanan at hindi hearsay o sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Senator Villanueva, ang mga opisyal na record ang magpapatunay na wala siyang kasalanan, lalo pa at hanggang ngayon ay wala siyang kinakaharap na formal na reklamo o kaso.
5: Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed, but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag.
3: Samantala, hanggang bago magsimula ang sesyon kahapon, inamin ni Senator Lacson na hindi pa rin sapat ang pirmang mayroon ang partial committee report para sana ay ma-sponsor o formal na mailatag ito sa plenaryo.
6: To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President Chairperson and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Rizo Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. Dalawa na lang po, two or three more, at pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report.
3: Bukod dito, nilinaw rin ni Senator Lacson sa kanyang talumpati na ang report na kanyang ipinresenta ay hindi final judgment o hatol. Sa halip ito, aniya ay paglalatag lamang ng clear indicia o malinaw na basihan na maaaring makatulong o magamit ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang magsagawa ng formal na investigasyon at case build-up kaugnay nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
2: Alas 5:20 sa laing bahin sa itong mga balita. Usa ka social media personality nga si Franco Mabanta o laing upat ka mga kaubanan arestado sa gingong pagpangilkil ngadto kang Congressman Martin Romualde sa kandidad nga 300 million pesos. Dugang detalye sa News 5.
1: 300 million pesos kapalit ng hindi pagkanta sa korupsyon sa flood control projects. Yan daw ang pinang-blackmail ng social media personality na si Franco Mabanta kay dating Speaker Martin Romualde, kaya siya inaresto ng NBI kasama ang apat na iba pa. Para sa iba pang detalye, live mula sa NBI headquarters sa Pasay, may Express Report si Gio Robles. Gio, ano ba ang kinakaharap na kaso nitong si Mabanta at nung iba pa niyang mga kasamahang naaresto?
7: Ruth, reklamong extortion mula mismo kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang kinakaharap ngayon ni Franco Mabanta at apat na iba pa. Bago magtanghali kanina, iniharap ng NBI sa media si Mabanta na siya ring founder ng Peanut Media Network, isang online media platform. Arestado sa entrapment operation ng NBI si Mabanta at apat na iba pa dahil nga sa reklamong extortion o pangingikil. Pagkukumpirma ng National Bureau of Investigation, mismong si Congressman Romualdez ang complainant. Sa press briefing kanina, dinetalye ni NBI Director Melvin Matibag na humingi umano si Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa apat na tranche o apat na hulugan na tig 75 million pesos. May video na tinukoy si Matibag na ginamit daw ni Mabanta para i-blackmail si Romualdez. Pero kanina, Ruth, sa press briefing, nilinaw ni Matibag na wala pang kasiguraduhan kung ito nga ay may kaugnayan nga sa flood control project. Sa ngayon, sasailalim pa yan sa forensic analysis ng mga operatiba ng NBI ang sinasabing video. Sumama ang News 5 sa operasyon ng NBI kagabi. Naaresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig at nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang mark money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Mula Pasig, dinala sa NBI dito sa Pasay headquarters sina Mabanta para sa booking procedures at medical. At hanggang sa ngayon, sa mga oras na ito, 2:35 ng hapon, nandito pa rin ang grupo nina Mabanta at nakatakda silang sumailalim sa inquest proceedings sa Pasig City Regional Trial Court at dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Dumating na rin ang legal counsel nina Mabanta at ang kanyang mga kasamahan na inaresto ng NBI, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Ruth.
1: Gio, alam mo, merong kumakalat sa online na umano'y parang video ng phone call, no? Na dito daw kay Mabanta. Ano ba, bahagi ba yan ng ebidensya? Ano ba daw ang mga hawak ng NBI laban kay Mabanta?
7: Alam mo, Ruth, kinumpirma sa atin yan kanina ng isa sa mapagkakatiwalaang source natin dito sa NBI about doon sa kumalat na phone video ng conversation nila umano ni Franco Mabanta, pero tumanggi na magbigay ng detalye yung NBI kaugnay dyan. Sa ngayon, sa ilalim din sa investigasyon kung paano kumalat ang video na yon, dahil yun ay paglabag sa wiretapping law. Ruth.
1: Yung isa pa, Gio, ano naman daw ang naging papel nung apat na kasamang naaresto doon sa pangingikil umano ni Mabanta, at pareho lang ba sila ng mga kinakaharap na reklamo?
7: Pare-parehong reklamo na kinakaharap nito ni Mabanta at apat na iba pang naaresto, which is robbery, extortion, ayon sa NBI. Yung apat na kasamahan ni Mabanta, kabilang daw dyan sa kanila, isa doon ay incorporator nitong Peanut Gallery Media Network, isa yung accountant, at yung dalawa ay hindi pa na-identify kung ano yung kanilang role sa grupo. Ruth.
1: Yan po ang Express Report ni Gio Robles Live mula sa NBI sa Pasay.
2: Alas 5:26 na sa laing bahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. May hapak gato sa 7.2% ang inflation sa Abril. Pinakataas sa 3 katuig. Dugang detalye sa BNC.
8: Naitala noong Abril ang highest inflation rate sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Kasabay niyan, sumagsad din sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
9: Habang hindi pa humuhupa ang tensyon sa Middle East, pabigat ng pabigat ang bulsa ng mga Pilipino. Pumalo kasi sa 3-year high ang headline inflation sa 7.2% nitong Abril 2026, the fastest since March 2023. Pagkain, transportasyon at housing and utilities ang main drivers sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sumipa ang food inflation sa 6.1% nitong Abril. Doble ang itinaas kumpara sa 2.7% noong nakaraang buwan. Ayon sa PSA, dulot ito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas. Kapansin-pansin din ang pagmahal ng seafood.
10: Hindi lumalabas yung ating mga fisher folks, syempre bumababa yung ating production. And one of the major reason, of course, is the input price, which is the price of fuel.
9: Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, at their highest levels ang inflation rate ng diesel at gasolina. Sumirit sa higit 120% ang inflation rate ng diesel nitong Abril, 59.6% naman ang gasolina. Ayon pa kay MAPA, sumadsad na sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang 1,000 piso mo noon, mahigit 700 pesos na lang ang halaga ngayon.
11: Panawagan ng business sector ang agarang tulong mula sa pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa merkado. Para sa kanila, every small step counts.
12: Kulang yung pagbibigay mo ng ayuda to address inflation. Kulang yung pag-price cap natin sa diesel, pag-price cap natin sa presyo sa grocery. Everyone is asking for tax cuts na, whether it be the excise tax from the emergency powers or some form of legislated reduction in VAT.
9: Una nang iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sa 5.6% to 6.4% ang kanilang forecast para sa April 2026 inflation rate. Sa ngayon, umabot na sa 3.9% ang average inflation rate mula Enero. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Alas 5:29 sa laing bahin, pipila ka mga kongresista nagtuong musubra pa sa gikinahanglang sintosize ang mubutar batok sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa GMA News.
13: Ni-refer na sa House Committee on Rules ang report ng House Justice Committee kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag na-schedule na sa plenaryo, sabi ng ilang partido na conscience vote ang paiiralin kung dapat bang ma-impeach o hindi ang Vice Presidente. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
14: Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin.
15: I think overwhelming na, sobrang na 120 yung magsabi na pipirma sila.
16: Paano niyo po na-determine yung 120?
15: Siyempre, bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na.
16: Opo.
15: Estimation ng bawat party. So, meron yun.
17: I think as we speak, we are looking at almost 200 already House members who are signifying their intent to support the impeachment.
18: Definitely more than the one-third required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the one-third requirement. Easily.
19: I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear, pero as far as leadership, we're going to keep the bone up, so imagine.
16: But more than 106, sir?
14: Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice-Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment.
20: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. No? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
14: Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice.
21: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider.
14: Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment niya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara.
22: Napag-usapan na ho namin yan March 3, nagkaroon ho ng meeting yung what we call the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
14: Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP.
23: Party of the president.
16: So vote for the impeachment. For the impeachment, sir.
23: Malalaman ko natin yun sa plenary na.
14: Bago pa man magbotohan ng House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice.
21: I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures.
14: Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalan ng gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan.
15: Kaya alam mo na kung pinirmahan doon sa committee report, bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yon para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
14: Pinabulaanan din ang nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment.
24: Wala actually.
0: wala. It is consensus building dahil alam po natin. Ang hirap pa manakot at nagawa po natin this time dahil pieces na po tayo. So pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So hindi po namin na-feel na...
4: Bago mag-suspend ang sesyon kagabi, inirefer sa House Rules Committee ang report ng Justice Committee kaugnay sa Articles of Impeachment laban sa bise. Ito'y para maikalendaryo na sa plenaryo ang debate at botohan dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
2: Alas 5:35, Atangi. Ipaniguro sa Land Transportation Office ang padayong reforma sa ilang buhatan samtang giawhag usab ang kooperasyon sa publiko. Dugang detalye sa atong pagbalik.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexinoforte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
9: Rexinoforte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
9: Rexinoforte!
8: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
9: Rexinoforte!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, huna-huna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
15: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
16: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
17: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa!
13: Ah, kuya waoy!
17: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, klaon niya. Diba sa luyan dyan? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
5: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
6: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperida, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko, nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nga kasakit ni akong ulo. Karon kaloy ang sagino, sir, okay na gid siya. Dito X500, umay tisira, dyan nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabyan.
8: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Stage Care versus previous formulations with regular use.
1: DJX 500.
2: Dose sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
8: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o hilanat.
8: Rexino Forte.
7: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
8: Rexino Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, daghang salamat atong kauban rin may galas pika sa lawak, Konsehal Jerry Cajes o si Engineer Gilbert Tulop. Mayang gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, ilabi na yun sa itong mga suki ng tigpaminaw, mga higala. Ning nagunang radio station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRDA, mga higala. Lakip usab atong timbayaon na itong mga kaigsunang bulanon nga nadiha sa nakadaiyang nasod nga nanginabuhi mahigala. Apan kanunay nagsunod, nag-view kanunay sa mga programa din sa station DYRD, pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Ganin yung tanan, mga sano o mga sana, mayong pag-view, mayong pagpaminaw, may paglantaw. Kung unsa mga orasa ang inyohang nahimutangan diha, kung asa nga nasod, kamong nanginabuhi, ang amo na lang din nga ipadangat among panimbaya o pasalamat sa inyohang makanunayon nga paglantaw. Arong singunyana, aduna mo'y kasayuran sa mga kasikas palibot ng atong pinanggang lalawigan sa Bohol. The same time, masayod usab kamo kung unsay mga gipangbuhat, unsay mga programa sa kasamtangang administrasyon. Ubo sa liderato ni Governor Aris Umintado, uban sa iyang pangabaga ng si Vice Governor Nick Besas o ang tanang mga sakop sa sangguniang panlalawigan, mga higala. So, importante kayo ka na nga masayod ka mo. Muna nga usbon ko, kaninyong tanan, maayong gabi eh, maayong pagpaminaw ning adlaw nga Miyerkules, Mayo 6, 2026, mga higala. So, pubidang paspasa ang dagan sa adlaw. Asay pistaron, sir? Gahapon, murag maribuhok, no? So karon na basta Mayo murag way adlaw nga wa mag way pista. Labi na dito sa lungsod sa Hagna, mga higala, no? So sa naga sa ulog sa kapistahan karong adlaw, happy pista na lang ninyo, no? Huwag yung man nga ito naga sa ulog sa adlaw nga natawhan. So happy birthday kaninyong tanan. Atong panimbaya nga to sa banay ni Governor Aris Umintado, maadyong gabi eh, murag to hapanis kauluhan siguro. Huwag hayan mahidangat ni tingali, unyaba o mabuntag, no? Kaya iyahang mga opisyal nga lakaw na human-human, no? At least lipay ta nga ato ning ipahibaw karon ang iyahang mga kalihukan dito sa kauluhan, mga higala. Labi na sa mga gipaninguha nga dugang kalambuan unya dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. So, padayon ta sa atong tulumanon Aris Development Program. Aron makapangandam ang atong mga kaigsunan ining gikatakda nga power interruption nga gipahibaw gikan kini sa NGCP. Schedule power interruption affecting Tigbilaran City and parts of Bohol province on kanus aman ni karong adlaw Sabado, Mayo 16. No? Base niya og duna moy mga kalihukan ba sa inyong panimay? Dagkong kalihukan nga nagkilanlan og kuryente. So, tingali, inyo ng planuhon. Affected distributor. Apektado nini ang Bohol Light, San Isidro Substation from 7 a.m. to 8:30 a.m. and 3:30 p.m. to 5 p.m. Also, Bohol Light, Dampa Substation from 7 a.m. up to 5 p.m. Taas-taas yun eh. Or earlier. Lakip usab ang Buhiko Uno, may piktuhan, ang Buhiko Uno, Bohol Electric Cooperative, Baclayon Luway, Panglao, Bulod, and Lourdes Substation. Oras alas 7 sa buntag, hangtod alas 8:30 sa buntag, o alas 3:30 sa palis, hangtod alas 5 sa hapon. Unsa may rason nga anong doon naman sila ipadangat o anong doon naman may power interruption, matod pa sa NGCP, Reason Annual Preventive Maintenance Servicing Activity at Tagbilaran Substation. Specific areas affected shall be determined by the electric cooperative. NGCP will exert all efforts to restore power earlier or as scheduled. So muna nga, ato ninggi una o paibaw din eh, aron singun niya na makapreparar ang atong mga kaigsunan. Kung ugaling, doon na mo'y mga importante kayong dagkong kalihukan diya sa inyong lugar nga mapiktuhan o pagkapaong sa kuryente mga higala. Karong usbon ako, karong Mayo 16 adlaw Sabado, no? So, andam-andam mo diha, namo generator, masamayo, no? Aron dili ma-oktaba ng inyong mga kalihukan. Kasal ba ka ha? Unsa bang uban mga dagkong kalihukan nga na kinahanglan o kuryente mga higala, no? So, I'm sure nga ang mga Dios ini, mga distributor, aware na siguro, tingali doon na ipadala na sila o notice sa NGCP, no? Kay aron po sila makapreparar pagpaybaw sila ang mga konsumidor o kaha paghimo unsay backup nila nga mga pamaagi aron dili mapaw ang kuryente kung asa kutob ang ilahang pag-distribute sa ilahang kuryente mga higala. Okay? So I hope inyo nakuha. Anyway, ato mo po nang i-post ato nga Facebook o doon na po yung nag-publicar rin sa Facebook page sa NGCP. Sa lain, atong ipibaho, kini appeal ni sa mga importanteng lakaw ni Governor Aris Omintalo dito sa Kauluhan. Niatong adlaw Lunes, hangtod niring adlawa. O good news kini alang sa kanato ng mga bulanon, no? Kay kining maong ang lakaw niya, kining atong ipibaho din he, matawag na ito ni maing balita. Gumikan kay giduso ni Governor Aris Omintado ang 29 ka mga provincial roads nga mahimong unya kining national roads pinaagi sa DPWH. So dako gyud kaayo ni og diferensya kung ang usa ka karsada pinalitan munisipa a provincial road ma-convert na into national road. Pasabot ang magmintira niya na ang national government, ang DPWH. Maunay na itabo po diha sa example ini, kining Riverside, Sungkulan, sa una na, barangay road mo na. Munang kita pa ay kapitan sa maong barangay, maglabad ito, o pagbahin-bahin sa atong 20% budget matagtuig kay daghan magbarangay roads ang atong barangay. Remember at the time, pila rin tayo ira sa atong barangay. Muna gud lalim. Muna nga may gani kay pag submitter ngadto sa national government nga ma-convert. So giaprobahan og hinungdan nga kanang maong karsada diha sa Riverside circumferential gawas dito sa highway national road na. So nindot nabadjetan trugaa gisaminto giespalto with solar street light pa. Plus, napay kanunay na itong makita ang mga personahe sa DPWH nga maoy nagmintinar, maghinlo, mag-clearing, hapsay, lapad. Although, sa pimiro, maragwa kayo ito masabte sa apipila ka mga kaigsunang dinagang nagbagutbot kaya unya ko no, og ma-convert into national roads, mag-widening man, natural. Kaya gamay man ang karsada, so ma-convert in dakan, so doon ay widening. So maigo ito mga propriedad. Tuod man, hinoon, doon ay bayad, no? So muna nga, ma-determine man na inigamas program of force, kaya mahimo, mag-surve man, no? Ang mga personnel sa DPWH, paghimog program, dinisubmiter dito, mapunduhan. So lakip sa pagpagawas sa pundo, gawas sa pag-implementar sa mga proyekto, apil usap ang pagbayad sa mga propriedad nga naigo sa widening sa paghahimuon o niya nga karsada sa National Road. Muna nga maing balita kini, kung mapurbahan sa National Government kining 29 ka mga provincial roads nga diin usani sa lakaw ni Governor Aris Omintado dito sa Kauluhan, sukad niya itong adlaw Lunes, gumikan kay iyang submitter nga to sa Department of Public Works and Highways ang pag-convert sa 29 ka provincial road sa probinsya nga to sa national roads human sa ilang meeting ha personal gusto na kagtagbo nga to ni Vince Dizon ang sekretary sa DPWH. Now sumaa pa ni Governor Aris Omintado kung maprubahan kini ang national government na ang maoy magmugahin og pundo alang sa pagpaayo og maintenance lakip sa mga benepisyo ang mas maayong daan mas paspas ang transportasyon ug mas kusog nga economic activity sa mga lungsod. So automatic gyud ayon, ha? Dako gyud kag impact gawas nga hamugaway ang ato mga motorista, paspas usab ang transportasyon labi na sa mga lugar, mga lungsod nga adunay mga produkto nga ilang itumon gadto sa merkado, no? So mao ning mga pipila ka mga area GCT, Kurilia Balilihan, Circo Binisal Road, Poblasyon Baclayon Kurilia Road, San Isidro Katigbian Biya Kaimbang Road, Katigbian Kanmanok Road, Antequera del Carmen Wiste Balilihan Road, Ikaunom Albuquerque Abukay Road, Abukay Norte Sikatuna Road, Poblasyon sa Maribok ni Kan David Basak Loon Road, ikaduhang Luga area San Miguel San Pascual Ubay ang kasada Mahayag Poblasyon Danao Road, Lapakan Sur Inabanga Panghagban Buena Vista Santa Fe Danao Road. So maglagbas-lagbas kini mga kasadaha, lagbas-lagbas na ngayon sa ubang lungsod. Apa nindot ni, kaya karon provincial road man eh. So posible nga doon ay mga karsada nga rough road pa siguro. Muna nga ma-convert na international road, mahamugaway na niya, no? Kaya mapunduhan man eh. Mahayag, San Miguel Katipunan Alicia Road, San Miguel Tumok Hitapi Road, sa Switland Overland, murag sa Buena Vista man eh, kining mga kining Buena Vista, Switland Overland Buena Vista Danao Hitapi Road, San Roque Mabini Union Ubay Road, Pupo Tugas Road President Carlos P. Garcia, Patima Tapal Road Ubay, San Pascual Ubay Kamanaga San Miguel Road, then Trinidad Binunido Road. Ikatulong area Kinugitan, Sibilya, Hanupol Road, Poblasyon, Gindulman, Lumbog, Lundag, Pilar Road, Sibilya Road, Kugtong, Kandihay, Badyang, Anda Road, Tawid Road, Kandihay, La Union, Kandihay, Baybayon, Mabini Road, Sikatuna, Sibilya, Bia, Kambuak, Sur Road. Other roads, Poblasyon San Miguel Bia Kauswagan ang magsaysay to Kang Mundo Hitapi. San Vicente Dagohoy Bia Estaca to Taming Danao. Barangay Candelaria to Pilar and Sirabul Yunes. Talibon Bia San Isidro Nueva Esperanza Bridge Binido to Ubay. So mao ni mga kalsada nga gimintinar sa provincial government. Unya karon gitugyan o gitunover gisubmiter ngadto ni Governor Arias Omintado ngadto sa DPWS pamasin nga maaprubahan kini aron singon niya na mahatagan kinig pahat unya gawas pa ang national government na unya ang maoy momintinar ining maong mga kalsada nga 29 ka mga kalsada mga higala dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So muna nga dako kinig impact no sa dugang unyang kalambuan sa atong probinsya oras nga maprubahan kini sa national government kining maong kalsada mga higala. Og laing good news nga atong ipahibaw dinhi kagahapon usab adlaw part gapon ni sa mga kalihukan ug lakaw ni Gobernador Arias gawas sa iyang pagkatubang sa sekretary sa DPWH ni lagda usab og kasabutan si Gobernador Arias in behalf of provincial government nga tali sa Department of Education alang sa dugang classroom dinhi sa atong probinsya pastila nindutan eh no. So opisyal na nga gihimo ni Gobernador Arias Omintado ang pakigtambayayong sa Department of Education kung DepEd pinagi sa pagpirma sa Osaka Memorandum of Agreement aron mapalapdan ang mga pasilidad sa eskwelahan tibuok probinsya sa Bohol. Now, ubos sa maong kasabutan, Mutabang ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa pagtukod og dugang classroom og school buildings gamit ang pundo gikan sa DepEd aron batubag ang nagkadaghang panginahanglan sa learning spaces sa mga estudyante palibot ning atong probinsya. Muna nga mitambong sa MUA signing ang mga opisyal sa DepEd lakip niini si Undersecretary Peter Irving Corbeta og Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome nga mipahayag og suporta sa inisyatibo aron mapaayo ang pasilidad sa edukasyon mga sano og mga sana. Samtang nagpasalamat si Governor Aris sa padayon nga kooperasyon sa DepEd og giingon nga dako kinig tabang aron mapalapdan ang akses sa kalidad sa edukasyon alang sa kapatan-unang Bol-Anon. O gipahayag usab niya nga magpadayon ang pagpalig-on sa sektor sa edukasyon isip pundasyon sa mas hayag o mauswagon nga kaugmaon sa atong lalawigan sa Bohol. O samtang dito sa kauluhan, iya usab nga gipibaw, gani basa na to sa iyahang Facebook page nga kagahapong adlaw gipahigayon sa Department of Public Works and Highways ang rebidding alang sa Tagbilaran Panglao Third Bridge nga nailhan usab nga Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector kanang nadiha sa Tagbilaran ug tabok sa tutulan nga hantud karon wa pa mahuman, no. So muna nga kagahapon dunay gipahigayon nga rebidding, no. Human nga napakyas ang unang bidding ni adtong Pebrero, no, nini nga tuig. Sa eksklusibo nga pakiginabi dinhi sa ato nga istasyon DYRD si Engineer John Paul Gascon, ang atong district engineer sa DPWH First District Engineering Office, miingon nga ipibaw sa siya sa DPWH Central Office nga karo gahapon adlaw ang gikatakda nga submission o pagbukas o balik sa bidding human wala makatuman sa technical evaluation ang bidder o kumpanya nga nagbid sa unang pagbidding. Base sa opisyal nga mga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion ang katidad sa invitation to bid, niubos kini o naana lang sa 6.9 billion base sa supplemental bid bulletin number 2 nga gipitsahan niadtong Nobyembre 25, 2025. Matod pa ni Engineer Gascon, ang mga French construction companies ang mo-appeal sa gigatakdang bidding kagahapon. Ang DPWH Central Office ang mupatuman sa maong foreign-funded project nga gipunduhan sa French government. Una nang miingon si Gobernador Aris Omintado nga padayon ang suporta sa provincial government sa maong proyekto o andam ang atong kagamhanan, silang mutabang, no, sa DPWH o sa tanang ahensya nga nalambigit aron masiguro ang kahumanan sa nisgutan nga taytayan nga mutabok sa Tagbilaran paingon dito sa lungsod sa Dawis mga higala. So gilauman nga maghatag og dugang unyang alternatibong dalan sa mga mulatas tali sa Tagbilaran City, Dawis ug Panglao nga makatabang sa pagpauswag sa transportasyon, ekonomiya o turismo sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala, no. So muni nga ato guning gipaybaw din he aron singunyana mahatagan usab og kasayuran ang atong mga kaigsoonan nga kagahapon gikatakda na ang bidding unya alang sa kahumanan anang maong tulay diha, no, sa kinang konektor na pinagi sa French government mga higala. Sus pagkanindot, no? So ato ning iampo nga way mga kabilinggan ini aron mapadayon kana mahuman aron kapahimuslan nato mga Bol-Anon mga higala, no? Og ato usab nga isaliat og pahibaw din he og maayo ni nga lakang nga gihimo sa atong mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan. gumikan kay ang provincial board may duso. Giduso ang fast lane sa ECC. Project monitoring system ug mas pirme nga pambimiti aron mas paspas ang infrastructure project dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Now ang Committee on Public Works and Highways ang related infrastructure sa sangguniang palalawigan sa Bohol nagpasiugda sa pagpaligon o pagpaspas sa proseso sa environmental clearances alang sa mga government infrastructure projects triwa sa padayon nga mga kailangan tungod sa environmental compliance certificate kun ECC o certificate of non-coverage kun CNC. Ang komitiba nga gipanguluhan sa atong suod nga higala, atong kugihan nga bukal sa katulong distrito nga si board member Nathaniel Buñuel at Binlod, may sumitig ini sa ilahang committee report nga giaprubahan sa sangguniang panlalawigan lakip ang mga resolusyon gikan sa ilahang rekomendasyon at tul sa regular session kagahapon adlaw nga Martes Mayo 5 nga gipanguluhan ni temporary presiding officer nga si board member Giselle Ray Omintado Villamor. Sa gihimong committee meeting nakita sa komitiba nga daghang infrastructure projects sa probinsya nga nalangan or nadilatar, nadelay, nahunong o partially implemented tungod sa wala pa maisuwi o ECC o kaha CNC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Matod sa komitiba, kining mga kalangan sa proseso makaapekto sa daghang karsada, no, mga tulay o kaha og water infrastructure projects, no, hinungdan sa paghinay sa pag-implementar sa mga dagkong proyekto dinhi sa probinsya sa Bohol. Na isip tubag nini maong problema na pagawas ang komitiba og serye nga mga rekomendasyon aron mapalambo ang maayong koordinasyon, mas paspas ang pag-aproba og magpalig-on pa niya og mapaspas ang mga proyekto o kaha pag-monitor project monitoring sa lalawigan sa Bohol. Una, gipasa sa ang resolusyon subling nagpadayag sa resolution number 24-760 nga nagawahag sa DNR, no? Environmental Management Bureau imbi nga maghimo og fast lane alang sa ECC processing sa mga government infrastructure projects. Gihangyusab nga ang DPWS Region 7 musumite og komprehensibo og updated nga listahan sa tanang infra projects sa probinsya uban sa ilang current status ngadto sa sangguniang palalawigan aron mapalig-on ang legislative monitoring. Dugang pa gihangyo sa komitiba nga aksyonan sa Forest Management Bureau ang hangyo sa DPWH Bohol 3rd District Engineering Office may tungod sa sakto nga classification o permitting requirements sa construction of tugas seawall nga proyekto nga naghangtod karon wala pa masulbad ang regulatory status. So aron masulbad ang dugang kalangan gihangyusab nga ang DNRMB 7 Regional Office magpahigayon og Protected Area Management Board meeting matag duha ka buwan inay nga quarterly ang tigong paghimuon. Dugaya po ng quarterly, no? So sakto ni nga proposal nga kumahimo maghimog tigong kaduha sa kabuwan aron ang pambe aron nga og dunay mga kinahanglan og endorsement gikan sa pambe ma hatagan gayon og aksyon. Gihingos gan usab sa komitiba nga ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa implementing agencies, regulatory offices o project proponents mauyawi aron malikayan ang pag-undang sa mga proyekto o masiguro ang tukmang panahon nga pagatod sa public infra project sa Bohol mga higala, no? So muna nga nindot kayo ang atong mga opisyales sa kagamhanang probinsyal ning kasantangan nga panahon gumikan kay iyahay og lihok, no, ang atong mga sakop sa sangguniang palalawigan nangita pog mi Dios, No? Wa pod ingon bagga. Huwat na lang og unsay dunol nga mga kinini ang unsay ipahimo, unsay mga reklamo apan nangita gyud pamaagi nga kini mga proyekto karon nga nadilatar. Gumikan ining mga hinay ang pag-issue og mga rekisito sama sa SCC, mahatagan og aksyon. Lakip usab gihangyo nga unta ang pambe muhimog tigom, no? At least kaduha sa usa ka buwan aron nga mas paspas. Aduna gyud kintay makonvene kanunay aron udunay mga panginahanglan nga recommendation mahatag dayon sa maong grupo sa pambi mga higala, no? So importante ni. Now gahapon daghan ang ni hangyo nato nga wa kuno sila ka bati, mahimo ba kuno og ipabati o balik ang panaghisgot ni Governor Aris Omintado og ni Attorney Handil Lagunay niatong yaging adlaw sa mga importanteng butang nga kalambigit sa mga plano programa alang sa dugang kalambuan sa atong lalawigan sa Bohol. Muna nga ato ning pabatig balik, iawat na lang po itong naminaw silang tagsa-tagsa ka mga transistor radio sa mga hilit ng lugar kaya kini atong programa, mabati ni Lukop-Lukop, tibuok probinsya sa Bohol. Kaya giabagan ni sa pipila ka mga radio station nga nagbase dito sa Lungso Ubay, hagna, ingaman sa Lungsod sa Carmen, ang DYDL. Muna nga nanganaw ka na ni atong signal, nga nanuka din sa sentro ning atong dakbayan sa Tagbilaran.
1: Dugay imong gikastorya ang atong Guardian Ambassador His Excellency Tita Nilia Tos, no? Naning bisita, kuyog ni Professor Chaba Girichka, ang Chancellor sa Hungarian University of Agriculture.
0: Sa atong anan, kaya murag hinay, no? Parang yun nga maklaro yun.
1: Kumusta ang inyong panaghimamat ni Ambassador Tos?
2: Well, kana si Ambassador, so, dili na gyud na siya bag-o para nato kay purag katulo na na siya may bisita sa atong probinsya sa Bohol. And na-impress gyud ko sa iyang pagka-ambassador kay unsay iyang gi-commit during our first and second meeting iya yung gituman. So this time sa latest na visit iya yung gidala ang professor sa usa ka university sa ilang number one university sa ilang nasod o ang murag makig-exchange of scholars in terms of agriculture but more on ang atong ang ilang gi-offer is ang atong mga farmers or ang atong mga teachers from the state university or unsa pang mga eskwelahan na interest na mo avail sa ilang gi-offer open sila. And nindot kayo, no, kay more on new innovation sa agriculture ang gihisgutan and labi na kanang rice seedlings na more on resiliency in terms of heat or kind of weather makakuan ko na sila makanako na sila study ana and may bisita pala sa atong unsa nang nasa konso nasa Luzon na prag rice ko na to
1: Aries Institute of Rice Research
2: yeah may bisita po sila some of their mga saning
1: ilang technicians nila
2: mga yeah technicians ni iming immersed pod anang nabita pod sa tuang site so nagyo exchange of kana ideas and good thing na from their end kung di sila kanang gusto sila mo kan og rice mo study more on rice na ma kapag resilient ba
1: yes.
2: Sa heat sa weather na sa Pilipinas na ilang gikuan
1: may puno kay ang Hungarian na nasod is now nagkuan na po, no? Interesado na din po ang mga tao dito ng mukhaon o rice.
2: Yeah, kay mato nila, kung unsay porag basic na food sa Asian, ilagay po na i-adapt tungod kay di ko na kuno mahibaw-an ang mga panahon karon. More on wheat muna sila.
1: Yeah.
2: But in terms of one kinahanglan combination ko na. Labi na na they need more people. It means it might be from Asian countries na mo migrate sila kay old kung ano population na kuno sila. So,
1: aging population na sila.
2: Aging population, so it means na wala na sila mga younger generation, so they need
1: mga
2: immigrants. So most likely kung Asian, we are rice eating.
1: Oh.
2: So muna ilang i-adapt dito sa lang pa.
1: Yeah, it's, and ang possible nga educational exchange and scholarship, mga kanus aka na mahitabo?
2: That's like ipa-comply ng mga requirements na kwan if ever ma-comply to ila tong dawaton and then ilang i-review for final kwan.
1: Yeah. And then moving on sa mga in relation po no sa mga foreign relationship na to. Karong naay ang chartered flight from Tokyo, Japan ngari sa Bohol, no?
2: Yes.
1: Nahitabo na gayod
2: kagahapon, no? Mga 3:20. Min land yun ang direct flight from Japan sa tuang kwan sa tong Panglao International Airport. Panglao Bohol.
1: Huwag atong i-point out na resulta na kini sa inyong pag-adto sa Japan.
2: Yeah, pag-meeting na to sa parang nag himot ang promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So, diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pacific.
1: Uh-huh.
2: Cebu Pacific. But direct flight na yun na.
1: Mm-hmm. And hopefully, kato, chartered flight, masundan pa gid ni og dugang pa ng mga
2: chartered flights.
1: And a regular flight in the future.
2: I hope so. No? Uh-huh. I hope so. So, if basta, ang tanaw lang, if maayo ang atong service sa tourism and maka-match up ta sa mga newly open na mga tourism sa laing nasod na nindot po ang ilang talan-awon, mag-opera nila. So, why not? Maybe makakuan. It's edge for us here in Bohol because we have an international airport. Maung ganay naka-nindot sa Bohol kay direct flight and then dito makasuroy. Unlike sa ubang probinsya sa Pilipinas na napoy tourist destination, wala silaan ng facility na international airport.
1: Yeah. So it's a good thing and we are hopeful na ma-maintain lang gihapon nato bisag taliwala sa mga kalisod karos panahon pag saka sa pritihan sa eroplano na lang gihapon ay magpabilin nga maabot sa atong lalawigan.
2: I think po usas rason po na if ming slower ang atong tourism karon labi kay summer tungod po sa crisis karon, no? Ang airfare is too high. Imagine ugma pohon mularga ko Manila kay na koy mga series of meeting sa taga DPWH, taga Department of Tourism, sa ni NWRB. So 20,000 one round trip so makalisang yun po. No? So kita po as tourist kung usa ka pamilya yayay gyud po kayo. So I believe na tako kining impact na nitabo sa takong gira sa Iran o US.
1: Pero bisag taliwala nining mga kalisod nga atong hiaguman na sa Middle East na apektuhan ta, pero ang atong gobyerno padayon gyud gihapon nga nagdala sa mga serbisyo ato sa kabaranggayan maskin sa kaislahan og niadtong Wednesday diha tay service caravan nga gihimo dito sa isla sa Cabilao.
2: So schedule dito para sa Cabilao, no? Na mo bisita ta. In fact gusto gyud nako na kanang mga isla na mga dagkong isla o kanang gagmayng isla sa Bohol mabisitahan gyud nato para ma-feel nila na ang provincial government or ang government mismo magpaduol sa mga katawhan labi na sa mga area na lisod, ngilit o ladyo na tan-aw nila dili good priority sa mga kadakuan, moy atong gi-focusan sa atong service karaban.
1: Atong gipasalamatan si Luon Mayor Libertarios.
2: Yeah, sa Dudong.
1: Dudong, Mayor, no? Dudong. Sa pagtabang nila pag-set up sa mga lugar, and 1,782 ka pamilya ang nataga-aga benefit nato ni atong panahona.
2: Yeah, bitaw. So gawas pa dili lang more on health services, kapatay panghatag ng mga buga, so uban pang services atong git paabot dito sa atong mga kaigsoonan sa Kabilaw.
1: Yeah, for legal services, no?
2: Yeah, mga legal abogado. Thank you very much, no?
1: Unya si Romy Teruel dito pod nanupi pod. Haircut services.
2: Siya bili gato pin ako ron.
1: Ayun. Ah,
2: si Sir Romy Teruel. Thank you Sir Romy ha na nakay pina army cut na mugi tudlo sa kuan.
1: So gikalipay nato tong naka katong nga panahon na murag na matigdan nga in full force ang executive.
2: Yeah. In full force sila. Kamo, tungod kay gusto niyo ma-observe kung unsa pa'y angay i-usbon or unsa pa'y service na idugang sa next na kuan, kalihukan.
1: And moving on, in relation po sa mga kaayuhan nga gihatag nato sa mga constituents, bag-o lang po ka nga nang distribute og mga cash incentive sa atong mga sibira medalists. No, we have a total of 358 ka athletes ni adto, and 995,000 pesos worth ang incentives nga nahatag sa atong mga atleta nga nakamedalya.
2: So kana so is parag pahinungod po na sa atong mga kabataan, no, na na ilang gipakita ang ilang kahanas sa maong sports na asa sila na bilong. And kita as provincial government, ang ato lang na ma-inspired sila na naagbit namin support. Sukwahi sa mga tao na negatibo kanunay sa itong mga lihok na wak mo na tayo support, wak mo na tayo mga gihimo, which is not true. So kita, ato yung kanunay inspired ang mga bata o usa na na paghatag o incentives aron sila po makaingon na naide ganti ang at ilang mga paningkamot.
1: And we want to put on record, go, nga ang support sa provincial government under your leadership ug sa pagsugod nimo nga termino dili lang sa kanang mangadto na kinta para sa mga dula, kundi dili from the start sa training
2: ang
1: pa.
2: Preparation. Mo ni nakalahi sa atong administrasyon kay ang atong support sa DepEd even sa lang sports activities ato yung gi hatagan o 100% na suporta even sa in terms of educational na kalihukan nila, mga training sa mga maestra na o para ma-enhance ang teaching capability sa ato mga teachers, so ato yung suportahan sila.
1: Yeah. And then nay mga
2: ang gososo ang nakanindot kay sa atong administrasyon, ato yung hatagan o respeto ang taga DepEd kung unsay ilang gusto na mahitabo sa pundo sa provincial government. Unlike kuno before na diktaran na sila, mora na, mo ni buhaton, sa ato gyud na nagay collaboration unsay yung programa na gusto niyo mahitabo sa DepEd na kami kita makasuporta kay naman nato ang source of fund. So ato gipadiga gusto lang na unsa ilang mga ilang gusto mahitabo sa DepEd, so kita support ka tata ko bigo ta mo kontra nila sa ilang mga plano sa ilang programa.

0: Panginoon. So nakita gyud nato ang effort sa DepEd na ming resulta because of our 100% sa provincial government. And I would like to thank Mr. John Maraginot, no? Tungod kay siya mang gudang atong gitahasan na mo connect sa DepEd kung unsay mga programa nila na need og support sa provincial government.
1: Eh, gusto ko i-congratulate atong Schools Division Superintendent, yeah, si Dr.
0: Faye.
1: For closely working with the provincial
0: and
1: government.
0: Of course, the entire DepEd family sa Bohol.
1: Yes. Now, balik ta sa turismo. Ang Tourism Promotions Board dinhi sa Bohol, ning anhi sa Bohol para sa usa ka community-based tourism program focusing on culinary tourism. Unsa imong madugang ni ani go?
0: Food tourism.
1: Food tourism.
0: So at least ma-package ang Bohol, no? We can also initiate like another kind of tourism, like faith tourism, because we have a strong mga old churches, mga century old churches. We have also this kaning mga beaches na to. So kung unsang dapita na ika-offer sa Bohol, ato ginang supportahan. And this culinary food tourism, usa gani sa nindot na pod na pamaagi na maka gain attraction sa mga other people tungod kay known ang Bohol na nindot ang mga pagkaon. But kanipong nanganhi din eh, mga kuan isla, mga dagko or known na mga chef,
1: mga
0: no?
1: Chef. Uh-huh.
0: So nakahatag po ni sila additional, nakadungag po ni sila kaning promotion sa Bohol tungod kay kaning mga tawhan na may mga personal na followers. So kung unsay lang impression for Bohol, and mostly of them na willing na mo stay sa Bohol for 1 month, o naay mga resort na gusto na pura mo sponsor or makipartner nila na sila mo chef for the whole month aron ang kinsa to mga gusto mo tilaw sa yang
1: nilutuan
0: makadugang po og turista din eh. So mo na inindot na food tourism, pero which is from mga known chef good ang moy mo kwan.
1: Mga Michelin star chef sila gob niya. Ang akong nakita ato, ilang gi himong main ingredients ang atong mga ubing kinampay, asin tibuok,
0: unsay available sa Bohol.
1: Yes,
0: moy lang gi promote.
1: Oh,
0: and not only that, so no, naputay usa sa nakahinabi pod na they're also interested to put up health, initiate ang health tourism sa Bohol.
1: Health tourism.
0: So nindot po na, kailain po ng klase ng tourism, magpatambal ka pero dang suroy.
1: Dang suroy, always. Then mas paspas tingali ang recovery kung ang imong mga talanhaon sa palibot manindot.
0: Yeah, nindot, tinod. So usa po na sa atong gipangusgan arong nindot ang package sa Bohol.
1: Yan. Now, sa few days ago atong April 27, imo na gyung napirmahan ang implementing rules and regulations sa atong Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance na usa sa gi-cover ni ini, og mainly ang gi-cover ni ini ang atong mga whale shark interaction. Unsa imong mensahe ani gob sa katawhang bulanon?
0: Well, daghan mo gyud reaction ang hitabo ni nay miuyon, naywa miuyon, nay nasuko kay nganong gisirado, and nay uban pod may support sa atong desisyon ng pagsirado. Kita, it's very clear magyari itong message na wa na to isirado is because di ta gusto na whale shark sa Bohol. Gusto lang nato na maprotektahan po ang whale shark na di ma-compromise ang ilang way of life na tungod kay nag-conduct tag kaning feeding ang ila pong natural habit ma-disturb po. So, mo na

0: kwan kay mo mupoy if we don't follow sa unsay nas kaning mga consultant sa environment maigo po ta tungod kay naamang gyoy very clear na ordinance na gibilin si former Congress governor RTAP na no feeding so we have to follow no ay di lang tamo imo compare sa Cebu or Bohol kay ang Cebu ever since wa mo gina sila ordinance na no feeding so porag mo to ay nakanindot kay yamo imo object tungod kay yamo poy rason na atong ipastop nila kay wa may ordinance or executive order na no feeding so kato is naman gyud and I have to follow or else ako na poy magproblema ang ano man ako man pod i satisfy ang mga whale shark operator na tungod kay naidaghang turista dire and then ako ra poy mo suffer kay makasuhan pod ko sa ombudsman kay nganong akong gineglect ni or gi deny ang ordinansa na gibilin sa previous administration so understand na nang suko pero wala po ta ato lang pong gibalansin ni tanan na maprotektahan mag-enjoy mo sa iyong livelihood pero maprotektahan po may na kami po nas gobyerno na di po may madihado or else kami po ang makasuhan or worse pa ma preso pa may tungod anak kay among isuportahan kay tungod aning daghang turista tungod aning whale shark but ako po maprotektahan among kaugalingon na di po may madihado.
1: So nakita gid nato ani gob ang balance nga gipahimutan no under your administration nakita ang need nga ma reopen pagbalik ang whale shark interaction nga business pero at the same time protektado pod ang atong mga whale shark animals kay or marine wildlife animals because they are our patrimony.
0: Yeah, that's true.
1: Unya there was an interesting point nga gi-raise si Councilor Sindoy Gingging atong Capitol Reports ni episode. Ingon siya, Attorney, unsa may inyong buhaton nga nanatuod ng mga whale shark, pero ilang man pong panganon ang mga bulinaw ng reklamo na ang mga mangingisda sa baklayon, mga mamulinaway kay inigniin nila wa na kay pangkaonas mga butanding. So, ang ipangutan na siya, Dugaw, kanusa mo na nahitabo? Sukat ko nung nga nagsugod na o kaning whale shark interaction. Labi na atong nag-feeding na. In other words, ang daotan nga epekto sa pag-feeding, dili lang sa behavior sa mga butanding, kundili naapektuhan po ang ubang mga mangingisda.
0: Yeah. Kay, ang ilang livelihood.
1: Ang livelihood. Kay manduol na mas baybayon. Imbis na aron ta sa Lila or Albor, ning abot nagbaklayon.
0: Nagpaduol na. Muna. O sa nas rason na atong giprotektahan.
1: So sakto lang gyud nga no feeding gyud.
0: Balanse.
1: Og sumpay about sa peace and order. Recently ning bisita nimo na naman daytay bag-ong regional director sa Philippine National Police si General Arnold Abad of Region 7 PNP.
0: Yeah. Actually si General Arnold Abad may kortesiya na to din sa balay. And usas among giisigutan ang bahin sa druga gyud na ang atong druga nagkakusog tungod kay ang nagsurround sa Bohol mura og dili kay kanang hugot ang ilang pag monitor so dali ra kayo makapadunggo sa Bohol and then ipasa sa laing probinsya so nahog og
1: transshipment
0: ang Bohol so mo na need vigilant na mga proper strong intel arong mamonitor gud ang mga kalihukan sa mga drugs.
1: Yeah, kay lately ba ya no sunod-sunod ba ya no nga daghan na dakpan minilyon
0: kilo
1: kinilo pero and, kuwang pagyod yan.
0: Kuwang.
1: Angay pang hinusgan.
0: Labi ng abuyog na, abuyog.
1: Albuyog sa Leyte?
0: Leyte na nadiha ko no ang source sa drugs. Labi na sa sud sa prisuhan na grabe ko no ang o kuwan pa na so, o negosyo pa, pero call center. Na adto ko no ang transaksyon. Tawag lang. So, wala na, naglibog ko na how come na pasalay communication sa mga sospesuhan na supposedly gipangkat unta na.
1: Yan ngali kinahanglan butangan dito radio jammer aron way communication masulod.
0: Mas nindot yun, huwag mo na.
1: Well, that's a continuing effort yeah. Mangyod sa gobyerno.
0: And ako gi-remind si General itong mga issue na kidnapping. The way sa suspected na mga police rapod ko no ang mo nang kidnap sa mga drug personalities. So ako sa gi-remind na sunod kita sa balaod o isang proseso sa pag insaktong paagi sa pagdakop mo gitong sundon. And ako ulang yun na kung pwede ipa-review ng sakliyo nila na programa na may cause na mga police manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang nasa lay ka-present na nasa lay accomplishment. So di na maguna ma di na maguna ma musaler karon kay every time na nay nakakita nagikidnap last Wednesday mabaniog maguna sa social media, sa Facebook, sa Matos Police Station, Mublater. So, ini gawas Monday, I mean, gawas Friday, noted na kanyang kidnap na sila. So, useless rapon ang mga operation nila. So, lamin ang actual one ba?
1: No, continued yun kinta na operation. On the other hand, kabahin na po sa mga on the public transportation, ang atong Land Transportation Franchise and Regulatory Board desk diha sa Capitol, padayon, no?
0: Yes, every kato mga transport group na naay mga problema sa papel, need og follow-up, need og naay mga clarification, they can visit every Thursday, second and fourth
1: Thursday
0: of the month. So pasabot kaduha, no? Second or fourth, so second week or fourth week sa buwan naa sila sa atoang Kapitolyo.
1: Now, speaking about sa transportation, ang LTO ng mga squad, no, nga nanganidere, nag-operate kinta, o niya, naanapod ng ninghatag komentaryo, nga nung imo mang kunong gipa anhi sa Bohol, nga maopay nagkalisod ta karon, unsay imong statement kawahin ni Anak Gov?
0: Kanang ming comment, ana, mao na mga violators, no? Actually, wag yun ta may invite nila. Sila ragyod may sod din, and in fact matod nila na ako no koy authority na to stop them. Ako wadyo koy authority unless kung nasa himuong kabalastugan sana hitabo adong panglaw na i-farmer na giladyog nila o hapit gidunggab adong taga task force, then may come in ta kaya di naman na mao. Pero og may trabaho sila silang mandate na manakop sa mga way lisensya, way registro, way nga unsa pa yung mga violation na nahimo ani mga ako ano ay kita mahimo kay they're just doing their part, no? Yeah. Sa ato pa kani mga pulis o manakop og drugs atong Badlungon
1: kay crisis ron
0: kani mga kawatan atong Badlungon ang mga normal kay pwede ra mangawat kay crisis ron, dili po na pwede, no? So kibaw man gyud na bisag why crisis kani matawhan na di man gyud ni mga parehistro mo na Islam na suko di mo comply sa kuan mo na. Ako nang inong LTO arong mahilom na steady na mo sa Bohol arong wala na istorya kay mo nang magsalig mo na sila na di magparehistro. So mo na mahitabo
1: kay kana pong di magparehistro or masin ka nang dili mo lukat og lisensya, meaning nagdrive lang sila sa ilang motor vehicle, motorsiklo without the proper training, sila pa unya ang makadisgrasya.
0: Ang problema pa gud kay mo pa makahasol sa mga na ilisensya. Looy ko po nang uha o mga license ng parehistro tarong kay umalis gracias mo ay lisensya mo ba solo na po.
1: So man ang atong pahimang no, nga to nila is obey the law.
0: Tinood what you say katungod na mo invite nila mo come in man sila kaya na may schedule na mo susbol it just happen na nag o saan niya crisis the last time na nanganidro sila the same month, ma'am Japon, February, March, mo man ilang schedule. So, dapat, nangandam data mo na kwan. And then, ingon sila, ano ko nung previous, ako ko nung gihangyo. Ako itong gihangyo, kayo nagpahibaw man na musuhod sa Bohol. Kaya taga Region 7 man na nag-operate. So, atong gihangyo na, atagig alawan sa 1 month na maka maka renew maka kuan sila arong arong wanay arong di pod hago sa party sa task force na sig pamara kay wa sila ka comply at least nay allowance arong ina nila mas comfortable para sa mga public transport o sa mga vehicle owners o mismo sa LTO na gatagan lang allowance gi pahibaw kay naka pang pang nakaparesol sila mo may lang gusto makaparesol gi pahibaw pero these people na may abot karon lately they're from national
1: no
0: wa jugo kibagit igo ra ko gitawagan na ngabot nas Bohol na wa ding in chat ko kay pahibaw matawag manganda mo diha wa dili pasabot nakita nang invite wa gi mi courtesy na to.
1: Bale, nagpahibalo na lang nga, ni Ana ni Gob.
0: Oh.
1: Dili ngayon nga, mo anha ni Gob.
0: Unlike nung previous, after sa nahitabo sa Panglaw, pull out sila. Kaya kung giri guys, pull out mo. Kaya murag skandalo ito nahitabo, init kayo. And then, may request, following pila kabuan, balik sa leader, nagpahibaw na ako. Ako, gusto na itarong na. Tagig allowance ang mga Bulanon. So, moto na tagak allowance. Okay kayo. Plus kaning nangabot kita ka Manila may mota kibaw sa region, gi-bypass kini wala na hibaw na in Soj Bohol. In Soj sa region 7. So, di pa buda ko ang opisina ng part ng LTO, wapos sa courtesy na to. So, pagkahibaw na ko, impindot ko sa mga katawhan.
1: Yeah.
0: Wa nagpasabot na ako ay nang
1: nagpasulod.
0: Impindot ta arong aware ang mga katawhan. Kibaw na mag-umwa, magpindot, tapos sabot, kibaw na mag-unsa yung buhaton, either, o di yung mong paristro, panago, or gusto mo di mong hassle, paristro, marinyo, wala.
2: So, Mato Miguel, ano? Wala tigang oras nga mapadayon. So, sanga na lang sa banay ni Governor Aris Omintado o sa ato mga opisyalis, no? Sa kanitibok ang probinsya sa Bohol, yung kasamtangang administrasyon. Kaninyong tanan, katawang Bulano, nagkasalamat o maayang gabi. Sano, huwag sana.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frapp for...
6: Aray!
7: Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: DGX 500.
18: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
19: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
17: DGX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direkta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
7: Makabuhay!
8: Gikan kanamo sa DYRD.
9: DYRD.
8: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Max Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundig, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frap 4.
3: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo, blema, igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo. Uy, Mare! Unhan sa mo na kong dagan! Uy! Buhat ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan! Strong sa una!
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
14: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Direct!

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ang katawhan o agigayod sa pamilya. Mao kini ang gipamulong ni kanhi Santo Papa ug karon San Juan Pablo II. Ug ang maayong pamilya maoy sukaranan sa maayong katilingban. Busa angay lamang nga ang hustong kahibaw ug kasayuran mabatunan sa matag pamilya aron mulambo ang matuod nga panaglambigit sa gagamhanan ug sa katawhan. Tungod niini, ang Bohol Civil Society kun Boses uban ang Diocese sa Tagbilaran ug kining maong istasyon pinanguluhan nila ni Angkor Boses Ed Macalandag ug Boses President Father Cecil Lobrigas. Magig-uban kaninyo sa musunod nga 30 kagutlo dinhi niining tulumanon. Boses sa katawhan, ang maalagarong panggamhanan maminaw gayod sa tingog sa responsable nga katawhan.
1: Daghang salamat ug maayong gabi mga kaigsoonan atong mga pangmusta sa tanan natong mga kaubanan, labi na atong kaubanan sa Bohol Civil Society. Ato nga presidente si Father Cecil diha sa Sandingan ug ato usab nga mga kaubanan si si General Inking, Edgardo Inking, si Ray Pascual, asa si Ray karon murag hapit na tumuli. Maayong gabi ni Moray ug si May. Og si Ray Balatayo diha sa Maribohok, atong mga uban pa natong mga kaubanan sa Bohol Civil Society, atong mga kauban usab sa mga membro sa nagkalain-lain nga mga civil society organizations din sa atong probinsya sa Bohol. Atong mga suki nga tiga sunod na to sa lain nga mga probinsya gawas sa ato nga probinsya gawas tong nasod, pinaagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa atong AM, atong mga pangumusta sa atong mga listeners sa AM din sa ato nga Metro Tagbilaran. Metro Tagbilaran na area sa atong mga kaigsoonan sa naglain-laing dapit sa Mindanao, sa Liti, diri sa Cebu, sa Negros, sa Siquijor, maayong gabi kaninyong tanan. Og padayon ta mga kaigsoonan sa ato nga paghiskot-hiskot. Ako deng ipahibaw una sa tanan ang paghimuon namo nga homecoming. This is the third, ikatulo ni nga grand homecoming, alumni homecoming sa Baiso Bilar campus dito sa Bilar. Ika-third na ni namo. Unya karon paghimuon nato ni sa Liwas Pista sa Bilar, May 16 to 17. Anha ni sa Baiso Bilar gym. Sa diha sa gym sa Baiso Bilar dako kayo anha ta diha maghimo sa ato nga homecoming. Ug kadtong tanan nga mga graduates gikan sa Bilar, sa kuan pa, sa rural pa, sa bonus pa o sa pagka-college na katong tanan nga mga ning agi dito, at least naka-eskwela og duha ka tuig niya membro sa ato nga alumni association, gidapit ang tanan, daghan-daghan naman ang may sanong, daghan ang may register, kaya naman tayo registration nga atong gihimong katong early registrants na atay discount onya kadto usab nga mga daghan na po yung mga walk-in ingon nga mutambong gid sila. So anyway, kita-kita tapon sa Mayo 16 onya. This is very kuan eh kanang exciting ni karon nga tuiga tumud kay nagdapit jud ta nga dili na ta mo salida ude mo lingkod na lang ta mo tan-aw ta sa ato nga giimbitar nga music and me the sensational Do og Jean-Anne og si Pid. Ato ni mga kaubanan po sa kuan sa Baiso. Of course ang asawa ni Jean at taga Baiso po ng maestro sa Baiso. Unya ang ilang banda, of course ang ilang banda appeal po ni ilang banda. So kuan ni kayo, bibo kayo ni and then atong gi dapit usab ang atong kauban sa alumni association ang mayor sa Katigbian si Benji Oliva, ato ng kauban po diha sa ni graduate po na diha sa Bilar niya mo ato siyang gihimong keynote speaker. Ay gabi kanimo lahi gahapon nakita mi Maayong gabi ini mo diha og si usab at usab nga pag panimbaya ni Brad Boy diha sa ani diha sa Corilla Boy Fuentes og si Roger Fuentes, mga konsehal ni Dias Corilla nga graduate po dito sa Bilar. Daghan pang uban nilang mga kwan. Ang ato nga Assistant Provincial Agriculturist si Larry Pamugas, ato po nang graduate dito sa Bilar. Daghan pa. We will be counting on you during our third Grand Alumni Homecoming. Si Ma'am Ai is watching right now. Mayong gabi kanimo diha, Ma'am Ai. Sa tanan na to nga nagasunod sa atong tulumanon. Bueno, magpadayon ta mga kaigsunan o inyong tanaon ang kaguliang sa kalibutan. Kanunay lang dyan mo magsunod tungod kay dili na ta makasabot usahay sa sa kalibutan na to karon. Kaguliang kagubot na onya dito sa gubat dito sa Middle East. Sige gihapon onya mo'y nakaingon kini nga mga panghitabo ingini dili lang sila mo'y apektuhan, nasa tam apektuhan labi na kadtong mga nagsalig sa fuel dito gikan sa Middle East. So kita din ni pod mo gihapon nya ning us-us nang ta to, ning utsinta nang ta to, ning balik na pong gamay. Hopefully karon sunod semana unsa ka tagantagano na pod dinato karon sunod semana. So this mga panghitabo nga press ini dili na to ni ma kinahan nga magbinantayon ta mo adjusta sa atong sitwasyon. Kinahan mo adjusta sa atong sitwasyon, dili man ta mo basol og mga tao ini pero naaman joy mga tao nga lahi og mga di magkaparehas ag ideya, labi na ng mga Muslim o mga Christians di magyud magkaparehas kay diha lang sa prinsipyo mahitungod sa kaluwasan ang ilang pagtuos mga Muslim, labi na mga radical Muslims nga hayag kayo ang kaluwasan nila nga madawat sila sa langit og kanang moapil sila sa anang mga jihad o sa panang ubang mga panel. Pero kita lahi man ta sa Kristiyano, lahi man ang ato nga barugan. So mauna nga di magkasinabot. Hopefully ang ato mga leaders unta magkasinabot aron nga malikayan ang mga panghitabo nga sama ini. Dini po sa ato domestically, dini sa ato maugihapon, dini sa ato nga sa Pilipinas, maugihapon, wagihapon magkasinabot. But ang atong talumanon, mga kaigsunan, will try to, hatag ninyo o kanang mga informasyon ba nga makahimo mo sa inyong desisyon, makahimo mo sa inyong mga, kanabang makagamit mo sa inyong mga opsyon aron nga dili kayo ta ma dili kayo ta maapektuhan sa mga panghitabo nining atong kalibutan. Ana magilalis diha sa Senado, magilalis diha sila sa Kongreso. So ang ato maminaw ta sa pikas-pikas mga isyu, maminaw ta tan-aw nato ang mga informasyon nga na ato nga mabasa, ato nga madungog, ang mga sources nini kinahangan ba nga atong tuuhan. O dili ta mo of course na kamong uban diha na mo inyong mga biases na wa dili man jud mahitabo nga wa tay bias, but ang atong tulumanon maning kamot nga makapadayag sa mga ideya una-una sa pikas-pikas, dili lang ang kadtong mga against karon nga mga panghitabo labi na kanang impeachment karon, di lang. Kaya na may uban, nakapurma na silang desisyon, nakahukom na nga sad-an ang usa. Ang uban po, alam, maminaw lang usa o kung sa mga panghitabo kay mugawas ramana. But we are fed up of this kind of kung baka na ibang mga information nga maabot na to. Bisan gani di sa mga ato nga mainstream media, di ganita usay maka salig nga maon ni tinuod kay ingontong akong amigo, sikat karon ang mga fake news umbitaw. So di ta kayo magdali og hukom inyong usisahon no sa diha tungod kay mutuo tagdi o musugo tagdi, mapiktuhan doon ang ato nga kaugalingong pinginabuhi. Nining mga iskrima sa katarungan nining atong mga leaders karong panahona. Diba? Diba? So, well, naay mga dayag na kaayaw nga mga panghitabo nga nanay mga tao nga muangkon ning angkon, but padayon gihapon ang kinabuhi. Padayon gihapon ang kinabuhi. Tinood man na o imong apaminaon ang hearing o katong bukal nga kanang presentation dito sa Supreme Court, nanay daghang mga pwede na ka nga makapurma sa imong mga ideya, sa imong mga huna-huna diha. Unsay gibuhat nila sa budget, unsay gibuhat nila sa ato nga mga projects, sa ato nga mga projects. So, naanay mga tao nga naana muangkot na, pero di lang nga punta kay susuro baron nga mo kana pod mo bali na pod na idaghan nga mo ingon nga mo ni nga hitabo nya later on after a week or an o sa pila ka adlaw tuan na may bawaan na to ni baligtad na. So ikaw diha pod og nakasunod ka, naka nituo ka dayon, madana lang pod ka, ipinagbali nila kita'y mahabilin. So, dili ta pagkumpiyansa. Uy, si John Parak is watching right now. John, kumusta? Maka-kuan ba ka? Maka-appeal ba ka dito sa Bilar? Sultihin may kay aron nga magkuyog ta o mag-usan latag sakay nga to sa Bilar po sa Pizza Decise. Nya, si, uy, si GC Kaluba, mayong gabi ini mo da, Jess, diya sa Barangay Anislag. Uy, si Babing, ako ni nga anak ko, ako ni niludhan. Bing, kumusta? Kumusta na ani sa Kalapi? Oh, hapit nagpista ninyo diha. Apil mo mus pista des isla sa Panggangan? Oh, ugde magali. Magkita ta dito sa ilang ilin. Ha? Tos ilang ilin. Sabado pohon, sa gabi eh. Oh, kita, tikita ta dito. Oh, so, naapod si... si Ma'am Ayo. So, mao ni mga kaigsoonan o gatong tanahon, but ang atong tulumanon, ang ato nga pundok sa Bohol Civil Society will always try to give an avenue din sa atong programa nga maka-air mo, mabitaw, mang-anta, mang-imbitar ta din o mga tao nga pwede nga makahatag na to katinawan sa mga issues nga ato nga gisagubang nining panahuna. But mag-meeting pa, niya ato na po nang hihanay, unsa bay ato nga mga issues nga atong isgutan. But magpabilin ang atong advocacy about good governance. Magpabilin ang atong advocacy about taking good care of God's creation. Taking good care of our environment, labi na ang ato nga solid waste. So, muna yung mga advokasya na ito. Unya, dugang po na ito, ana, is our livelihood. Opportunities, livelihood opportunities nga makatabang ta sa itong nakaigsunan nga na ay makakitag trabaho. Kana bang referral na ito? Nga matay mga dagang mga kauban nga gustong manarbaho. So, gusto nga makakita og puhunan. Usan is ato nga mga advokasya nga malid ato nga igiya ang ato mga kaigsoonan nga maka baton o kanang disinte nga panginabuhian ba nga di na kayo maglisod na ana makasigurado na ta nga makakaon pamahaw paniudto ug panihapon, di ba? So unya ana po balita nga ang atong eleksyon sa BSKE kanang barangay o SKE eleksyon sa November 2. Murag na namiligro na po tayo ni nga dili na po ni Madayon because naali kita sa energy emergency situation. So, unsa man ang atong emergency situation karon, maka, kuan ba na? Mag-lead ba na nato nga atong i-abandon na lang ang plano sa gobyerno nga na-election karong grabe po, no? November 2 man doon ka naman yung adlaw sa All Souls Day. Oh. So, tingad doon sa simenteryo. Tingad doon sa simenteryo ng adlaw. So, hopefully, matimbang-timbang sa atong mga leader, sa atong mga magbabalaod kung sa'yo maayo. Because mutuo tagde, mahimo sugo tagde, na mo eleksyon, mahimo karong tuiga o sa sunod tuig na gihapon. But then siguro, basin og ang atong budget karon nahurot na sa ining panghatag o mga ayuda tabang sa atong mga kaigsunan sa mga drivers. Sa mga katong operators o sa mga fishermen or sa katong atong giilang vulnerable groups, katong mga senior citizens, katong mga PWDs na to, katong mga single parents nga tagaan silang ayuda nga bugas. Atong pasalamat sa atong gobernador kay nana giandam na ang bugas para sa kinatibukan sa Bohol, pero dili lagi punta mag-apod ini kaysa on man nga di man pud mahimo ti ba nang pila man ang ato kun din na siguro tay mga akong tan-aw na tay mga 250,000 siguro 250,000 ka household din sa probinsya sa Bohol. So dili makana di madali-dali nagpanghatag o bisag tag 10 kilos lang dili mahimo. So naaray gipili o di pod ina gipili, naaray mga grupo sa ato nga katlimban nga i-appeal ni ini, ang very prominent considerations nga gi-appeal gyud kining atong mga senior citizens, kining atong mga persons with disabilities, kanang mga single parents, kanang mga katong nabutang dito sa kanang lower bracket sa ato nga sa income bracket ba, sa income bracket katong mga kwangyod atong giilang naa sa na nabutang sila sa poverty line, ubos sa poverty line. Okay, so ato nang mutabang tagpangita diha. Mutabang tagpangita. So naay mga muna basin og ang ato nga budget na hurot na sa uban pang mga kalihukan, na puro yung mga dagang kalihukan sa Senado diha sa lower house. Gasto maghihapon ng na impeachment, gasto maghihapon ng na sila yung mga meeting diha kanang mga hearing nila, gasto maghihapon na. And then napay nagkisi-kisi po ning daghan kayong mga opisyalis na to, labi na ang mga mu-appeal po ning atong mga magbabalaod unta nga naapod sila projects nga ma-implement sa ilang kaugalingon nga mga lugar o mga pinili nilang mga lugar sa bahin sa mga senador, kaya wa man na sila jurisdiction nga ila, kuan man na at large man na sila. So mangita po na sila og projects nga ilang madadid to sa mga close nila, suod nilang so suod nilang mga leaders, di ba? Kaya di man na pwede og ditso la po na sila panghatag nga dili po na nila wa po tayo mga request niya. Kita po mag-request tag di ta kail di ta wa ta mailhe, ay ato na dito sila og mangimong request dili na maukay. So yes, mauni ang ato nga tumungunta sa atong good governance nga naay equity, naay pantay-pantay ang pagtan-aw sa ato nga mga leaders. Dili magtan-aw lang kay kuan kanang mga suod o mga kaila, kundi ang estado sa tao sigon sa mga programa nga atong gihanay. Well, di ta mag-expect nga ang tanan lagi atong maatiman sa gobyerno kitang tanan. So munang daghan kayo nga mga kuan ay mga tabang gikan sa religious groups, na ay mga tabang sa mga companies sa ilang social responsibilities, na itabang gikan sa mga organizations or naa sa mga corporation, na ay mga tabang gikan sa mga tao mismo in their individual capacity, in their personal capacity nga mutabang hapon sa mga tao. So I hope nga na ay pag kuan ini na by kanang pag increase sa kanana bang with ba sa kilapdon kilayon sa ilang tabang nga maabot dito sa daghan pa kayong mga tao. So, muna yung mga kaeksyonan. Kaya, o maghisgo ta o kanang mga opportunities o tabang, di man ta makabuot. Kaya labi na sa mga korporasyon, napuna sila yung mga lugar. Labi na og asa dapita ilang mga dagko kayo nga mga planta, dagko kayo ilang mga production farms, production areas. So siyempre adto sa mga palibot ni mga lugar adto po nila unahon ang ilang mga tabang. But anyway mga kaeksyonan, og mabahin lang unta ang ato bang katigayunan, og ato tan-aon mang God ang 10% sa mga kwa na to, ang 10% sa ato nga kanabang nga og maghisgo ta og kinatibuk-an nga kwarta, ang 10% sa ato nga mga tag-iyahan og puhunan moy tag-iya sa halos 90% pod sa ato nga wealth. Nga na kadato kayo ang mga tao. So karintang dias ubos tagbahin-bahin dire sa ginagmay na lang kwarta niya. Moligi na isig pugong sa ato nga mga kenene ang ato mga properties, ato nga mga assets aron nga naapay mao man mo protect man jud ta sa atong turf, mo protect man jud ta sa atong kaugmaon kunuhay kay makapundo ta. But ang prinsipyo sa kanabang pagbahin-bahin sa ato nga katigayunan naa diha sa paggamit pod sa mga katigayunan sa ato mga kaigsoonan nga naay dagko og puhunan. Kay og ang ilang mga puhunan ato nila invest dito sa laing lugar, sa laing nasod, dili makapahimos dinhi ang ato mga kaigsoonan. Og ang ilang puhunan ilang ibutang din sa Pilipinas, at least na ay access ang atong mga kaigsoonan sa trabaho tingali nga will be created out of this money or investment o mga opportunities kani sa mga negosyante, then we are spreading the likelihood of kanang makahikap diini ang ubang mga tao. This is about the economic effect of an investment. Nga na ikahigayunan ang mga tao nga makahikap niini, makabahin niini. Of course, pinaagi po sa ilang paningkamot, sa magtrabaho o bahin ana. Well, so ato ning atong tanawan ninyo diha sa inyong mga kaugalingon, magbantay ta sa atong mga maminaw ta. Ayaw mo pag kuan mo, ayaw mo pag ingon nga kani karire akong paminawon, kay mo re akong paborito, karire akong paminawon. Ang atong tanawon pagtimbang-timbang, unsa bay unod anang iyang mga gipangsulti? Unsa bay unod anang iyang gibalita na to? Kana mga istorya, unsa bay unod ana nabatay? Makasabot ba ta ana, na ba tayo makuha? Kaya ang importante na to is this is about empowerment. Can empowerment, maghisto tag empowerment sa atong kaugalingon. Kanang natay kasayuran, mauna usana sa ato nga gisabutan, sa ato nga grupo, pundok, nga maghisgo tag empowerment. We are providing our brothers and sisters with information aron makapurma sila sa ilang kaugalingong desisyon, sa ilang kaugalingong kinabuhi. Diba? Una importante kay og di matsayod ta, di ta kahibawog unsay mga prospects sa umaabot, unsay mga kanan ang duol-duol kayo nga duol-duol kayo nga mga pwede nga mahitabo sa umaabot. At least makahibaw ta kung saan pagposisyon po sa atong kaugalingon nga kita makaandam ana, makaapil mang kahaana o mga naghisgot matag development, makaapil ta. Uy, ako din congratulations. Pasalamat sa Ginoo, pasalamat sa Dios ang ato nga mga amigo nga diha sa Kapitulyo sa una, foremost at puros man ni nato mga amigo si Mayor Yul Lopez diha sa Luon, at least na left na ang ilang kuan, na naabsilto sila, makabalik na siya isip nakadaog nga mayor diha sa lungsod sa Luon. Ang akong amigo si Dudong Kasatan, engineer Kasatan, ang provincial engineer na to, at long last na nabindicated sila nga mga buutan magudin mga tawana, mga buutan ni mga tawana. Oh, niya, naapadyo'y amigo na ko kayo nga si Peter. Si Peter Ritutal. Umawag gihapon, bautan gihapon kayo. So, makita na to nga panig nila ang kamaturan nga dili sila kundi ay wa sila wa mapamatudi ang ilang sayop sa ilang gibuhat, kung dili there was no malice why kunang na ang ilang katuyuan nga manlimbong sila sa gobyerno, di ba? So, salamat kayo, salamat kayo. Si Nilo, ahat, ato ng amigo po, kauban po mi ana dito sa Ubay Stock Farm. Salamat kayo, ang atong provincial prosecutor. So, salamat kayo sa Ginoo nga nabsilto in town sila. So, welcome home, welcome back atong mga kaila, si Labina Mayor Yul Lopez, diha sa Luon, onya si Peter Ritutal, ang ato nga provincial budget officer, diha si Dudong Kasatan, ang atong provincial engineer, onya ang atong provincial prosecutor si Nilo Ahat, attorney Nilo Ahat, ug uban pa nga mga kaubanan nila. Atong mga pasalamat sa Dios nga sila nakabalik na di sa ato nga normal nga trabaho nila, kay aron nga magpadayon sila sa ilang serbisyo. So, daghan salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pakiguban ako. Salamat kayo. Ugma, balik ta. Kanta maghisguta o specific na about sa ato nga mga advokasya sa Bohol Civil Society. Mayong gabi kaninyong tanan.
0: Daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Ang inyong tingog mao ang among giya ug kalig-on sa tinguha sa boses nga ang tanan makabaton og kusog sa kagawasan nga pagtuman sa ilang kaakuhan og katungod aron magpuyo sa kinabuhing hamugaway ug may dignidad. Mag-uban kanato ang Dios.

0: DY RD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Isguda na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagka-poison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni, delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Binagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Usa manggon ni ang kaning hugaw manggon, no? Kani mga pupo nato. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ako. Another one nga pwede nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kanang mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidog amoeba. Ang amoeba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni sa pagpanagit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinaing or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam antian, gahapdos imuntian, gaasedika, nga gadayariya pagyug ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna'y D3 Bio sa mga bata, patsada ka ayong para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya ng mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamaintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamaintain sa bata para nga maproteksyon na nato ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia. Kana, most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo. Or either diarrhea, which is sadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres o naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na ni, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang atuang mga klinika products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si
0: Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga ditribayo, DTA, kung may tisay, titesting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga, biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa ditribayo, kung may tisay, kung DTA. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paglinaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
8: Yes, Lucans.
7: Gainom ka og DTX 500. Gisulayan gini mo.
8: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Mo nay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud epekto ang DTX.
2: Mabibili sa mga butika
9: ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
10: Strong sa una.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
17: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
16: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
16: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
17: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata.

0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Gainom ka o dito ang sa'yo mandin. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
11: Mabibilis sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
13: Uba!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit mag EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog mangani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O naiusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
11: Mabibilis sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
13: Tinta ka

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawhan, alas 9.20.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kumusta? Mayong gabi eh. Welcome na sa itong programa Tagbilaran by Night. Kumusta? Inout nga namos maing gahimdang sa panglawas perme mga kaigsunan. Miyerkules, pizza size sa Mayo 2020 size. Kini si Alin Doidora, mag-ubanuban tamang higala. Hantod sa alas 11 sa gabi eh. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo. Dini sa itong lalawigan sa Bohol, uban sa itong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang mga nahipos nga balita. Karong mga orasa, iha sa tambalanan sa Governor Celestino Galliaris Memorial Hospital, Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa Kalungsuran, the Barker Cell Remolador, Tagbilaran City Police Station, Robocop, Willie Maestrado, o sa tanan na itong mga suking tipiminaw sa tumukaubanan karong gabi una. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, maingon man dito sa transmitter o sa tanan na tumukaubanan. Doon na mo ay buti padangat sa itong tulumanon, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa itong Globe, Smart Landline o sa itong mga text klamo number. Kaya itong atagan o pagtagad. Karong gabi ho na mga higala din sa itong tulumanon sa TBN. O sa ato apod nga mga nagpaminaw, pinaagi sa ato ang Facebook Live, mga nagpaminaw o mga nagtanaw, nag-view sa itong Facebook Live. Karong gabi ho na mga higala, welcome. O arangkada na po ta sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Kagilaran Bayan.
1: Arita suluhan sa mga balita karong gabi huna. Gawa sa presidential preference survey sa DYRD kaniha sa inyong alagad na halos tabla si Vice President Sara Duterte og Senador Rafi Tulpo. Susana usab gini o susama usab gini resulta sa Pulse Asia nga nagtabla sa pagka presidente o presidential preference survey ang duha mga higala ang ipagawas ni kagahapong adlaw. Sa laing abahin gi-prioridad karon sa bagong direktor sa LTO 7 si Attorney Wendell Dinglasan pagsulbad sa mga backlog sa plaka sa mga sakyanan og disiplina sa kalsada sa Bohol og Sugbo. Laing abahin gipangita karon sa balaod ang bulanong RIPA scam queen na si Claudia Talatayo tungod sa kasong estafa samtang 500,000 pesos o tunga sa milyon ang reward sa makahatag og impormasyon alang usab sa pagkasikop sa akusado. Bulanon mihangyo kang Father Jingboy Sako nga nawaton ang pagkaobispo sa diocese sa Tagbilaran. Arita sa itong mga uluhan sa balita. Ikan sa Tambalanan, alerto John Gutierrez. Uwe John. Atong balikan si Alerto John Gutierrez.
2: Salin o mayong gabi, may gabi sa mga suking at tigpaminaw nga nagsunod karunay sa Tulmanon, Tagbilaran by night. Naidangat, Dres ng Galiaris Medical Center, ang upat kasakay sa duha ka mga motorsiklo. Human kini nagabinanggay diya sa lungsod sa Cortes. Ang driver sa usa ka motor niini, plus minor. Usab sa lain nga bayin, para usab giatiman sa tuwang mga doktor ang tulo kasakop sa pamilya humakin ni aksidente diha sa lungsod sa Maribok atol sa kapistahan. Mga kompleto ni Talis ato nya magbalik.
1: Daghang salamat Alerto John Gutierrez. Laing abain sa mga uluhan gikan sa kalungsuran na Barker Cell Rivalador. Wenzel.
3: Okay, daghang salamat din ato mga panibaya pangumusta, madung gabi, madung pagpaminaw. Sa itong mga binangga suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulungan ng Tagbilaran by night worldwide. Sa 63 anyos nga lalaki ay gisikop sa kapulisan sa Mabini man kinigireklamo sa kalibin sa kalambigitan sa Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daghang salamat The Barker Cell Remolador sa imong uluhan sa balita. Samtang balita usab sa kauluhan. Malacanang og DDS supporters nagpakita ay og resibo kun kinsa ang mas close ni Franco Mabanta na trending karon social media human kini masikop gikan sa allegation sa extortion ingong gitumong bato kang Martin Romualdez. Samtang sa laing bahin sa mga uluhan sa balita, gibutyag ni Senador Panpilo Pinglacson nga walay overall mastermind sa blood control anomaly. Balita usab sa gawas hantavirus outbreak sa luxury cruise ship kapin 150 na mga pasahero ang na-stranded. Maugutong mga uluhan sa mga balita karong gabi una ang kompletong detalye inyo mabati sa itong pagbalik.
4: D-Y-R-D. Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni
4: Bay. DYRD Sniper.
0: Pagilaran by night.
1: Preta may galas itong tulumanon. Nagatusong oras, doon na tayo 30 minutos sa milabay sa las 9 sa kagabion. Pag-usap at itong mga pagpanimbaya o may gabi, may pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw karong gabi una. Welcome o kumusta? Hinaut nga namos may kahimtang sa panglawas firme at itong mga nagtanaw, nagpaminaw, pinagi sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. Karong mga orasa, no, mayong gabi ninyong tanan o sa ato ang nagpaminaw sa inyong mga radio diha sa dial sa inyong mga radio sa 1161 sa online o sa tanang mga kahimanan nga madungog o mabati o makita ning atong programa karon katong mga nagkubot og cellphone nagtanaw man sa Facebook Live o naminaw man sa online streaming na to. No, mayong gabi ninyong tanan mga higala o ubanita hangtod sa alas 11 sa gabi para sa paghisgot sa mga labas nga mga balita, impormasyon o maingon man po doon na mo'y buti padangat, mga text klamo riya, mga panawagan ay padangat karon samtang sayo-sayo pa mga higala inyo ang mga panawagan, mga text klamo kaya to ningatagan o pagtagad karong gabi una mga higala, no, dinhi sa tong programa sa Tagbilaran by night mga kaigsunan. So welcome, no, sa tong mga suking tipiminaw ilabi na dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay. Mayong gabi og may pagpaminaw sa atong mga suking tipiminaw sa lain-laing mga lungsod dinhi sa lalawigan sa Bohol sa tulo ka mga distrito. No, ilabi na diya sa itong lungsod sa Cortes. Itong mga silingan diya sa New Lourdes, Cortes. Mayong gabi ininyong tanan. Itong mga silingan sa ISO. O sa tanang mga taga Cortesanon. Mayong gabi in mga silingan diya. welcome sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Doon na tayo hitagan o pagtagad. Reklamo ko nun eh. Kalabot sa kining ni ang mga props na gigamit sa ulog ang matod pa wa pa ni makuha ha dunay nagpadangat diri video pod makita ninyo sa screen nga nagkatag pa kuno ni atong subayon karong mga orasa og nahipos pa ni ha atong suwen og tawag ang barangay kapitan diha sa poblasyon 3 no at bangko no na sa basketball court sa barangay poblasyon 3 mga higala. So atong subayon eh karong tataw kontak nato si Kapitan Bert Remolador. Okay, so atong giparing ang cellphone ni Kapitan Bert.
6: Hello,
1: Kapitan, maayong gabi eh.
6: Mayang gabi eh. Oh.
1: Si Allen ni Cap sa Tagbilaran by night.
6: Allen, oy, mayang gabi dai.
1: Oh, pasensya kaayo sa disturbo ning kagabihon. Okay ra ba ka mahinabi gamay?
6: Oh, gamay. Oh, kalalan. Oh.
1: Kay di may concern Cap regarding aning kuan ko no mga props bang gigamit sa ulog. Nangutanan ni nahipos sa bakuno ni sa pagkakaroon.
6: Sa pagkakaroon, Len, diyan na may tanong na, Len, akong mando atong anong Lunes kay mo lagi to nga pagikan sa saulog. Murag yun o kapo dito. Kunya, sa pagkapista po, duwari, atong pang Lunes, atong niya siya, ipasod, naguban na nga po lang, pero, umanya mo ibalay nila nga, murag, apektado kay naarabo gina sa amuang, sa bed court, pero wapag yun na mo masuntanan kay, gumikal niya po kay, gagong concern nga, ipos basura, kay liwas pista, niya, atong pang Lunes, nagisugdan po sa mga staff na to, sa itong mga laki nga, pag-hipos, pero wapan na kumasipat din to na human na mag-ipistanan o panalitan o nga tayo nitawag niya nga wapa kuma ito nang ipatiwas kay
1: ipatiwas kuma
6: o kay karang ipailuna na muna sa bagkot niya at nang arat ko ka bagkot ba kay nang gadiwa diya po ba murang giduaan di ka magyapong gayon pag pagkuhan nga murang mga tao nga murang nahuno ang agduwa kay gumikan kay dekan pactes kada gabi kuy mga duwa ta promo ya karon mo na baguhan kay kaguntog duwa mo na nga wa dayon makapasod na to pero ugma ako mas kapun din to len ug napaywa mas pamasod pa galen ako pila ta di na nga mapaylo na siya bisag dili masod pero isang dig na
1: ah so salamat kay ni ana kay matipas sa gapadaog kuan na re mensahe as of 6 p.m. Doon na pa kunoy kuan nito mga nagkalat nga mga gamit sa ulog kapitan.
6: Kana kay kuan gunalen karang kuan sakba na ba niya murag gusto bitong ay kuan kanang styrofoam na moy
1: oh,
6: nimo.
1: Oh.
6: Apantangon una ng styrofoam sa ipahilo na to.
1: Ah.
6: Nga feeling ko nga moy nimo nga platform ba sa yung prop so kailangan yung po salamat kayo kapag pagtawag po
1: para
6: salamat po sa nag
1: para
6: ako medicines po maksin na to
1: ato ko kang gitawagan ka para ma-aware po ka kay basi no tungod sa imong kabise
6: busy gini ko pero
1: mawalagi so anyway kini matagan manig Danili ang action po ni mo dayon uli, ug mga adlaw ni imong ipatiwas og kuan ni kapitan.
6: Okay. Daghan ba ko kayo og concern sa mga tawo nya dili kay tubagan sa mga lati ba mo nga siguro na kuwat o mga pambasura galing wa pa gyud tanan makuha kay na dikdaon pud ang atong agdam truck lagi. Nga mo na nga hinayang ato gastos sa musika pero sige lang kay kanang mga props niya ipatiwas na kuno mga problem. Although wa man pa balay ana ng murag ikaw na pitan sa murag kanang din sa kamba court yo na na gusto ko kay na ipo sa maguban po
1: okay so salamat kay ni anak kap nga action ni mo niya diha mo po ko nakita sa imong Facebook post ato na lang po ning isgutan para sa mga taga Poblacion 3 unsa man ning gi-install sa Buholait
6: oh kanang dahil no, ang sumpay po akong ipaybalo nga ang atong gulay itagaan din sa umasyenir nila nga ang kasayong sa mga tao sa Poblacion 3 dili lang taga Poblacion 3 so dili opini kung kasi gusto nga mubayad ako ganina ako example ganina dali na doon kayo ang pagbayad pagkumana na og ting bayad bulusot ang isibo pana din ka mo sa ato sa Bulait ug Lipi pa niya Bacanport niya init pa yun malangan pa ka
1: correct
6: mo na nga kita mo una nila nagi what install na ang maong gitawag og kanang ating machine sa maong ang kasayon na, sa pagbayad kay aron pud nga mga katawhan pud masayon na po, igro mo na sa kayo. Mudanglo sila na, mana, kabayan na kagabi pa ka magapila-pila.
1: Correct. So, sa pangan nga kuan, isipay, so sayon ra kayo ang pagbayad sa
6: isipay.
1: Buhulan.
6: Extend dahil, you know, nakasalamat yung po. And ito ni ini, sa nabulat ganina sila si kanang mambet kanina na nga nao itong mga engineer yun o itong mga technician basta ang maintenance kaya mga maintenance na kadadlaw nila na Atika Punpod, kadadlaw nila kadabuntan.
1: Ah, okay.
6: Yun ang first time minister sa Gilara niya ang Bulait, ang Poblasyon 3 sa barangay mo. Bitagan ang una, tingali mo falupod ang different barangay.
1: Okay. Na,
6: mao na nga, malipay ta, ikalipay ko na po.
1: Anong ang imo mang barangay tungod ba kay nahi mong champion sa Saulog mong kamay?
6: Dili dili na kanang atura ni ko online atura ni murag last year October ba to nga gipan na din ko sa Saulog kusina. Although ang Bulait gyud noon niya na nabilong sa atong barangay sa Poblasyon 3 pod.
1: Ah, oo, correct.
6: So, wala po lipod na. Pero, kita mo po yung una nila, nga gipan invite, pagkanto dito, gantog in fact yun, mo ilang gingon, nga kita yung unahon. May tabog, yung ganina, nga gideliver ang machine.
1: Okay. So, tugod ni Ana, mapasayon ang pagbayad sa atong mga konsumidor diya sa Poblasyon 3.
6: Makonsituin. Pero, kinilin, open sa tanan niya, sa same one half.
1: Ah, okay. So, dili lang exclusive ni sa Poblasyon 3?
6: No, dili. Open din niya. Karoon po niya, huwag na yung mulabay kong tariya. Nga po, kumabayad na po. Dala yung one to. Hindi na, ubaglak ka. Ano, dalang po. Yung nana ba?
1: So, nindot niyong maong, kuha na, kining ni ang programa sa Bulait nga inyuhagong ang Poblasyon 3 gyud ang unang nagkakuha na ni. Nagka-avail.
6: Maon. Ipadulaan yun ang mga tao na ba? Labi na po doon sa kampon crisis po. Isto na tayo. Pamasahe pa, morto, bakan po. Init pa. Hindi naman ang mga senior. No? So, sana na lang. Itong imitaron ng mga katawan. Labi na sa mga katawan sa Poblasyon 3. Na ano na lang ito mo bayad? Pero ang kasayo na agad niya.
1: Okay. Kapitan, salamat kaayo sa oras ng imong gihatag o pagtubag no sa tong tawag karong gabi una, Kap Bert Trimulador.
6: Okay, Len, salamat kaayo Len sa mga kagayunan. Niya mayong gabi sa tanan. God bless.
1: Thank you. God bless.
0: Pagilaran by
1: now. Okay, so gipasalig ni Kap Bert ang ugma ni Wasonto. Ang paghipos sa mga naggalat nga basura gigamit sa kining niang wan mga props to sa ulog tagbilaran. Congratulations sa pag-usab no. Napas cloud 9 dro ng Tagbilaran City Poblasyon 3 mga higala sa ulog street dancing and ritual showdown. Okay, so matoy itong unang teksklamo na rin kipadangat nga itong punatagan o pagtagan. May tubag po tayo, no? Ang concern nga barangay nga si ang mismong barangay kapitan, si barangay kapitan Bert Trimulador, mga higala. Doon ako mo yung mga ipadangat diha, nga mga reklamo, mga teksklamo. Ipadangat lang din sa itong teksklamo number nga lubat. Ha? Lubat din alog charge ni kay may niso. Alas 9:44 mga higala ato pong tawgan rong taod-taod sa na may nahitabo tong gidunggab kunos diskuhan diha sa lungsod sa Maribohog gaganihang sayos sa kadlawon na maayo pa man hinoong pagsayo-sayaw ato hilabang dunggab maninoon mga higala paste lang. Ha? Ayaw nang mupanis ko kay nay manunggab ana. Ha? Delikado na. Ha? Toa sa kwa no? Toa sa atong screen makita ninyo dito nga ang basketball court doon na nakita nga mga lama sa kwa nito, lama sa dugo. tanawa ang kuan kining ni ang basketball court nagadugo mga higala kay pila na duha ko no ang samdan aning maong pagpanunggab niya atong i-update ni karon og Maribohok og nadakpa na ba ning suspect ani o niya kumusta putong biktima na kumustang biktima sa pagpanunggab so ngano mang magdinunggabay man og kining ni ang disco basta lagi makainom. Mao na unya suya pod usahay kasagaran kasuyaan ani tungod ras baji ha daghan man tagbadji ang anong mag inilugay man James ha katawa tawa mo ka James ha wow bitaw na no kasagarang hinungdan ha mag inilugay badji bisag perting daghan ng badji atong gikontak ang Maribuhok police station.
7: Maribuhok Police Station. Good evening, sir.
1: Sir, maayong gabi ninyo diha. Og nimo, sir. Si Alin Doidoran sa DYRD. Tagbilaran by night.
7: Yes, sir. May gabi, sir.
1: Oo. Kining, muhi mo lang ta og follow-up interview, sir, regarding atong dihay dinunggabay sa sulod sa diskuhan diha sa Maribuhok. Gaganihan ka adlawon, sir?
7: Yes, sir.
1: Oo. Sige, sir. Palihog ko na.
7: Ang ihatag sa... Among responder sir ha, ito sir.
1: Sige sir, palihog. Oo. Okay, sa tong di.
7: Sabi. Hello, good evening.
1: Mayong gabi sir. Si Alin Doidoran ni sir sa DYRD, Tagbilaran by Night program, sir.
7: Yes sir, good evening.
1: Kisa ni palihog sir?
7: Ang naka-live, naka-online man, naka-uan mo, sir?
1: Oh, pwede ra, live, gamay?
7: Pwede lang, di na ito ikuan, sir. Kay, ano nga, di ikuan sa mga tagtungod, tong ilang mga...
1: Kuan lang, dili lang na ito, hingan lang itong mga kuan, mga biktima. Mukuha lang tag gamayng update o kumusta na itong duha ka mga, duha man kuno ni ka mga biktima, di ba? Unsa na may,
7: yes, sir, yes, sir.
1: Unsa na may sitwasyon nila karon? Ay lang, hingan li.
7: Ang kuan, sir, sa pagkakaroon, tuha sila admitted sa... is hospital.
1: Okay. Unya unsa may kahimtang nila ron, stable na ba?
7: According sa ilang tagtungod sir nga hinabi na mo ganya ko kuyog sa among investigador. Medyo stable na tong usa niya katong usa pod na paimiro kun ang may kay na ako noy. Sa sulod sa yang kan bitaw na pay murubunog sa sulod sa yang tapit sa yang tiyan.
1: So sa tiyan na igo ning usa.
7: Dili to sa kanang stabbing na po sa murag kumok rin na kaigo to.
1: Kumok. Okay.
7: Pero ang, okay, medyo okay na ko no?
1: Medyo okay na. Pero asa may mga sama di aning mga biktima, sir?
7: Katungo sa sir, daghan to siya kasama, nasa liog, nasa
1: Uy.
7: Dunga, na po sa tiil.
1: Mm-hmm. Mauni ang kuan, mauni ang main victim?
7: Muna ang main victim, sir.
1: Pwede ra na itong mahibaw og pila edad ani? Minor ba ni og legal age?
7: Legal age na sir, legal age na.
1: Okay, sige. Tagadiha ra po ni sa Maribuhok, no?
7: Tagadiri ra sa Maribuhok, sir.
1: Katong usa, legal age po?
7: Katong usa, sir, legal age po. Yeah, taga Luon to siya, sir.
1: Luon. So, mo ito'y naigog kinumo?
7: Dili po na naigog, na appeal po siya sa one, sir. Kaya murang ni-appeal to siya, na-appeal siya sa komosyon. Yan, kasi kabantay nga nasamad na po diyang kamot eh. Naigo sa gigamit nga kuan.
1: So unsa man ang hitabuan nagka-trouble, sir?
7: Initially, sir, nga mong investigador ko yung nagkuhan yung dani sa ganiha. Nikalita ko no itong kagubot yung suod sa diskuhan niya. Pagkabantay nila, nana nagkadugo na.
1: Oo. Okay. Nailhan ba ang mga suspect, sir? Or suspect, pila kabuok?
7: Yes, sir. Actually, na-identify na ang suspect, sir. Prepare na kamong, nag-prepare na o kanang case ang kamong investigator ron para file na sa korte.
1: Pero, kuan pa ni, kining, wa pa ni na dakop?
7: Wala, sir. Wala, sir. Kaya actually, na nisibat ang, kasibat ang suspect niya. Pa regular filing na lang.
1: So, kining ni ang taga diha ra ning suspect o dayo pod?
7: Taga Luon sir, taga Luon.
1: Luon pod. Pila ka buok usara?
7: Isara.
1: Mm-hmm. So, pero under monitoring ni ninyo sa pagkakaron?
7: Yes sir, under monitoring sir. Malukit na mo kasi yan kon.
1: Oo.
7: Okay, sa pagkakaron na atuloy amo ning subay gyud gyud na nato na mo yang balay dito sa kan mga gloon, wala yun siya, muli dito, ay tawang ilang balay.
1: Okay. So, ang i-file aning kaso o mga adlawa, posible, or na-file na?
7: Wala pa po, sir. Nakahanda pa may kay, actually, wala pa na muna kuan yun ang main, sus, main victim kay operahan pa ito ganiha niya, dili pa pwede ma-interview. Ang tagtungod lang among nakuhaan o interview.
1: Okay. Uh-huh.
7: Yeah, amo pa itong balikonon sa among investigador o pwede na ba ito siya ma-interview.
1: Okay. So, posible na kainom ng suspect ka ha, sir? Nga, or sa ba?
7: Posible siguro, sir. Kay kuhaan man, disco niya. Namay, inom pista po. So, kainom niya. Tiwas pag inom ito sa Lord. Kaya namay mga tinda nga beer ito sa Lord table.
1: Pero dihay mga kuhaan, sir. Mga trupa na ito dihay sa kapulisan sa Sud. Nakaresponder po dayon.
7: Oh, diha ra sir. Nakaresponder na dayon niya. Diha mo po na itong mga abting ng pantaybayan niya. Ang problema ito, ngit-ngit sa Sud. Dili ba dili pa yung kinsa yun ang kanang wala madidipay dayon o kinsa ang naghimo kay lights sa bayan niya ngit-ngit ba
1: lagi oh.
7: Pagkagubot na diyan ay nagpanagan
1: So diha man poy kuan nga nagpatay-patay kuno kurinti po diha
7: atong una sir bag sayo pa ni so natatog undang kay na baong niya naka sigar pug balik so napadayon sila
1: Okay. Ah, sige, hinaot nga madakpan po ning maong suspect no para intawon po dugon sa iyang kining ni ang rason nganong nanunggab man.
7: Mao na sir amo na paningamutan sir niya. Ano po mi sir kanang maningkamot mi nga mahatagan po og kanang nosisya tong mga victim.
1: Okay. So what nay mga disco don diha sir na humana?
7: Wala na sir niya. Wala ron mingaw na niya.
1: Mingaw na.
7: Oh, wala na rin mga activity dito. Dahil ko lang, reunion na lang ni sa kawan, iskwilan.
1: Ah, okay. Sige, sir. Salamat kaayo sa impormasyon, sir. Sa
7: yes,
1: bang balita, diya.
7: Huwag may yes, gabi. Welcome, thank you. Sir, welcome.
1: Thank you. Welcome, sir. Laran by night. Okay, so matumahigala ang pinakauhing update na ilhan ako no ang suspect no sa pagpanunggab sa duha ka mga lalaki no diha sa lungsod sa Maribohok, pista, happy belated, happy pista. Naka, what, takanto, matay pamistahan sa Maribohok. Ikaw, James, naka'y pamistahan ito. Wapay ko, ano? Delikado po ato kayo ito, kaya basi kasuyaan ka. Basta mga guwapong tao, kasuyaan raban. Ha? Si Maiko ray, kuhan dito, nanis ko. Ha? Nakunsa mo ito, Maiko rito, kuhan, ga-mix. Si Maiko iya atong video ang atong nakita si Maiko Taray ang atong kuandere freelancer nga technician ito'y naka exclusive sa video nga atong napasalida dere mga higala so nga naman yun nga mag suya-suya man pero ang malagi maraong daara mo na sa una kasuway mabutag nga na panahon pa sa atong pagkaulitaw ha? So why bitaw ko ana so na pero ako nang kuan kanang wa ko nanisko igor ako ko gahato jong uyab dito diskuhan niya pag uli galit na magigukod ko chilyo dagan lang buta kay lisod ko gayo ma kining ni ang dunggaba kasuway tag mga ingon ana ang parigla no panahon ingon ana na basta mga batanon parigla gani mga daggo kana na bang mga batanon no basta masudlan lagi bakokang nang oo basta makainom na mo na diha magsugod ang init mga higala no ilabi nag na ingon ana okasyon pista nya na disco di gyud malikaya ng gubot mga kaisunan pero good news dong kuana kanang state party kay why gubot no away gubot no last year dihay mga batan-on nga nagsinamok nagbinun-anig botilya daghan pay pulis no daghay salamat po ta sa Tagbilaran City Police Station gipanguluhan sa ilahang hipi nga si Lieutenant Colonel Bicoy nga paspas pod kayo may pagkatab siyang tropa dito para mahimong peaceful ang street party sa Kiss FM na perting bitin lang kay dali ramahuman no alas 2 sa una tag alas 4 alas 5 oh so kadto tungod man lagi kay dunay kuan Scorpio no pero lapas ug to Scorpio Pero basan sa kuan sa next year na pod, no? Pero og budugay pa to, daghay mga hubog ato siguro. No, unya magkagubot na pod, no, di maayo. Mayra po tong taman ras alas 2, bahalag bitin basta way nahitabo nga gubot, no, kay daghay maangin na pod. Nagatusong oras maigala, doon natay 55 minutos na milabay sa alas 9 sa kagabihon. Mga tao ron, kita, nagpaabuta o kuan, unsay mamahimong desisyon sa atong mga kongresista, atong mga representante dinhi sa lalawigan sa Bohol, kung mapirma ba ni sila, no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte o dili. Kay doon na naman ang gawa sa social media, no, nga ang tulo ko, no, ka mga district representative, sila si Congressman Baba, Congresswoman Vanessa Omintado, Congresswoman Alexi Tutor, ingon ko, no, di mamirma, no, sa impeachment. Doon na po ingon ko, mamirma sila. Doon naman gani nag kining ni ang gapo sa Facebook nga usa ka iladong kining ni ang social media personality nga matod pa gipatawag kuno sila ni Deputy House Speaker sa Kongreso aron nga istoryahon og unsay desisyon, no, kay kung di mada doon ako noy unsa ni doon ako noy mura og unsa ta gigamit niyang term, basta na ko noy ihatag gikan sa palasyo pastilan. So mana ron mga kaigsunan, di pata makatagna sa ilhang mga desisyon og mopirma ba gyud sila og dili, no, sa impeachment ni VP Sara Duterte. Lain-lain pod ang reaksyon og komento sa mga taga Bohol. Dunay mo ingon og kinahang lang mo pirma para mo saka nga to sa impeachment court ang kaso nga impeachment ni VP Sara Duterte. Musaka dito sa Senado para mo atubang gid siya unya iyang tubagon ang mga aligasyon bato kaniya. Kaysa House of Representatives, mga higala, pila na ka kining ni ang pila na ka hearing na humana lang, wa gyud mo tunga, wa gyud mo atubang si Vice President Sara Duterte, mga kaigsunan. Nagpadalang siya og mga representative, iyang mga abogado, mao rin ni atubang. Pero sa kinitibuk ang hearing sa impeachment complaint, mga kaigsunan, diha sa Kongreso, sa House of Representatives, particular sa Committee on Justice, wagid sa nagpakita. So ang uban may ingon o kinahanglan na magpakita para magkadungog po sila sa pamahayag side sa Vice Presidente, kung ugaling siya man ang inosente man siya sa maong kaso nga ilabi na sa gialigar nga pag kaukaw, no, sa confidential funds, no, pag dili saktong paggamit sa confidential funds, mga higala nga gihurot ra kunog pila ka adlaw ang pila ka milyon ka pesos nga confidential funds, mga higala. Unya ikaduha ni murag upat man ni ka articles of impeachment, mga kaigsunan, ang gi aprubahan sa House Justice Committee. Usa ni anak atong iyahang pagbahad, no, sa ginabuhi sa presidente. So wala makuan, walay tingog ang Vice President atol sa maong impeachment hearing sa House of Representatives, mga higala. So karong Lunes pohon mao na ang schedule sa butuhan sa mga membro sa House of Representatives kung kinsa ang oyon o dili nga musaka ang impeachment case ngadto sa Senado, mga higala. Ha? Patyon ba? Pinaagi sa boto ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? Or buhion hangtod ngadto sa Senado mga kaigsunan, which is dito po crucial kay numbers game po dito, no? Og dunay dungog-dungog ron nga basin kuno og dunay kudita, no, sa liderato sa Senado mga kaigsunan, kay mura og diha nay mga nanggawas nga mga istorya nga ang pipila ka mga miyembro sa majority mga kaigsunan nitapo sa grupo sa mga minority o sa niadto mga higala si Senador Camille Villar, no, nga nakit-an ko no sa nasigpatan ko no sa tigom sa mga minority member sa Senado mga higala. So crucial pod inig-abot dito kung kinsa gyud ang Kang Duterte o kinsa ang dili mga higala, no. So pero before mo abot sa Senado, ang thrilling ang nagdaas bula mga kaigsunan ang House of Representatives. Dunay mga istorya ilabi na sa mga congressman dito sa Mindanao mga higala nga mawalagi. Mura og ipang hostage sila dito, no? Kay ang kundi sila mamirma, kundi sila mubutar pabor sa desisyon nga ma-impeach si Sara diha sa House of Representatives, na miligro kuno ang ilang mga proyekto og pondo para sa ilang mga proyekto. Apila ni ana mga kaigsunan ang pondo para sa itabang, no, sa mga ilang mga konstituwente kanang mga yung hinabang medical kanang maip, ha? Kay dako man pud na og pundo nga makuha ang usa ka district representatives mga higala, no, kanang maip, no, kabantay mo ron nga kinsa tong nakatry, kinsa tong nakasuway og kining ni ang sud og hospital nya mangayog tabang, moingon mo adto mong congressman kay ito ay maip dito karon og walay karon og walay pundo ang congressman mga higala sa maip, unsay matabang sa konstituwente. Bot pa sa bot, luoy. Luoy ang mga tao, ani mga kaigsunan, kay hostage style maning pamaagi ron sa administrasyon, mga igalag. Di ka mo pirma, wa, gyud kay makuhang pundo. So, manay balita sa mga district representatives dito sa Mindanao, o maingon man deris, Visayas, mga igala, apil ka ni sa Luzon. Dunay caller, may gabi eh.
8: Hello, may gabi eh.
1: May gabi eh, kagawad.
8: Yes, Alain, may gabi eh nimo.
1: Hmm.
8: Bahin aning issue bahin ito aning kalihukan karon sa lower house bahin sa impeachment complaint, no, against the vice president. Ora og nagtuotaan dako man og tsansa nga mupasar sa impeachment dito sa lower house kintani kay daghan pa man ang kininiang mga tao kinta sa mga kongresista ba pabor sa administrasyon. Pero di po ta kasiguro og asa gyud ang ilang pagbati kay ila pong gilantaw kining umabot nga pinili ay karong 2028.
1: Correct.
8: O bonda ilang gilantaw. Pero og talaon po dito ang administrasyon maningkamot ni og paagi nga aron ang mga kongresista nga mubutar adto gyud nila.
1: Mao lagi, so mani, usa sa ilang pamaagi kining pag-hostage budget.
8: Okay, o panalitan og ila man ang ipatawag yon, no? Ay ipatawag man ni ang mga kongresista before maghimo karong para magkaroon ti aling pizza unsi sa karong Lunes.
1: Gasige na gani ko nog suri-suroy ang kuan.
8: Tawas pa ipatawag yon na sila kay ang ilang budget sayo na kag atagon 26 taron 27 28.
1: Napay duha ka tuig.
8: Napay duha ka tuig kapin.
1: Ah.
8: Unsa may ikapakita nila og project ngadto sa ilang distrito og kuha sila di tagaan.
1: Zero wa gyud.
8: O di mapugos gyud sila ka kinini ang mubutar gyud yali sila para sa ma-impeach ang atong vice presidente. Kay sa akon tan-aw len dako pagtuo ma-impeach ni siya pero dili ma-convicted.
1: Mhm.
8: Okay, galing impeachment, naa man ni sa lawyer house. Mm. O di man din nagpasabot nga, may impeach ka sa lawyer house.
1: Oh,
8: niya,
1: correct.
8: Sad-ada ka. Kaya ang mo-trial, ana, kalamang ang mga huwis, ana, o mga oskado, ang mga senador man. Kaya ato na mag-ikwinta daan ang mga senador kamura o di man makaabot o 16 kabuok. Mm. Ay, daghan senador, pero daghan man ako gikwinta ang pabor sa mga Duterte, mga siyam man akabok. Walong ato sa siyam.
1: Uh-huh.
8: O niya, panalitan ka ron o 16 may gikinalan. So, di kaabot sa, di makonvicted ang atong vice presidente. Wagoy ang kahadlukan po ng ato mga ang ato kintang mga kongresista. Pero mao lagi ang problema o panalitan karon o mahibawaan magwala og kinsay namutar nga against the impeachment kita o pabor sa impeachment.
1: Okay, paggawas man ang listahan gyud.
8: Okay, buro man tiyali o ipaagi na nila o mura o kanang mura i-admant tiyali na di man na yung secret maluti di babusi man na. Di ba? Pareto pa ito sa Justice Committee. Muhans up sila. Kinsa may gusto. Doon ay probable cause. O, hands up. So, tanan membro. Hands up, 55.
1: Di, pasultihon yun na sa kuan. Ha? Pasultihon yun na sa...
8: Pasultihon man. Kung sa imong opinion, kung sa dissenting opinion ni mo.
1: Mag-roll call man na sila.
8: May pareha sa old agot.
1: Congressman. Congressman Pabe. Lakaw ka dito sa...
8: Okay, against ko. Ano man, gumikan kay wa ko makakita o doon ay probable cause. Na ay probable cause, pero sa akong kabahin, murag wak dyan mo. Pero mo lagi na, mahibawaan ka ba?
1: Mahibawaan yun, kay live man na sa kuan. Live mo sa TV, sa House of Representatives po.
8: Kanagod unta, o panalitan pa po doging ambot lang ako, takay mo po ang atong vice presidente, mga tubang maghihapon ano niya ang mga senador.
1: Ah, mga tubang na dito siguro.
8: Ha?
1: Mga tubang na na. Listen po kayo.
8: Wapa takay mo, kay katungod naman na sa vice presidente, mutambong mas ang dili ba? Yeah, pero, ang hiyara mga abogado.
1: Pero sa akong na-feel, kay murag di siya komportable dari sa kongreso. No? Kay gumikan kay halos tanang membro sa House Justice Committee, why kuan? Why kalyado niya?
8: Murag, why pabor niya?
1: Why pabor niya? Tanan mga Tagalog.
8: Diha man unta to, diha man si an, diha man si kanang Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro.
1: Ah, opod. Pero
8: diha man to, pero di lang siya baka ugpo ba? Diha si, pagadi kesa patong uban adto.
1: Si
8: madalang gyud sa bulog ba sa daghan bod.
1: Correct.
8: Di ba? Di ha man to yung mga against kita, pero pagbutas yun na nga, adunay, primero, sufficient in form. Adunay, sufficient in the substance. Adayon, sufficient in grounds. Adayon, katapusan probable cause. So, natanan man. Wala man dyan mo yung object. Manang, kinini, kalang ang atong mga kongresista, ining buwan na karong pizza unsi matiyali ang butong pizza unsi
1: Lunes unsi
8: ha?
1: Lunes unsi
8: maulagi maano na tumahibaw na kay na namay gihipno naman giduso naman eh andam naman ang articles of impeachment kinta
1: pero sa imong tanaw sa maning tulo ka mga congressman na to mo butar ni pabor sa impeachment.
8: Dili ko ka hukuman na kay ila ba ng katungod.
1: Di ba? Kaya itong imong giingon.
8: Ako, subak ko nang mahukom ko in behalf kita sa ila.
1: Pero kata imong giingon ka nga mapugos, gumikan sa budget.
8: Posible, dakog posibilidad nga mapugos kita sila kay duha pa mong katuig o tunga.
1: Lagi.
8: Na mulingkod sila, once mo sila yung project.
1: Why project? Mahimo.
8: Kung nga magina nila ang project, dahil ila maningkamot ang administrasyon karon. Na ilang gawngan hiktan gyud ang mga kongresista. O na og kinini ang mga kongresista dahil mao bang pod nga na may probable cause kompleto man so unsa man nganong dili man ta o na mawa ang atong dili sila problema gumikan kay di man gyud sila mao imo convict sa o mo convict o mo kining acquit sa atong presidente ang mga sinadorman. Dili gud sila angay mabalaka.
1: Oh god, pero sa pagkangan nga nibutar ka pabor sa impeachment, mao ni ang thinking magud sa tao ba, no?
8: Oh.
1: Pero og ato pong timbang-timbangon og musugot pa pong mga tao nga di sila mamirma unya why pundong makuha og maospital, wa nay kapangayuan og hinabang. Maip.
8: Naagyapon. Lagoy pagayuan og tabang. Hinon.
1: Pero limited. Kay, limited ra kayo.
8: Kay ang tabang karon na magyapon na lang.
1: Naalagi, pero... Naalagi, pero...
8: Lahi sa angin nga. Naapoy tabang ayaw dagikan sa kongresista.
1: Oh, lahi to kay na may maka sapal-sapal magyugdako tong gikan sa pundo sa Maip, gikan sa buhatan sa kongresista.
8: Oh, pero sa ako alagilin, dakog chance god katong iingon kita sa mga ubang mga kongresista, dakog chance nga ma-impeach ang atong vice presidente. Kay pila ra koy 106 ang 106 kinta ang gikinanglan.
1: Unya na dugangan pa man kuno.
8: Mao lagi mulapas pa lagi kuno na mga 200 plus.
1: Mm.
8: Pero doon po naingon nga gibakwi na nila ang ilang pagbutar kita atong sa Justice Committee. Pero gihimakak man po na. Wabay kabaturan. Pero dili ang mabalaka ng atong mga kongresista. Kay dili man sila may mahukob ang naa. Dili sila yung makonvict, dili sila yung makwit ang Senado.
1: Pero ang ilang kabalakan ang kuan ang ilang kabalakan is kato mga supporter sa Duterte basin og sila poy ang abot sa eleksyon pohon. Ha?
8: Mao lagi. Ay noon ato na pabuton pod kay mangunta na kag unsa ka ni mga kongresista nato sa bol. So dili ko kag sulti bahin ana nila kay ila man ang katungod. Ato na mahibaw ana to kay iniga botasyon nila sa plenary. Live mo na. Ya, mayon kita ga okay, congressman na Duidura. Masamay mo. Kadihan na dayon. Sige
1: pero, len. Pero og preogatong ibutang

0: So
1: kay batol pa nila og panalitan og mubutar sila mo again sila sa impeachment, mahadlok sila og mo dumtan kuno sila sa kining vice presidente. Kay ni ka presidente na niya mola na nga gukod-gukod man kay kanila yung mga Marcos po, gukod-gukod man po sa mga Duterte. So ang mga Duterte magukod na po na o kinsa pwede nila.
0: Correct.
1: Okay, daghang salamat, Len.
0: Salamat, Gawad. May gabi. May
1: gabi ninyong tanan.
0: Okay. So, muna, mahigala, no? Ang sitwasyon sa pagkakaroon, mura og kung kuan pa, ang PICASTIL sa mga congressman karon, ilabin na sa katong dili gyud ingon og kaalyado sa administrasyon, ha? Nga dunay ang ilang kasing-kasing naasa pagsuporta ni Duterte, ang ilang PICASTIL naas impierno, ha? Ang usa naas langit. Ha? manimbang-nimbang ron, no? Karong mga panahon, ha? Moroy igtimbang-timbang sa itong mga kongresista kay happy tara ba, Lunes tara ba. No, niya mga tao ani magtimaan gyud og kinsa tong nibutar pabor sa impeachment ni VP Sara. No, pero at least nahibaw po ang atong mga kaigsoonan, ilabi na tong dili pod kaayo mabaw og panghuna-huna na mga kaigsoonan nga puwera na lang sa katong mga die-hard good nga mga Duterte nga bisan pag unsang rason basta mubutar pabor sa impeachment, magdumot gyud tog maayo, no? Pero katong kining ni ang unsa ni katong atong mga kaigsoonan nga maayo pod manimbang, no, unya wa magtan-aw og politika, makasabot pod siguro kon ugaling atong ibutang, ha, nga mo pabor ang atong tulo ka mga kongresista, ato lang ibuta, dili ni kuan, ato lang ibutang. For example, kung mubutar sila pabor sa impeachment ni VP Sara, at least ang uba nakasabot nga malagi gamay kay napugos ra og butar. Anyway, dili magini makonbikto inig butar pabor sa impeachment diha sa Kongreso kay isa ka pa man dito sa kining ni ang impeachment court which is ang Senado nga maoy mo decide ani, at least safe ang ilahang mga budget para sa proyekto programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito unya dunay ma kuan dunay ma dangpan ang mga katawhan nga nang mga nanginhanglan og kining ni ang tabang kay labi na ni gyud ning hospital bill mga higala, no, nga usas mga kining ni ang source ani mga kaigsoonan gikan gyud sa buhatan sa mga district representatives mga higala, no, so mo nay dakong source nga makuha sa to mga nanginhanglan nga mo dung og mga tambalanan mga kaigsoonan, no, kanang maip, no, nga naa gyud na sa pangayoon sa buhatan sa kongresista kay wa man tumatuman gud nga ingog dili na ipaagig mga politiko kining tabang para sa mga nanginhanglan, di man na mahimo, no, kay kining sistema sa Pilipinas mga higala, ha, gamiton gyud ni mga politiko para dugang pagpahumot, no, sa ilahang posisyon mga kaigsoonan, no, so muna, ha, sa pagkakaron muda ugay man si Vice President Sara Duterte, no, kung way lain dunay sa survey siguro matod pa sa Pulse Asia survey nga nagtay sila ni Senador Rapi Torlpo, no. Pero wa pa ta mahibaw kay usa pud na ang kuan man ni scientific man ning kuan survey mga higala ug unsay mugawas nga resulta maumanggay mugawas sa final pod, no? Pero layo-layo pa man do na pa may duha ka tuig mga kaigsoonan nga paaboton before ang 2028 election, so diha na magkaalaman sa pagkakaron ang sure nga mulansar pagka presidente mao si Vice

0: Party ka nunay.
1: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Dawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib. Strong sa una,
5: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, hatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak. Pinagi sa makabuhay, nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ako, Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila og mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, ka hoy og potaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
0: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol, adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo nga dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas na ini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fastcraft nga dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fastcraft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.

0: Parenta may gala sa itong tulumano. Nagatusong oras. Doon na tayo 47 minutos milabay sa alas 10 kagabi on. Itong mga pag panimbaya sa itong mga nagpaminaw karon na mga pa-shoutout to sab. Gika ni Sir Carlos Palak Galuno. ISO MG Watch Repair Center Galeria Luisa. We repair all kinds of watch, specialized Rado Diastar. Okay, salamat kayo Sir Carlos Palak Galuno diha sa ISO mayong pagpaminaw og mayong gabi e. O niya dugang pang mga pa-shoutout dere sa atong mga nag-view sa atong Facebook Live. Okay, ubay-ubay ni. Arita sa itong mga text pod. Doon na po yung mga text dere. Aha. Good evening sir, kanang disco. Sir, na ay demonyo, ana. naghitak naman yung Shabu aring barangay Ubuhan. Labi na aning Dapits Barangay Hall. Mao ba? O adin, nanakop diha. Ha? Your Milana Adilad watching from Bilisan, Panglao. Natawgan ba ang LGU anda? Mangilad man adtong na disgrasya sa ambulansya. Patubagon unta on air. Gisuwaya na to go and contact ang numero sa mayor, no? Di man mo tubag, no? Sige lang, ugma at ugyapon ng teksan. Good evening, TBN. Always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City, Ampo Gamping. Ni Yohinia Klinista, good evening from Panglao. Ni Nilo Villegas Villeta, good evening, watching from Abukay, Norte, Sikatuna. Ni Peter Raver, Pulse Asia Survey Bias. Agiri Sikitar Isi, naminaw ko sir from Father Algerio Panya of Lubok. Uy, naminaw din si Father Algerio Panya. Maing gabi diya pa der sa Lubok. Na? Ni Jeffrey Arocha, good evening sir. Watching from San Vicente, Maribohok. Teodoro Cahilog, shout out from Lodimbo City. Ni Lucy Minaygal, good evening. Ni Amor Tito, good evening TBN. Watching from Lila, Aurora, Antiquera, Bohol. Lanog-lanog ang DYRD sa mong lugar diri sa Antiquera. Shout out diya sa lungsod sa Antiquera, no? Mga kuha na to diya. Mga suking di Paminaw. Valerie Aiko, gikan sa Antiquera gihapon. Ni Lily Hines, watching and listening from abroad. More power and God bless. Ni Pedrito Porol, mayong gabi. Conrado Doria, gikan sa California, USA. Ni Jaime Acain, mayong gabi. TBN, Minaw Aring San Miguel. Ni Johnny Blag, shout out LGA Balbacoa sa special ni Juna Kulyamat. Sita Rinigado Epe Kulyamat, Gabriel Dilusa, Isidro Marcelina Dilusa. Salamat. Si Idol Kuanpod, Barangay Kagawad sa Mangga Marlon Dilusa, shout out po diha. Ni Tungko Onik, shout out kong Nico Tungko sa Antiquera. Aster Doy Sabas, kumusta naman tong Reclamos Tricycle nga nabanggaag ambulansya? Ni Tabang Bang LGU sa anda ang gastos hospital? Wa palagi in town. No, mao tong nanawagan po dere sa tua sa Facebook sa DYRD. Ato tong naabot ta siguro to sa attention sa mayor dito sa LGU anda. Unsa ilhang kining ni ang reaction, ha? O anda. Ryan Balsamo, shout out ko sa Kapitan Barangay Lubgob, Sibilya. Gigig agad. Duro Lapore, mayang gabi eh, sir. Minaw Midere sa Aligway, Maribohok. Ni Cords Cobal, mayang gabi eh, sir. Watching sa Tip-Tip. Ni Ulin Salboner, good evening TBN. Watching from Danao, Antiquera, Bohol. Ni Vinny Morisheta, watching from Osaka. Ni Adelaido Herobisi, good evening. Watching from Rio de Janeiro, Brazil. Salamat. Bernabir, papirmaha lang nang silang tulo sa Bohol aron bag-o na pod mga dagway sa mga kongresista sa Bohol. Sayang pod agmalita, bayad pang concert. QB Tins, Sir, sa may tubag. Ah, okay. Ni kinsay ingon nga di mo daog si BP Sara, hadlok man gani na sila daan karon maonang ila pa i-impeach. Mm. Sa pagkakaron lagi atong giingon nga og eleksyon nun, daog yun si BP Sara, no? Kay wa pa may laing ni kuan. Wa pa may laing ni deklara nga mo dagan pagka presidente siya pa man, no? Adun na uban nga ningog interesado pero wa pa mo declare gyud mo dagan sila. Ingon nang uban nga open sila pareha ni Risa Ontiveros, ingon siya nga open siya, ha? Pero nagpaminaw pa pud na. Hmm. Pero last termer man pud na isip senador, posible. Usa pud na nga mudagan. Bilya Caballero, may pagpaminaw ni Tata, shout out watching from Taiwan. Onya, salamat no sa itong mga nag-view sa ito ang Facebook Live. Nagatod sung oras, doon na tayo 55 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Ari sa tagamay sa balita sa kauluhan. Sa Kongreso, medyo nipalag ang pipila ka mga kongresista, mga higala. Sa dihang ang batanon nga congressman sa Batangas, Leandro Libiste, naghimo nag-expose nga sa ihang distrito, grabing pinalitay og boto. Unya iyang gapakapin nito nga dunay mga distrito pa sa ubang mga probinsya nga dagko gasto ang mga politiko paglansar sa eleksyon. Pero nipalag ang pipila ka mga congressman sama ni ML Parteles Laila de Lima kay matod pa ni wa kuno siya mamalit og boto. Panahon sa eleksyon, ha? Unya si Bicol Saro Parteles Tere Redon niingon po siya nga ipadilit ng giistorya ni Congressman Leandro ay kay muraog offensive. Maesus, offensive ko no para sa ubang mga congressman. Ania atong paminawon mga higala.
1: Moving that the speech of the Honorable Livista be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege.
2: Objection.
3: Motion is now carried. Session is resumed. Majority Leader.
4: Mr. Speaker, I would like to recognize Representative Laila de Lima.
5: Thank you, Mr. Speaker.
3: The Honorable de Lima is recognized.
5: Yes, I know that there is a pending motion about referring the matter already to the proper committee or terminating the period of terminating the privileged speech of Representative Leandro Leviste. Now, but this is an important parliamentary inquiry, status inquiry. Because, you know, for clarity. Yes, we heard the motion of Representative Green on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, yes, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a parliamentary
3: majority leader
5: inquiry.
3: Yes. To respond.
6: Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence.
5: I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal.
3: Majority Leader.
6: Mr.
5: He's not just striking out. It's in fact withdrawal on his part.
6: That being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Leviste.
2: Thank you, Mr. Speaker.
3: The Honorable Leviste is now recognized.
2: First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are...
5: Mr. Speaker, the request of this representation is that it's with respect to the withdrawal. No need for...
0: Okay, so matumaiga lang ang argumentong Laila de Lima nga ilang iyang ipa-withdraw ang speech ni Congressman Leandro Leviste kay offensive lagi kay matod pa niya wa siya mamalit og boto panahon sa eleksyon mga higala. So
7: pagkagwaet
8: tagbilaran by night.
0: Okay, bahala mo riya. Pangangkon mo og wa mamalit og boto. Okay, bawo mga tao og kinsay nagadawat og kinsay wa mga kaigsoon. Matay oras mga kaigsoonan, daghan kay salamat sa mga kaigsoonan mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Sa TBN Tagbilaran by Night, dungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora, pag-usab, dagan salamat, may gabi, keep safe, God bless us all.
9: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.